0: Hey, any Monday, I want you to my mom bawofu. Ejo ekan gbe yepeto busine keye e ba ngbe dani to ba lanfa lati wa ni bi ti yepe yan wa ba ngbe dani oro fe wonu e to ba wa bi ti o ti si yepe yan lowo e so le raye fo kan le abo wa nu moto to ba je nu moto lo wa kan tewo e siwaju ko si bi toro ode asede ni now mo ba ile soro nitori re iwo le gbo ro luwa ibuku inu re ni mo bere anu ati le ni mo bere gbogbo eni ba gbo to ba gbagbo loke pe ibi kibi to ba lo o ba nu pade afefe ariwa o afefe gusu afefe la orun afefe wo orun emi omo lo npe baba mo pe yin eje mi e dari olore ati alaanu oluran lo wa yan mo si awon eyan won yi loke pe tori pe won gbagbo loruko Jesus adari olore si o
1: amen
0: jade ko lo pade alaanu
1: amen
0: lo pade olore
1: amen
0: o da lo pade eyan gidi
1: amen
0: ase ojo aje ni mo bi soro bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro oja re adide
1: amen
0: ise re adide
1: amen
0: ah wari to wose
1: amen
0: wari to lase
1: amen
0: wa fowo be o
1: amen
0: wa fo lapon le
1: amen
0: wa pe o ti bi gidi
1: amen
0: wa fi kan gidi lo
1: amen
0: wa ro wose
1: amen
0: o ni gbo lasan
1: amen
0: ile agbe o
1: amen
0: iri orun ni mo pe loruko Jesus o ya ko sele olori
1: amen
0: ile gboro oluwa fun ni ibisi pupo
1: amen
0: fun ni ibisi pupo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: irugbe ra dide
1: amen
0: a fun oni eso je
1: amen
0: omo ra dide
1: amen
0: a fun oni eso je
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo yin te so re ojo Monday mo gbadura fun owo to lo laye to fi je eyan olorun a pese re fun
1: amen
0: omira to nbe ni ile re wa bori e
1: amen
0: omira ma wa ni awon ile kokan gbogbo ile to ba te lasiki lawon omira ma ndo si torun je di oyun won won ni lo le to lasiki awon ma naki ile ologun na ma ndo si en to ba de gbare lo won o ma mura ni awon miran ti nbe ni le ti wo wa wa bori won
1: amen
0: ile ti san fun ara to yin wa gba
1: amen
0: wa gba
1: amen
0: wa gba

0: se ni kampu wa ni lo fu ape bo ba nlo eko wa ko ja nta change wa kan drop be 4 minutes 5 minutes o ti debe all the sambo do jana jana nbe e gbo mi sa ko dede da fun ya won ile agbara niye eyan o le tele be won ye ko ma ra anu gba ah awon le to lagbara eh to sweet to load ah o su ma lagbara sa e ma guest ready. I'm coming out in another form. Mo fe ko mo pọlọrun bensi oni e ku mura gbogbo eyan mo lorun te n gbo mi e o ra anuba
1: amen
0: ni awon jo semi jo Thursday mama wa ni Igando last week Igando road hotel bus stop to ba ti debe so pe se bi oba lo nlo abi ko lo si oko loyun event center ah egbo mi sa o te ye ko dara po mo wa nu ise kan ko mo bo lohun se se yanu ki wo no wa riri ise ami ati se yanu iriri nla ni o gboro fuju ka won kan won yi ah la biara can do him gbogbo eni ba ri mi gbo wa bori omiran yen
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: a gbadu alori awon omiran ti e je ke yan jogun ile awon omiran buru gan iwe numeri laka esile esiwe numeri oriketala eh a fe gbadua lori e gbo mi sa e pade to ni ma le o mo tin fon rere tipe e fun pe na kikan

gbogbo olugbo mi jake jado loni ojo monday ojo aje mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan loni to je ojo ketala osu elekeje odun 2026 today is 13/07/2026 nibo leyin omo olodun tin gbo mi laaro yi mo gbo nkan kan leti mi looto convention pari lana gbogbo eyin omo olodun ni mo ki lapapo mo gbadua fun yin wi pe iwaju ni ope bi ti mo resi iwaju le o mo lo be se ndide bo te nbo ni bi pepe gbogbo eyin omo olodun te ba mi kiyawo mi gbogbo eyin omo olodun te ba wa se ti gbogbo e fi lo to fi dun ati gbogbo awon iko iriju eledumare baba wa kale jaye intercontinental provincial pastor ni jo redeem baba mi Femi Emmanuel the presiding pastor generally baba Femi Emmanuel Living Spring Chapel International worldwide mo ki gbogbo awon iko ati riju eledumare gbogbo pastor comfort life gbogbo eyin mama mo ki o tun gbenu yawo mi soro lati ki gbogbo eyin omo olohun laaro kutukutu oh ko si beyin o se ki eyan ti o ni ki olohun ko si bo se ki olohun to ni ki eniyan be ni life when you are thanking God you always thank man as well bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ire la o mo bara wa se o idunnu yo mo sugu lu ayo gbogbo eyan omo olohun te tuyaya te tuyaya gbogbo eyin te nawo te nara ati gbogbo eyin te ba n fun yawo mi lebun o fi si mi lenu oni kin kin ni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye e ni tan lai lai gbogbo eyin oba laye ebun yin gbogbo e na la ri gbogbo eyin oloye we appreciate you and gbogbo eyin omo olohun ni diaspora we thank God for your life mi le da ko yin tan o e se lagbara olohun ire la mo bara wa se mi le dupe tan yawo mi ni kin ki gbogbo yin ke mo gbo le nibi te ba wa bi awon eyan se nbo nibi pepe orin re na mo fe gbe soke lati ma fi dupe o ni ki ma fi dupe lowo olohun pe ti ma ti dupe lowo olohun oun ti dupe lowo awon eyan na bakan na engineer eba n peyawo mi wole ko gbon soke and be se nbo ni ibi pepe ni ke joko si laaro ni monday adua kan pe mo fe gba ki to bo sori facebook e make sure pe e mu owo ti mo ma so tele si dani in se nkan kan laaro yi mo kan fe so tele in ti mo gbo ni

0: nice. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi te ba wa nibi pepe yin awa wo la gbagbo pe ose yi o gbe ogan e gba Olorun gbo pe ose yo je ose mo ni gbagbe emi mo wa su nipa ami ami ti won pe ni favor ami oju ere mo wa ni ti ami yen ba ti le wo are nke yo kan to notice ni define involvement o bere si ri dasi eh latorun Olorun a mo bo dasi emi mi mo mo bo dasi gbogbo to nse won ni ki ngbadua fun gbogbo eyan fe ni fe re eyin te je ololufe program yi laaro monday oni pe oni wale lofo lose yo ose yi yo je ose idunu ose yi yo je ose to riwo sanju ose yi ni o pe oju gbogbo eni to fi ose yeye lose di owo mowo gbogbo won won pada bo yo wa wo ko si kankan to gbo mi laaro ti o se aseti iwo ati aseti e pinya iwo ati banuje e pinya iwo ati gbese e pinya iwo atori buku e pinya iwo ati atako lodo olore e pinya bo se mowo dani iwo na lo mo fowo kan laaro o fi pamo o tun mo fowo kan gbogbo bi to ba ya mo palase wa mo ri owo eye ni bibeli pe owo ko ba fun o ki dunun ko mo subu lu ayo fun yin iwo lo lo se yo wa je ose to gba iroyin ayo ki wa se ko gba iroyin ayo iwo go so testimony emi oluwa ni iko mi ninu testimony ni ko ti gbadua fun gbogbo awon eniyan yi awon testimony awon mama mejeji and eyin wo le gbagbo pe ri alaanu eni ti o bara laanu nikan ni ko ki gbe baba tari awon alaanu si mi eje ki mu bayi gbe ni to ti gbagbe won bere si siwe ranti eyin wo le gbo olohun bo joko ni bikan bi n ba gbadua ninu testimony sami iti mo gbo laaro eniyan ngba to ba di ola ma tesi waju ninu iwasu ti mo ti mu lati ojo sunday bi emi oluwa se fe e pe mama iwole bawo ni isu se ku to bebe enikan bi bawo nigba ti omo mama ba to mo ba n pe iya re laje nkan ni o
1: oruko mi ni jene adebayo jenes lati zona church ejigbo
0: ejigbo le ti wa so si wa lejigbo yes
1: then sir so o pe odun kan la na gerege ti mama ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: tan se be de ti adu ti be yen awo osukorin ni bibi yi
0: eh
1: le wa so wi pe awo osuta korin o ta se first o ka do ka jeun o wa ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo te ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen.

0: won tun bere fun o le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lope eweju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pe lawo lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni jana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya bade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o lato ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM 94

e tu ku le o e le nbe won e kaaro o aki gbogbo yin patapata o mo ki yin ni gbeje gbejo e kaaro e kaabo sori eto yin eto wa oro agba ile ise alalubarika ni MTN Nigeria ni won se onigbowo eto yi won ni ka to mo fi bu mi ogbon mu Abdulrazak Abdul Geni Mr. GRA lo ko mi e je agbe ewo won ni ko mu ke ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN laaro yi ti se ojo aje ojo Monday ibi ta lo ibi to se pataki fomodi atagba oni o tori wipe ko si jo ta ji ta ni nilu aje aje ogungun niso oniso obuji je ki ni olowo je ni olapo je ni onile fowo pamo ka mo ni olorun ni o eni ba ni olorun je gbese ni irun dudu ati irun fofun irun dudu ni mo yi pada ti yo pada dirun fofun eleyi ti won pe ni ewu bi adeda bo si se da ara wa ni wipe bo ba to awon asiko gba kokan awon mo le goki mo le so mo le sare sotu mo le sare sosi yo mo diku die die bi igba ti won tubo tu nkan koda ki won mo tun fi nkan de kede kede ngbo ba ya gbogbo bi trading bi botu yo ti wa mo re hey agba soro da be eyan ba wa dagbo won tan ti o ni nkan agba iru won ni won mo wo wipe igba ti gbari owo awon danu tori pe irun dudu un la fi sareka loju pena ilepo ojo waju irun dudu un la fi se akitiyan ohun igbiyanju lati le je eyan laye ani irun dudu lo to ka fi sisi ati kara nigba ti gbogbo agbara ba nbe to kun si wa lara ti bo tu ara o ti tu danu sugbon ki lo nfi run dudu ti e se eh ileku le lo leki eyi ni yoruba bo ti won fi ni igbara la bura enikan ki bo sango ni gberun ki run fufun ko to gba ori re ki ewu ko to de ki ara ko to wu gbiyanju gbegbe se loni ojo o ti lo o igba mu wa se fe lo kose igba mu wa se fe lo re se waheki ki won se bo si university oju ilo tori pe oju ori re o mo tesi waju yo mo count yo mo count en to si fi lo isemi agba ko si lowo re sigba to ba wa dagba to dogbo en to ye ko fi lo isemi agba yen ti o si lowo re en bo lo fe to re mo 35 years ni o 40 years ni o 50 ni o ke pe o gbegbe se loni omo adota odun 50 o le kose ti yo je ko fi igbesi aye re yoku ko le wa ninu dekun gbomi daada lo irun dudu re loni ko to di fofo e ka aro e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Geni Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: animation.
1: 32 FM 94.9.
2: Baba Fen dot day. Baba Fen dot day.
3: Iye me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri e ma gbo wo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinu bo ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo eje je pe
7: afawon ati family won
8: ase mu yan gan
9: ga
8: ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fen dot day.

0: Yoruba kare pupo pelu oro ogbon. Olorun a tun ti de loni o gege bi ise wa.
1: Kabiyesi.
0: A tun ti se yo gege bi ise wa lose yi.
1: Yes, kid.
0: Loju opolopo Monday lo bere ojo ise. Sugbon loju en to ba mo tin leun ati Sunday ati ojo gbogbo. Ojo ise ni.
1: Bi Christopher.
0: Eda to ba set alarm. Mo ni kan so pe ko gbe ago owo e le. Ko je ki bukata awon feju.
1: Ye.
0: Boya ko ni ji.
1: Ye.
0: Oye. Mo yo ni ji lati ko je ko e ba sun. Isoro kaluku lo ba so bo se ni de alarm si. E je ka wa so bi oro omoran loni boya to le ri nkan to da mu lose. A mo be lo na ni. To do jaje leleyi o. Ebi. Ki pa ni bakan na. Oro ni ma dun yan bakan na.
1: Bene.
0: Irin ajo te da si rin laye. Ki igun bakan na. E temi o so bi imoran laaro ni pe bi o ba je pe ti e nfa nle laaro ibi orin dey ni ko mojuto mo kaya le bi to nlo gangan tori ti yan ba wo to gun to ku to se gun to eru a fe ba yan bi to de gan pe ah ebi ti mo fi furas ko ideru bi si o je mo ki n pada bayi
1: eh olohun
0: tori idi eyi mo discourage ara re mo rewesi bi gba ba ngba ni a mo roju ni
1: be ni
0: o le bere ko mo iya gaga bayi tesiwaju a de be njo kan
1: ami o
0: e ka ro jake jadu agba laye latori radio aderin poshono 32 fm 94.9 lati kiyin la ro yi awala mule si ile gogoro laughter house okitete premier mokola ni lu ibadan bo lo de salafi alabara wa ko ojumo won awa ni won pe ni eda abi nbola lamid
1: fun mi kini wo kini sele la ro yi kilo sa won fi fun igan gogo eyin meyeji wa ro dede ebe ko ye ke mo ko ye ko mo lo
0: bayi I love you
1: ko ye mo lo bayi o
0: I love you
1: e wa fe mi saarin
0: e se wa
1: ebi no ba di wo yin de mu bi gele kan laaro yi ki ah o ti da a mu lojo mi
0: so ti de nigba ti daddy mi ku
1: eh mi ti de
0: ah okay eyawo ran se be de leni awon ni wo supo I want to pay
1: you. You pay you back back you. Oh my leg get to do pay back back you.
0: Let me be kidding. Oh my dear, you are like
1: this. I can't call you on J 32 FM 94.9. You need to lodge your J. When you are born, no me okan. Ete no me egba. Timba log born, no me okan. Tio bag be me. Maya mete no me egba. Ma fi kon. Be bo wa ni. Se yo ta. Timba ta lapa. Bi tio bata. Etu ta lapa keji.
0: Yo jire.
1: Mo jore o ose tututu re o se ko je pa awon kankan wa te se lose to koja ti o ja si ko debe lose yi e mo wararo e mo teti gege bi krista ti se so eyin na e tu se kini e tu gbe awon igbese
0: ogirimo
1: e lo tactics mi e tu

0: won tun bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
2: I said, you need to get the radio, man. That's 2FM, you are okay.

0: Eka bo pada lato Georgia sorry ikani wa 32 FM 94.9. Laughter House Okitete Premier la mukalesi ni mokola ni lu bade iwe ni ojumo le wa la ngbe yewu lede Yoruba comrade Muhyiddin Agba kin se lalawi le wa laaro yi won si moro obo lori oro owo waye kita mu adeku ba lati 20 si 50,000. That the
1: cool
2: Mudeba.
0: It's okay.
2: That was okay. No, no. You bad, you bad, Mr. Bonfisoro. Aro Ijoba. Onanka Bugi, no, no. But there's in Liwa to I institution in Liwa Kumbe. Secondary school time, you have to manage to kill him. Come on, come on.
0: Can you talk about school chat?
2: I'm going to drop out. Oh my lost public school, but DSS made it. So, can you buy? Is a fine. Is a bell. Is a young banner. Tell about it. Do you buy? And go my American. Ethiopia, cool Nigeria gun. Ethiopia, cool Nigeria gun. I want to cook them. Betting Ben Nigeria, I have millions in it. 40 million, 50 million. Can you know who I know? You. I want that one love. It be so. Tio si toilet. Tio si roof. Tio si kakan. Cause I am a hidden kakan. Omo 18 in class, omo 19 in class, e tun wa nfe fowo kun. E lo wa won obe lo e se so ve yin na won te ran lo, won irodun won pa fun yin. E lo wo. E ri awon omo to pe koni si button kankan laya re omo secondary school, no button.
0: E wa mo passive body odo bi e tun wo bo le pako.
2: So nko ni kiri bread ni worodun yen ni. O ko ni ta success water yen ni. Oni ranra re, won tun mo ni kilo mu bo. Awon mo te so pe nri even awon to jade institution e lo bi awon ladies e lo ba awon guys e lo bi won lere ninu alawute le nfun won tun send e si leni kini ka ma ederun a de fe ki eto abo ko ni tumo omo lo ti ro pe emi o pin ti mo do igan mo ro pin pe ki lo de baba se ri na la na o ti wa si pe ko jo wa awon kan si ngbe won yo awon won jo
0: afeje yin ko le afeje ro yin
2: eni
0: ko le afeje ro yin
2: ona bo ni mo ti wa
0: imo ti mo so
2: elder be ni e mo kan mi ki mo tara mi so ti wa le wa se ete ko ta wa to gbajumo ejo wulo fun wa ba wa bi ise na nisin ati gba promotion e to deal egungun kan to ke se ti wa la nfani e fun 70,000 e se fi corner gba 50,000 ku nbe 50 to call school to charge titi e na mo o a nro ijoba a nro yin e ro to won me kun le yin na je ke to du lowo awon ya yin na ata kulikuli gari ni won ta e ronu si
0: ataka atagbado
3: fuck on ball gbala ma se e ja kuro ni ori iroyin wa e ki ssc un ka lo si iroyin to je pe ko fe si we iroyin ti yo jade la ro ti o gbero yan won lati bi opin ose to koja na in na lo si tin jaran iran lori itusile awon ti won jigbe ni joba abile orire ti a ti e tin dupe lori re lati asiko ya mo te ba de oju opo kaye lujara Agbakin in to ko waju senikan eyin lo ko selomi in loro awon mo orilede Nigeria lori oro won bo te je pe awon opo n dupe lori pe a ma dupe o won pada wale o be la awon kan si be sin se awon ibeere lori sirisi ta awon ibeere n suyo be awon kan ti e tu se n so wi pe se se pe boya kini won plan ni eni abi won ti mo tele e kilo de gan to fi je pe aso kan ni kini kan e won ri fun lowo enikan kan kan bo la se se to fi je pe omo orile de Nigeria Thomas ti wa o wa ni agbara gan a ti e wa a igbagbo leyin ti ile ise omo ologun ti won ti jade ti won si salaye oro gbogbo bi won ti gbe igbese ohun ko to di pe Olorun ba fun won se lori oro yi sibe na awon omo Nigeria kan si papa n gba pe won stay je ni nkan kan
2: se gan ni se ilu ta wa wa yi en to ba mo po ndologbon yo mo yato laarin ro atododo lori ex emi o kan koja nle fere bayi ni to awon to wa nbe yan awon ti o re pe won need kan toju won ni la to pon be
3: yan awon kan ti won gbe aworan ti Ekiti won gbe city
2: seri gbogbo ti ba tin sore mo ma so fun won emi na ko awon roko lori ibi kan mo ni won momo ti ene won ori bi se ri ta ma wa mu omo re den o wa mo boya
0: tadi ogide lo se o abi ti de kila ni
2: boya kini kan ni won se film e ni won gbe ya yen ya dada woman of the year ya principal yen won gbe gba ti o ti si nkan kan won wa gbe se gbe ara won so gba ko ri bi ya se ri o wa ki yawo re ri bi ya nseri oko wo se ndupe ni church lana ti Thanksgiving yen lo soketa won yen jubilate la kokon ton kon le awon odaran yi lo o mo ya awon mologun amotekun awon file to ku ni pelu bomb to fi soju ona ni won stage yin na ni o mo gbon ati nle to pe tan ba ri ka won yen geja yen soja ti won gbon ton gboku re to ku yen ton lo sin yen on stage yin na ni e se da won ta ba wa yi e lo wo agbara to fi mo carry bad news e ri pa won yan won ba na ni o dupe laaro ti o pe laaro ni ise re ka won yan pe kan comment lo titi nitori wi pe bad news ni wo to si no bad news ko mo sele yen wo na mo mo bo se ri e lo wo ba won se se awon wa da ke fe mu yi kan ti mo pe lati visit ti mo tele obi ka kiri yen uma ti o mo tin se yen ege iro ni won stage yen ni
0: eyan se mo bu eni kankan
2: mo wa wo lokan mi pe awon omo olomo to ti wa ninu kolu ti ya ti je won so ro pe o rorun ni se be o be so ka won mo lo school mo o to ni awon mo wole lomo school won o lo school to se ta bo nbe ni school kan ta si tun wa yi mo so fa awon eni mo ni a awon eni mo n wo to n jade pada yi ko se nti o le logbon tawon eyan yi lo yi se bi ni kan ti o jina si ni e lona arije nbe ni won lo fo li awon kan yen
0: se gbo mo nbe
2: tan gbo mo jaya tinu ile
0: lona adugbo yin
2: lona adugbo wa ti won si to ti fin awon awon ya mo kan ton se iyan le mo fo ile ti o si sun lo to si gbo mo re lo e mo to be lo e wu ma yen ni e mo to sele ni se ngba won yan bu pe roro lo wa sun ni iyan gboro sun kan ma lu nkan le ti yan kese o ni ji e kan wa fo ile eh mo ko nkan ti se won niyan so kilo ta mo se ba yen Nigeria to ye pe to se je pe ro pe nkan banu je bayi a mo fi sai wa so le dun ma won yen yen nu awon kan ni yen ba won mo yen ni je kan tan rerin yen awon mo tan ri freedom for the first time rita kilo kan won o se se won ni rerin ni olorun mo da wa la mu e woru n to sele sawon yen yen wa won bi won yen baba gbalagba be si ni su kan won yen banu je ikan ni e fi yawo won la ta mo won wa gbe ohun bo n ba ko ni tumo to mo yawo won ta mo won ni to ton ba ku na kila wa fe ka se won tun wa explain ta won lore n ta won lore still na won eyan gba sugbon ipopote mi dade pe olorun je won ojo je won ori won ko so ipele oyo lenu ko so ile ni nigeria lenu sugbon to kun be na kolo ba wa tutun si to pe ilu ti o ba ti ti ijoba oba ka toto e ri pe trading of political eh bayi ni bayi lo ye ko se ri won o se bayi won so da
3: da agba ke mo binu iru awon irufe oro ti fayose tawon na ti so saaju se ko itule mo bi in ti o je ka awon nigeria fe mo so
2: se ri en to ba mo nkan to nse lo le nigeria oloselu in ti o je ni nwa o o le pe christianese ko mo pe christian mouthpiece o ko mo ke mouthpiece ni christian o ologbon ti wa nbe ni o pe mo da won mejeji mo mo muruko won eyin le fo le ran o eyin e mo nbe ni ti ba ro ko mo gbonju e mo mo wo mo ni ibi ta yin mo lo le yo mo lo nti yin se ri oloselu dandan ni e ri ke mo wo foran kan ti ba lo ti so ro pe ni ta lo mo fa gomina wa nigba kan se ba wa la ja fun ta gba pdp fun se pdp lo wa ni in to kaluku won eto mi to fun mi to fun mi lo di jare laarin won o
0: e ro be
2: se gbo pe mo sise fo video yen jade pe mo sise fun na enikan ti sori pe ngba temi n da mu ka ki ti mo lo london ti mo lo gugu e nibo ni eyin wa eto mi wa de wa ni mo gbeto mi lo ni so ti jode papo to ni yen kan se oloselu ni yen no permanent enemy in politics no permanent friends en ti won ton tele gomina lati bi odun melo kan ni isin se reyin gomina mo so ko si awon na ti mo pe ko si be se mu omo ye kan tinu awon kan o dun pe awon lo ye ko mu ko se ma wa iyen na o darugudu le party wo lo wa wa leyin awon ti awon te pa won nikan won control re so party o ndc ni apc ni problem se ri kpc ni problem ni
0: apc ni
2: pdp ni won to nlo ndc ni adc ni ko si big party tawon yen gidi ba wa nbe ti o ni ni crisis toro pe ton ba fu krista ma ko se mi o yo krista ge fila emi na ge fila
0: ti mo tale mi ti mo fi canvas
2: so o possible ki react pe o wrong so o se lu ni yen pe tari ki fawo se soro kan emi wa ti o pe won so kan to je ni o sugbo gbogbo e na ara ko le je ke won jo wa ni same page kan soro se wi ke da si gbogbo e na ni se wi ke o ni bot sawon o ni bot ni se bi won lawon na sa de en jore ti won ni ogborun aje kankan
0: eh
2: nigeria ni daru
0: ami e ba won oro to ti koja se fe mu si ni
3: ke ka ko to kuro lori oro itori n to ye ka mo wo ni isin ni wi pe ki a mo daru aso bai soro mo papa julo lori oro pe boya won so se nile eko won ko awon akeko nkankan tori ta ba wo oro yi dada won pe oro ageku ejo ni o awon mu awon kan to je eyan ti won ti won otule ti won si n bere fun itusile won in lo fa ta won na
2: lori so yi aro ijoba wa abi alase wa gomina ipinle oyo oga wa baba wa engineer Abiodun Seyi Makinde abe won ni o lowo yi ite adelo ajelo ni o ka gba pa ajelo ni tori pe emi to so na ma se kere kara ka ajelo ni to se lu bayi tin oloselu kan ni pin le o ti dologbe bayi won ni ko se nto wo ti ka won eyan kuku ya ta ba wole ati sadun mejo ba ba si wole mo olohun kadara ni kan jo to olohun emi ati duke ka ba se si won ba one tori ke yan to le ohure ko to so re ogbon in to dangerous jure o da bi ko ma nlo final year asiko lecture mo po se nigba kan ri asiko ni pe girlfriend mi ni tele asiko ni ko project dada iru e ni time te wa yi last thing to buru jule ninu inu po selu pe ah mo ti n fi enu ijoba mi ro everybody o mo focus yin ni pe iwo se even ninu ile yi gan awon negative piece wa won o binu sugbon o si binu si yin labe te si mo so gugu gbe ye ni ejo awon ile iwe wa yi ejo e ba wa wo bi wa bo se wa nbe ke se gbere ko ni kan o awon yan fi operate mo ri awon kan ni to te garden laaro yi e awon ile yo ejo eyan oro kada ka fe ba won jamo ni iwo to mo bi to n la awon ile ti e ba eni eje won fi kan ra ti e mu eniyan so I mo ito tun se go I mo disappear tawon yan disappear me o si se kan so aro wa ni ki enu abolu ke se pinle oyo ni kan gbogbo southwest seri yoruba ope ta da ni pe awo e gba buru laayi laarin ara wa bi imam se nke ni pastor omo padun woli omo wi la fo omo wi la won traditionalist na omo pariwo to ba se pe ko ba ri be ni won je lo bo se je lo nbo mi e ko je lo lawon bo mi won ito je won je lo ni pe gbogbo wa kenu bo ogun ti debo yi dide volunteer po awon to mo nkan fanu le mo fa awon to mo paru mo paru awon to mo dale
0: eje gbeye yo
2: ita fi ri je niyan so awon be wa sosun wa si mo po ju awon yen pariwo ati sun ju ife o ni onife ara atagara re lo ti wa ti po ju e ri bi to ti ni oro la lo da se tawon yen ki ge pe ala won kini afẹ fun won ni street se afẹ mo pe mo gbe nugo mo ofin niyan se nugo la wa lo n gbe nilu ti yin ni e mo gbe nugo eyin bale bale wa eyin mo ga ji wa yi baba wa ori ade kabisi fun gbogbo yin ipinle oyo o ati nle yoruba o eyin le nlo awon boys yi o abeyin e mo je won e mo fun won ninu gbo mo kan wa rent le kan kole si gboro ka ma jo rira wa mo e gbe nugo tele na why now why tan gbe nugo en to gbe nugo ro nkan ti oda o tori pe nkan bu koko se la yo ro nti oda o Nigeria ni daru o
0: a gba be na wonu oro to ni se pelu igbesumo mi ati idagiri ni tori oro te so nipa awon bale wa ani o si nbe awon eri kan ti jera won daada la awon agbegbe bi kan kọlọn to yọ idoloko government lọwọ awon ara bi mo ran ti pe last year won si ni tun drum mo kan na imagine awa ta kole na ta je private house owners ifa etufa imo fa ban ya ni etufa imo fa iban ya ni kan ba ni ke gba gateman owo yo ba po awon ara bi cheap buy one get four for free ni eni kan lo gba nu won won mo mura won wa leyo kokan ko to mo WhatsApp won ti pe marun won ti pe mefa wa ma ro pe ori promo iyan marun so ile iwo nikan okan e bale e je aro dada
2: tayi ni eyin ni security lodo yin
0: nibo
2: ile
0: ola ni so mi ma sun bi to ma sun ran
2: awon alakowe yen na la lo n ba wi e be la ro pa awon agbekan to je
0: mi sotan ni
2: instrument won dun le ni
0: mi sotan
2: le bere kan te gbede re te ba lo be ti se ba jomo be te lo
0: da o ti da
2: e wa de won mo fi de communicate ara won iwo si lo nse benu le tin 1000
0: o yeye
2: to n wa bread ka kiri e ga ronu ta n se aronu dada o
0: won wa ni ta lo pa pamsec iba pamsec n wa chi bi o ro de kiri
2: tori itoro ko ogbon ife en to n fun lowo gan ebi kan ni won na pale ko yen o ko gogo jewelry eni yen tan ngba to ko tan o to fo lori nbe o wa ni kilo sele oni yo mo toju awon mo re ko ni fo ni kankan won wa fun 50000 naira o si lo gi lowo apon fa awon yen dollar so I found my dollar. So what makes sense? Saro wa ni eyin eyin wa yi. Lo to ko sa e bi awon eyan wa lo gba bo ni. Ni bi ogun mo so yi. Awon eyan wa na ni.
0: Boku ri won.
2: Awon eyan wa na lo fona abayo han won. Awon ni.
3: Bi ki ku le o ba pa ni.
2: Awon ni.
0: Dojo le pa yin.
2: Elo eti won tun mu result ni ti Ekiti. Tawon ti o yo abi kini won pe be.
3: Da oni yo.
2: Won la mutekun na to n be lara won.
0: Ari won.
2: So e ta gbojo pe to wa je ni agba. Awon
0: e lo lowo tan fa mutekun. Eni tin gbowo re kan ka lenu.
2: Won wa ni ko kidnap eyan. Ngba ti te kidnap anare. Kini le se?
0: Eja dojo oja le kan
3: si. Eni mo iwe ni ti o wi fun. Eja dojo oja.

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imule ya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo yi podun je 32 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun seyi asi tun ma sopolopo ru e loke pe ton ti gba

tán emi gẹgẹ bi ẹrọ ibanisọrọ alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud

0: won tun bere fun o le se alai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo se o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice ito we kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: 32 FM, 94.9.
1: Akabo lati ojo ojan yara ile e ma binu pe ope wa die ka wa na le ri nkan mo lenu ni iwan je ko lanta ke sewe oni gari ah radio 32 fm le ngbo 94.9 kan ni aderin po sonu a wa ni laughter house onile gogoro okete te premier ni mokola ni badan lati da keke luke iwe ni ojojumo le wa ba se mu latago mejo aro si ago mesan koja iseju me dogun lojojumo ri monday si friday ti saturday nikan ni mo je bi owo ago meje si mejo abi yan o se dronu ka wa sira wa leti edakun ipe dopo awa ta feran la fun atu atoka dudu ti dore egbegiri ati oyo ipe dopo watu ti pe bayi o august 29 la se lojo wi pe a o pe pajo papapo ni recreation club to wa ni sabo nikan ra ticket lowo mi lana won ni kinjo kinju e beyen fa awon se de lati eko ni fantastic all rorun ibi yo wu te ba ti ma bo te ba file make de le kan salami stadium e bere pe boni rec wa
2: recreation
1: recreation e bere ko lo wa oroju men ko si bi te le gba wole e ba gba sabo o te are se pa ti wa ni o je ka mo ko si bi te le gba wa le gba golf club gan wo be
2: lati jo mo night
1: night ayo igba kanu nga igba kanu gba ta se rowo jinu so tori die yi egberun meta naira lata ticket kokan eni ore ofe ba wa fun lati wa ra ni ile ise wa nbi bayi e le wa ra 3000 eyin te ba ni contact awa agbo safefe bi lowo ese ni ti o di ticket lara eni so e ra ticket yen e sanwo a ma list oruko yin on the day of the event e sha ri daju pe tete de ke le gba ticket yin ke wole owo te so yen e send receipt ti e o pe crystal emi mo send owo bayi o receipt re owo amala ni o ma ko oruko yin sile iyen ti orun be yen 29th of August ni edekun anti olulu si o jojo ete laye mo nwa agba ero koja egberun kan ta ba de ti ta ticket to pe krista mo de ni lokan o ke se mi o ofin ile ise ni if you want to buy the ticket please ensure you do in time
3: ti mo ra
1: to ba ti pe 1000 yen agba ero ta ni le control won aye ba solida na won fi buyan ngba te mo papa yin o ka ki le pe ero to bayi si se ru e tori olorun adupe logba lati leyin patapata awon alamala oni lafatu ya adija iyo iyo bi pe da ko ma koruko awon bibire amamun oro re oni loju
3: ami o
1: aye won lojijo
3: ami
1: o obe won ma run debi gan lati oke adun be o le de ti ma te me be jeru be yen e ma je tan yin mo goju to ba ti woju owo yo di yaku ni
2: alagbaja giya
1: ami iti ese kan lodun
2: loju emi e da
1: je mo

0: Wey kuku da mi mo ti ma yewo be. Mo je je lo mi eko lo. Ni si ni bere n topo se ni pe mo to muta. Ka baba ro yibo tori ani pe suma wara le mo ojo je ti lo gan ni. O si do ni jojo kan gbe mi loko gbe mi ninu ni. Lori ora won security to abo ta n babo ina ni. E dakun sa. Eh iroyin to jade lori yi pe bayi ni awon bandit yi nse lati attack ibudo ologun. Medi ke supply itoju ilera nana fe kombe rumor to di news je ko di mimo pe won tin ni ailera aisan tin de ba won nibi ti an gbe
1: be ni awon logistic won ba won
0: fa gan won wan wa ogun
1: won de ba won fa gan si
0: koda won fi die mule wi pe lara won ti ma ti pa aisan ti kolu won yanju e fun rara won ko to spread now ninu awon ti an wa ko nisin abu khalid kan abi abu kahab kan ikan lati pakistan ikan lati ikan lati palestine ikan lati morocco e tan mu lati palestine yen won wi pe iyen trainer ni fun awon id at awon other devices ti o fi nje olu lenu ti morocco yen won ni medical practitioner ni awon ile o le toju oloselu nlo gba toju ile ibo bandit na invite ara ibo ko wa toju awon ni bi bayi
2: ati photo
0: e wa gowo ti won pelu drone di video won ti lo drone e wa gowo ti en na lori awon eroja yi e dakun lati kolu ilu baba mi bo le ti le o ba ja ko ni pe ti ta
1: e seun ka ma gbara wa lasiko po ye ko yi wa ologbon o ye ko wo pe eleyi business as usual ni akoko na elekeji nbe ni pe o ti lowo ta ninu pelu wa e wa won ti won mu ton ma mu mi won pa kan ni sanfara won pe ni san ni yellow abi nkan
0: jela je an fi machine wo kiri
1: e woru eyan sojojo e wa awon ton ti mu kini kan yellow ton ti mu awon na omo kan ton ti mu ka ki ti mu yen e ku sa awon mo ti n da la awon 16 17 19 21 years
0: bi eran awon sin
1: ti to be ran sin awon owo ton ton display sakama je ni awon ti won ko nbo ako
0: ko han lara awon ti n ko won ikini
1: awon ti won ko mo ton se sa won ni won mo wa se pe medical practitioner ko wa ba awon si kini o coordinated crime ni ta won ko to poke this is the thing a yo yin lenu baje ni so idi to wa wa nbere o aki awon omo logun won dana ya won e ba lo wo
0: pe
1: security nlo kori na
0: ati ati ri
1: won dana ya won di ni ti won fun won tan e pe minister ta ni oni emi o ni o mu bandit kankan o
0: on site
1: emi o ve ife imele ai ta lo get bandit kan yi ni die o mu ni o en ba ti tajo omo nigeria are yi so en ba ti tajo omo nigeria le o ni di negotiation kankan pelu wa
0: oda e se o ma bi lo tori akoko wa 07055000949 08097000949 +234 9062 000949 ibi abaju susi ni ka gulodo en ba soro di sijoba ti n ba ka number ko tu wole mo laye oro mi olopun emi ti to to e ka ro o
3: Ekaaro mi Salambo.
0: Mami Ekaaro ma.
3: Ekaaro.
0: Yes ma.
3: Mo ki Aunty Shola.
0: Yes.
3: Mo de ki baba agba kinu.
0: Yes ma.
3: Ya Elizabeth ni latojo. Asa dupe lowo Olorun. Ekun wa ogbe. Oro wa kike wa ko lo lopo. Pelu awon eyan wa ti won tu sile. A wa ti afofo ero awon ijobo Oyo. Ati gbogbo awon oba wa won yi kan jo eto abo yi kan mu ni popo. Pẹ̀lú àwọn ọmọ sùúrù ká dákun wọn bá wa ṣètò ààbò yìí fún àwọn ọmọ iléèwé àti gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀.
2: Ẹ ṣeun. Hello. Ẹ kàrọ.
4: Ní àdìsán bí wọ́n bí wọ́n parí tán lẹ́yọ̀. Mo kí máa ti lọ́dẹ̀ kí láàmú mo kí ẹ̀yàn náà.
0: Ẹ ṣeun.
4: Àdìgbẹ́ èdè àdìyà lọ́sọ̀ lórí ọlọ́run bá aṣáá ní sí. Taari àwọn olùkọ́ akẹ́kọ̀ọ́ gbà ọlọ́mọ ìjẹ́kọ̀ oṣù kẹmọ.
0: Àmì.
4: Wọ́n wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní wípé kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn fi ṣe ètò ààbò tí wọ́n ń ṣètò ààbò ní ìtumọ̀ káàkiri orígun ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn àjẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan torí pé wáyé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni kò sí ìwọ̀n lálẹ́gbẹ̀ ìpínlẹ̀ wọlé ilé tó wọ̀ nílé gbígbà rárá tó lé ní mọ̀ràn mi kọ́lọ̀ jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wọn.
0: Ẹlẹ́ẹ̀kejì
4: lórí ọ̀rọ̀
0: wáyẹ́ẹ̀kì. Ẹni ẹyọ kọ̀ọ̀kan tó bá ṣe gbé wọ̀nsẹ̀ ẹja máa mo tó rí ẹlòmíì. Hello.
5: Olóyè Lamborèké káàárọ̀.

0: Oh, what if I?
1: Adrian. Mumeni jesha botu melio badan.
0: Eliaka.
1: Ni gbo wole na o. To ba kana wo gbadura fun baba to ni ile ise ati gboto tara won jade patapata. Owo baje oni kan yin lagbara Olorun. E ni boju weyin ke bu ekun lori ise ki ise te ba da sile. Yo mo po si ni o. Ori wo wa ta je nbe ko ni je ke subu. Titi gba mi ta tun ba pade lori awon eto mi. E ja fi pade si ago kan lemi ati iyawo mi Olubin pe Fatoye. Ta tun wa mu kaye fi se ti gbo yin. Ago marun. Egete ni ayato a fe tu perepere eni o ba dun mo to mo ko le kai kere daya atoyibo ati ubala fopo ko le ye ko wa wa emi ni eda abi nbola lamid afala buruki e seun
2: gbogbo awon ta jo se loju opo ti facebook na awon ojo opo kai lu
1: ja omo to so wale tolu lo pe customer gbogbo gba wa tu share
2: ojogbon okediran na mo ro won na nbe gbogbo yin la dupe lowo yin olu sola omo mo mo lu ko mi agbenu so yin nu yoda koni danu.

0: se to la kan to wa pori ijoko lo nti se la o si o afẹ n to bowo nle ile farawe li o bowo nle
1: ale mi gbagbo
0: iru emi mo n tera mo ni mo n ja san mo
1: pe pa mo te
0: eli ona han tera mo tori ko le ba fowo le fomo ay ay ay
1: ma ba o tere
0: opo ba nle amo to lo nlo ku lo suga ko bi nkan kan le fomo oni dan tata lo kokko lo

0: awon obi to bi awa gbeyanju won fi bread lele e o ye ka na le ko breaking at least ye ka le ko bakery ibi ti o tin pese bread ka wa na owo ko tamana abade ki o mo dile iran di iran lati iran kan si iran kan iran kan si iran kan wa le rawo o tojo meta iran kan si iran kan
1: baba ro dere
0: baby o ba ti duro iran ti tori ipe egbon re ni nbe America aburo re nbe France ko wa nsere Nigeria won sa ndawo bu oni wo ni kan loku Nigeria o ba de bi ti an wa wa ka nu fun won o bari ise ton se wa ka nu fun won iwo re anytime to ba fe tawo si yawo elejo tawo si ra yin se bi ti baba ti se night ti yawo ma se morin o ba se ngba mo le oni o de ki ati omo ki afo mo
1: ilale
0: o an exchange e ni baba ti ngba mo le o ti ya elomi ona ni ati gba mo pade ara won ija iju igbe igbe leyin to ti lo sise lataaro
1: o ju le fun mi ni ke o
0: awon iran ti po tutu mu e ba ti se to ti lanfani ati ribi joko daada ninu won lo ma ran ti otutu
1: ma pa ro tere gori alele o
0: mami je ka wole lale yi won jo ngbele nto oto ibe yen ko si pe daddy of the house ni mi wa wa lo tose sori tabili wa wa ma jeun agbe bo ninbo iwo lo se nkan e tori pe iyawo re na ti wa nibi titi nsise en jo nda po ni ko le to awon yan ni wo wa gbo kan gbojule oje tera mo ti e na o ti gbagbe owi agbalagba
1: aje ogugulu so
0: on ta ba tera mo ta ba jiya fun ki yi pe lowo eni egbon mi wa n Canada aburo mi tan bi tele mi gangan France niyan wa ni Paris itan wa bi tele ohun niyan wa ni Spain ori ire lo se o wa ni Barcelona ni Spain abi Valencia no re ndun ai
1: ise raje
0: mi re wa tera mo se
1: o
0: eje nse kede ati ipolowo akoko laaro ba ba lo ta pada de a wa wonu eto gan ni san ye bi tan lo gangan laaro ayaya ye ku ojumo.

0: agba
1: bari
0: bo tun gba pon la de so mori
1: baba to ni fuji re o si gbogbo aye nko
0: ori tutu ti de
1: bo to di pa won tai aja ni cellular won wole jade lori oro fuji United Kingdom engineer Sulaiman Adigun poli maitama Mr. Correct.
0: Timundi atade le ba o.
1: O na di British ko do mo le British ko lori oro Fuji na ni.
0: Omo ke.
1: On wole jade.
0: Omo de pe lalaga o.
1: O tun se egbori wa Nigeria pada.
0: Egbolu tutun to de o.
1: Eyin ile ohun le. Olagba o. Olorun Jemi no soro de be o. Jemi no soro de en tin fi yin se le ohun se le.
0: Ma wa.
1: I won Fuji Olorun ti ke won o
0: uro la ma wa o
1: agaga iru engineer Sulaiman Adigun poli maitama ogo ti o fara ko enikan pe wa ndija ndariwo ogo ti o fote dide o da dide pelu agbara Olorun ati atileyin ba si
0: alamu ade adiye kukuru
1: Anthony Fuji ti gbogbo aye nje Dokita Sikiru Ayinde barista Olo gbe
0: ese merin lo fi
1: ki Oluyole

0: kaabo pada. Ayi wa lori eto Shaya 32 FM no npe ayin o. Laughter House.
1: Won je ni le je logo won bi bota ya to mo.
0: Okay, ten ten premier. Mokola ni Abadan.
1: Oro mama oro.
0: Lai wala disa la fi wole pada. E ka kan ti e ra se ko se ba nbe die.
1: Sala loyin le te o.
2: Ede baba ede o.
1: Ebun baba
2: ebun. Ede baba.
1: Oro agbon lori wa ko le yo mo adamo.
0: Do ta lo se morin
1: aloye
0: ani o se morin duty
1: le won
0: ara ke se bi ni be won
2: ile baba
0: do owo mi nbe labe
1: bi la ori ni
0: wan be
1: bata ori mo te pa ori oye
0: yi eyan mo yin gba o
1: e wa lujo rowo mu omu leyin oba ko
2: ile baba
0: ah ah

0: ba mo logo won so egbe DC
1: orisirisi egbe lo yapa sibe enikan lo fe joko lori aga yen
2: eja won si
1: egbo o
2: ere won si
1: yen ni pe tawon yoku ko ni mu yes enikan ni ti o mu yes
2: ile o eje kan ma jo lo
1: se ba ti kaye niyan
2: ninu pepa
0: oh god
2: ti won ri wo
1: ba won eyan ba jo ndu
2: je ki won ri ko lori re di yo pati sado de
1: Bangwe nya ba jo ndu nya ba jo nfa mo ra won lowo
2: ja won si
1: enikan lo ma ja mo lowo
2: re won si
1: bobo yen bo se fine to handsome bobo orisirisi obin la wa pelu e
2: atile o titi to
1: e ma wo o le je nikan ni e ti jo rira won pe awon jo fine won jo fit ara won a kan gbe nikan de iyen le dudu rai
2: awa lo lai adi
1: bobo ti e fine to level e rara en to ja mo lowo niyan anti yen won po ti ndu won banka wa
2: agbara no lo mu wa o
1: broadcaster wa
2: iseyin lawo ba o
1: mechanic wa carpenter

0: orisirisi awon eyan lo wa enikan la nti yen ma ja mo lowo na wa jojo je mi si tun ga mi si nya nya yo yo
1: ajura wa lo lai adis iyan ti se ti ja ja won si ere won si
0: ota
1: abon lai wa la to fe yin ah
0: mo fe si so loju odu opo pe
1: iseyin la wo pa o pe o
0: se ba ti ko niyan pe ti teni kan oba
1: wa jo ba mi jo
0: enu mi ago
1: oya
0: mo wo yoruba ti mo le lo fun Zuma ya mi yoba.
1: Ati forin.
0: Tene kan ba ke.
1: Oya ba jojo.
0: Elomi o ni rerin.
1: Oya ba
0: Tene kan ba. Ti oba wo e.
1: Ready me on your butter.
0: Tene mi oba lole. Elomi o ni ga. Se ba ti ko niyan.
1: Ajo Yoruba mi le.
0: So ti to asiko ikere ah. Zuma o le ma na wo sha. Asiko mi tun ti to sha. E je nse ikere ati ipolowo oja. Check it on
1: Lonnie.
0: Principal, lo se mistake ti mi o ba ti cha vide principal.
1: Oh, yeah.
0: Eh le mbe ku ka.
1: Abisa

0: Hello, Eku Ojumo.
1: Hello, Ojumo. Your new community. I did you see that I got you?
0: Emma Jim.
1: Oh, that's
0: yes, sir.
1: Oh, don't meet you, mommy. She told me that.
0: Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Wow.
0: Emma, Amen.
2: Yo wulo fun wa.
0: Amen.
2: A ni lapo, a ni lakanti, a ni ni lorun.
0: Amen.
2: To read my ni so wa do ngbese.
0: Amen.
2: Lasi Olorun oba. Bandele Oluwa Femi Oko MC Bam lo ko mi. Lati le ise Danabit Homes and Properties. Oga mi ta sin omo ri wo mo ri tu.
0: Amen.
2: A ni ri wo ni debao.
0: Amen.
2: A ni wa ba ri wa ni ri tu danu ni je ko ni sele si Olasi
0: Edun. Amen.
2: Oga oro aye yi o mo deep gan. Ati subu. Ati gbe dide aten jeyan ateni ta tegun jeyan
0: olon nikan lomo
2: gbogbo wa nu aye class la wa ekoko kan la mo ko nbe aye ni o si ko wa leko ta fi gbe nu e a le mo wa latorun oro aye o le ye ni kankan na fi pe ni aye aye laye eni ba won ni awon yoruba gan lo won ba awon baba won la ko le ni won ni la kai won ni eni akaka tan eni ara lotu ife won mo nti won so won mo boko si bo se fe ka ko le kunwo bo tun dale yo tun lo gba sasa
0: otan
2: aye deep gan
0: o deep
2: olorun nikan lo mo
0: emi
2: to ba gbagbon ni o di mu nti e eni to ba mo lo mo en to ba ti mo ko wo ni mo wule ba ti kan tenikan je fe nikan aga tenikan o joko le nikan o ti dide aga tenikan ti wa dide yo kan lese anikan yo tutun se ta lomi o tun joko
0: otan suga ja
2: ajo mo reform ara wa nu aye ni en si ba mu lu ko mi oga mi aba so npa le ise kan tin o je okan ara oto nile orilede Nigeria nile Ibadan ni ipinle Oyo ta wa yi
0: yes
2: okan gbogi nile ise Danabit Homes and Properties awon kan si mo soro won ni awon agency awon ile ise ta le agency wo ni genje ni won eni won ma dun won ma fi yofo nkan won ba ma yo pala genja otan bo ba je wi pe ko genje ni lati bi odun bi marun ah o ye ko ti tipon meru ṣugbọn to lọn ba ti gbe ile eyan lọwọ ti eyan si tun foto nu kun yo mo dabi idan ni
0: bi idan ni o mo ri
2: ikun ni un lo laarin epa un ko so un lenu e ti mo pe n to lọn pe o mo si ni ki se pe n to mo si n to lọn pe ko mo si
0: eni yen
2: ni be ba ti ra sin to ba ti koja bi ke se agborun
0: dan
2: bi keke koja bi kan e gborun ni n to lọn yonda fohun nu e mo wa die assignment ni oro aye na ni n to lọn gbe le ise darabidi kale ni pe ka nile ka je ki awon ti won o ti ni le don le ara won lori tori wi pe gbogbo eda tolorun ba ranse ti o ba je yo pada lo ri jabo fe n to ranse pe bo lo bo hun se je ri ai wa ri se je gangan iya ni lowo elede eyan sugba afun je
0: ai ri se je gangan
2: iya ni lowo elede sugba afun je gbo omo le ki o ni sinbe gbogbo o teyin wa fi n dodo ri me era 2 bottles 7 bottles an to o mo sin kan to danu aye sa esa block ni sin won ni 1k ni eyo kan e woye block te mu lojumo ṣugbọn ko se ni ti o wa kole ti o ni nile ṣugbọn be ba fe ra le ti ipowo yin o bo boko boko ti won fo wo yin tana bulu te jo wa won joko ni teyin o ni le lo club mo awon ko si mo gba Danabit Homes ni e ma bo awo e fowo aitale kan fe eyan meji ai si ifenu pa yo bo le fun yan e wa gbo mi instant allocation ni le ti wa awo e home veli le bi eni ra player bi eni pe eyan ra Ronaldo greatest of all time awo e se be lodo ti wa le ise Danabidi be ba ti sanwo ko je payment lesson anfani san die die tun wa lori gbogbo le wa patapata be ba ti sanwo yin bayi a payment te san se pe ti sanwo pe ka so pe ra le 700,000 naira abi 750 lodo wa e wa san 350 me oga se pe owo ti pe a gbe yin lo be lo mo bi ti block le yin wa boya block A ni boya C ni boya D ni e ba ti wa san wo tan e la nfani ati bere lori re
0: very good
2: se ti pe instant allocation ti o nje pe a ni so wun pe to ba di next week to ba dola be ba se ni de e ni o fe ra le o ilo ni ye bayi ni o oda e ti wa de oya owo past payment mi re o a si gbe yin loju ese nbe a si gbe yin lo bi ti le yin wa koda bo je ko a de be njo na aya fi te ba le raye to rawo ni nkan kan ta wa nse ju pe ka ta le ka je do ni le ara yin lo awon le wa ta wa leje won leje won re ani le kan ta pe ni Danes Park and Garden ni ibeju Lekki Leko ti o jina si Lekki Free Trade Zone ko ton wa jina si Dangote Refinery be lo mu leti Lekki International Airport eri pe cement samanti dunle nbe un dada million mewa pere la ta plot ile kan
0: 10 million naira
2: be ni afani sa die die si nbe lori e
0: o tun be nbe
2: be ni ani just court and garden ni iroko fiditi oyo ibadan expressway la ju ko le we kan ti won pe ni Bethel American International School to tun je pe irin iseju pere teni si Kolada Isi University sa ile yi gangan fun ara re lowo lowo temi ati yin soro yi commercial plot te le fi dokowo to wu yin te le se business e fe call le po shopping complex shopping omo warehouse sori e 950,000 ni plot ye kan se wa residential plot ye 750 la ntayun ile gbe ni kan le ko bebi te yin mo fori lesu ka si bakan na ni kan ta pe ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata Maniya ni le Ibadan ayin irin iseju marun ni pere si railway terminal iyun lanta ni meji 2 million naira million meji naira lowo lowo bayi Treasure Estate ohun be lojo ona do lojo ona ologun eru te ba koja FRSC office irin iseju die ni si afin onido onido palace gangan onido tilu dohun won jina sira won elo lanta le 750,000 naira lanta Danabit Farmland nbe ni akanran to je ni iseju marun si ilaje resort 500,000 naira ni plot ye kan 3 million naira le kakan ona estate nbe lojo ona ologun eru lojo ona do rayin ni lewe te ba koja lewe kan to npe ni Ibadan City Polytechnic soke die ni ile yi 700,000 naira lanta plot ye kan beyin ba ti wa lanfani ati ra plot meji pere lori ile yi si plot merin ile ise wa Danabit Homes a fun yin ni a fe plot ile lori lofe
0: lofe lai gbowo
2: be ni be ba wa ra plot marun si mefa e gbodidi plot kan le lori lofe lo soke be ba se sin le set ke se pe eyan mewa ti wa ra le ati se promo tan o promo nlo ni o awo fe nu fun mo lu o a mo pe for gani o iyun ti e 700,000 naira ni ono estate Queen Estate nbe ni Isara Lagos Ibadan Expressway seri ile ti mo so yi o koju si titi Ibadan Expressway un daada bayi ni o wa jo nbeji residential plot te fi kon le gbe 2.5 million naira ni commercial plot te fi doko te ba fe da lori ile inu estate yi million merin naira lanta
0: okay
2: bakan na ni Danes Court ni Ishawa Greek ni Ikorodu Leko ni Agric Bus Stop gan million meje naira lanta plot ile nbe anfani san die die si nbe lori gbogbo le patapata Victory Estate Phase 3 nbe ni Alabata Mani Yambadan 1.5 million naira ni plot ye kan o koju si ile iwe kan ti won pe ni Imperial College kojo wa tun jina si railway terminal 1.5 million naira lanta plot yin ni ti e iyun Favours Court Phase 2 na wa nke tu lepe Leko tanta million 5 naira o koju si epe resort ko tun wa jina si o wa ko ko jina si epe resort e ma binu o wa koju si ami ba to gbe ba de be kan ma ni a se bo so po koju si epe resort ni ko jina si ise irin iseju die ni million 5 lanta bakan la ni Favour Estate Phase 3 lojo ona Ibadan si ilu Eko to jarin iseju meji pere 2 minute drive pere si redeem camp George redeem 2.5 million naira ni anta plot eyun kan o wa koju ile iwe kan ton pe ni Christopher University teyan ba fowo jo nkan mo le beun to wa ton fi jo awon nkan kan bi hosteli bi apate on ton mo gbowo lo ni fa ile eyin wa nile ani shop eni complex en wages te gbe fun e ma bo nle ise wa amọ ba yan se ai ko lo loru lai sule ile ise wa nbe ni Prime Time Plaza oba Lesin Lawyer Phase 2 lojo ona Jericho ni Free Road ninu oja Lesin Lawyer gangan ni ilu ba ba ti jejo chan Lesin Lawyer e kan to titi nlo si sale gege bai e ti ri Prime Time Plaza ile ise wa le deun tabi e ma pe wa lori awon ero bani soro mejeji ti mo fe pe fun yin be ba nbe loki okun fi +234 okun 070 47 17 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 090 47 79 79 73 72 Bamidele Oluwa Femi Oko MC Bam lo ko mi Edmario Collier of temi ati e mo sami nikan igbese ni ke gbe lowo ni runmu lowo ko se fatu sugbon ta ba fowo se loju aye eni leyin eni yo mo soro be lowo esi ike sugbon owo mo soro tawon eyan ba ri mo ti mo pe aje le gbe kale bi a mo reti yin o.
0: All right, eja re le o. Ileya eja ma lo le o. Ojo alaruba wenzi la tun pada abo. Sori eto ta pe ni ise ya. Nikan ni 32 FM. Ikan ni 32 FM 94.9. Ti wa di ojo alaruba wenzi nko. Si Amiyu Adebayo lo ko mi. O ro lojo en ti orire. Lagbara Olorun o se yo dun fun awo. Elembe ku kale.

kọyọ omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan kete kete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin kosonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do supa ran kaye 94.9

0: kanikini wa ma degun wa ma fi gosebo woni eh ni boni oni le okan eh woni lo pe kan wa nbe oni ko se tin bebe manu e bi oro kusi nanu awon to se be njo se tan ni eh awon ni bu atiku awon dibo eyin
1: se yin o ma roko re bayi
0: e farabale gbo nkan te ebi na bi le re bere ga bi olotu pe awon to wi be njo se be njo se ki lo gbeyin won
1: egbe won maybe won ni egbe yin ti tu won ka
0: e so lo se lo
1: ibi il tan so
0: e mo ja e mo ja e buruko la nso fact nke ka ma so
1: okay
0: e je a ma fi o toro soro so pe o to le bi a so fun ye ti mo mi a to ti pe awon to se be njo si e so fun gbara gbara lugbo ori agbagbe la wa yi ki lo se ki nbo le gbe won wa e lo pe yan kan ma no gbe PDP on gari nbo na wa de se so o de ye oloye testing for larin oje engineer rauf olaniyan oje fatai buhari o de ye bayo adelabo won ni daru esoro ni ipinle oyo pe tinubu la dibo fun ha ni dibo won ti so wa won ni dibo enikan kan o e je le nti oro si won lenu o
1: on bi won sugbon gba won
0: so nkan to da emi loju ni pe oloselu for larin ko ti pe meja meta nbadan ki sakun meko loselu
1: ki lo de to je sarafa le ni gbogbo yi le so wi pe ni ko mo lo won ni eni to si nda gbogbo kini
0: Peter
1: Zakeus Adelabo
0: Peter ki lo de to pe sarafa Adelamu ki lo de to je pe ninu gbogbo awon meyin to tele Jesu Peter ni captain won ni bodan ti yan ni bodan ti dibo ti yan Peter o da mi lo ni bi Peter ni won na je
1: agboye
0: ni bodan ti dibo ni bodan gbo pe ah Jesu si ko wonjo olukuluku won si koruko won sile won si fi owo teka nigba ti won ka ibo Peter ni mejo John si ni merin nguru ti rinu bibili bibili ni bibili yen to so pe Peter ni o oni Dafidi yi eni bi okan Olorun ni ni bodan ti de gbe dibo waju Olorun tolorun ti kan na ti report pe omo yere Dafidi lo mu awon egbon re duro won mu won oko na ti lo mu wa nu gbo mi titi ndaran na ti lo mu wa eni Olorun ba ti fe Olorun yan Sarafa ni bi wa bi eyin boya bi woyi last year ko jade beni kan so po fe se gomina gbon gba tolorun ronu kan tolorun ni ani oku enikan lese
1: awon eyan ronu kan
0: gba ani gba ko ku enikan lese lo mu wa won ni ki lo ruko e won la bi odun ni won na ale to ja bi odun mi du ni mu eni gba to wa gba tan tule kan ti are ta re ti gbo body ri ah Sarafa ni olorun ti yan olorun ja
1: olorun lo yan
0: sa ja fo wo na olorun lo yan
1: sugbon awon eyan wo pe Bayo Adelabu te ti gbiyanju e wo te ti ri n to le ni ki lo de to bo
0: 2019 gbogbo
1: la mo ri na ri
0: gbogbo wa la la fori aforun Bayo Adelabu ni
1: ki lo wa se
0: 2023 osoju re ta ni Bayo afori aforun Bayo ina ni tolohun oba to gbabe lomo
1: ki lo yin lokan pada
0: tolohun oba to gbabe lomo nko bi olohun to olohun lo yi wa lokan pada bi olohun to gba lo la tun wa e
1: solohun ni abi solo ni abi ntamu yan so pe a pe owo alaye Zakeus pe owo won da bi pogun die
0: se ni 2023 Zakeus yo si laye madam won da won ra le lohun
1: sabro won ni gba keje
0: se suru ja pari ta ta gunle se 2023 Zakeus o si laye
1: on be laye
0: 2019 se Zakeus o si laye
1: eh awon na na
0: ni suru se ko si laye mo dan
1: wa laye
0: ni 2027 ka ti wa so pe Zakeus na lo wa joko ti to pe kan kan peri kan mo peri e na ni dede rere ton peri eni eleni ton ma so pe Zakeus na lo joko Olorun fun lagbara ni
1: okay
0: o ni joba kan a be bibi o se pe won Olorun ba tileyin
1: se Zakeus eh bawo le se fe pari oro yi won ni gbogbo ko te le jo fitu ko da tesi won na mu meji eleyi won ni gbogbo e ni awon gun Sarafa yin e to ti ko gbogbo
0: e iro ni iro iro to jina so to ni
1: se to
0: te ba mo te ba mo Sarafa te ba mo ni ta mu ki se gbogbo e gbogbo mo yi ta won egbe to ku mu ki se eyan ki se eyan yebe yebe ah ah
1: ta ni Sarafa
0: ton ba ni ton ba le yan pa oya nu gbo kan ni bawo lo ya se to do oya pe gomina pe sibe atato iyodun
1: ni Sarafa
0: le amofin ni
1: okay
0: oloye agba ni
1: oba tun ni won won ijoba
0: be so ba so po ba ni won e ri so
1: oba ni won
0: ani be ba ri so ai
1: ai oba Sarafa de ali
0: be ba so be e ri so ton ba fi yan joba laarin ilu se yan dada re oso oso omoluabi ti nbe nu won omoluabi ni won
1: won wa nbere pe ni bayi pe kaluku ngo bo se nlo se oro lolo ba de yi e mo ro po le fe bi ejo laipe laije
0: o je le yin kilo kan ye le pe ibi to joko si
1: se ko ni bi an se n to tele pe e ba ti doba o mo da soro
0: nibo na ti so nibo do anu constitution nigeria
1: constitution ati badan
0: constitution badan
1: awon
0: ninu se kan ja fi constitution badan dibo ngba na se en to
1: wan
0: en se suru en to en ipinle oyo se constitution ipinle oyo constitution badan
1: se mo pa ni
0: act won confuse are to soro dada
1: chieftaincy law ti ipinle oyo
0: ti to ipinle oyo se ti ta lo ipinle oyo la fe fi dibo so override the ewe of your leader Nigeria e mo fa won yan wa le ri je ki la wa de ah mi to mo to ku to mo te lomi tin surire eni ko mo te ni ko duo ah e beru olohun eyin royin e beru olohun
1: sawon ni royin ni abeyin oloselu
0: e beru ata to oloselu atan ti ba tin le roki e beru olohun
1: eyin oloselu
0: e mo bara iwo iwo sori emi lo ni da olohun mo eni da olohun mo eyin oniroyin se fara lu di politician emi don to pe iwo de mi lohun ani se ofin le badan la fe fi dibo apapo ni abofin ipele oyo
1: ofin orilede nigeria
0: ofin orilede nigeria ni
1: sugbon won ni ni
0: se to
1: itose lo lo
0: je ka educate awon yan wa nle ja ko won leko se ninu ofin orilede nigeria yen o wa nbi kan pe to ba ti joloye ni agodo re ni ilu re to ba ti joloye bi pe o le nawo so se lu mo ko se nbe ki wa le ki la nfa e se un yin dara kara le gbo o
1: e ti dro de won
0: la pa a ni un ko so ka dro de won olodun lo dro de won
1: ni bayi
0: o fi o ba ti da lowo ko ko si nkan to bi da lowo ko
1: egbe oselu apm omo oye won iyen honorable bimbo adekanbi igba kan ri omo egbe oselu apc yin na ni won
0: egbe wo tun ni apm wo ni apm se egbe abirun progressive alliance abi no
1: ero egbe lege
0: egbe awa soro pe egbe abiraja mo soro pe apc ti gbara lo mo gbo apc ti kan mo dibo fun
1: se egbe lege wara egbe ti gomina se yi ma
0: de po nigba tan wa n bi o ba ku se gbo be won ri ahun bukele olomo ohun lanu
1: ko se gbo be won wa pdp won lu yin le mi
0: eni suru nkan te bi ni pe eleta n ba boy igba tan wa n bi o ba ku tan ja mo lalada so mo sigba kin tu di won da je ko l'ombrella to le gba yan nurun abo se gbe ege eto ni kini kan gbogbo ma so pa awon egbe gidi abirun kan na awon egbe abirun kan na n ba wi
1: egbe wo le wa n ba figagbaga bayi ni 2027 pele oyo
0: to ba ya won yojo sita ina ki o ko won
1: le sakodo ni
0: ko se nkan to se
1: mo ri omi amza
0: kin te bi se mi o mo campaign fun won ni mo mo won ri ni to ba ti ya ina ki o ko won jade
1: ebe
0: gbo pele ejo ti e ni awon kan awon egbe kan pa won ti e yo won ko nu iwe idibo orilede Nigeria pe won se dede ewo la mo kan se egbe abirun te n wuyi na se e ti oda apm to gbo njo lo gbo ko se national convention so po gbo ni mo gbo o gbo abo gbo pe mo gbo iwo peter captain p2 iwo pe mo gbo pe won se convention njo bayi labuja o ya sojo na
1: won le ti to
0: won gege o fi orilede Nigeria electoral artist o lo sa ni se mo gbo pọsi convention re o da bo ijoko yi daruko national chairman
1: ibi gomina ye se wolu egbe
0: ani daruko national chairman
1: mo le sare se
0: eh bo le national chairman won ti wa bi ko ti wa nawo won soke le kaka ti ri won national chairman won egbe ti o de national chairman egbe ti o de national office e wa mo le mo du kukula jamu ruwa
1: ebe elege o si nbe
0: bayi esa ida die
1: gomina se yi make
0: alegbe ti o de national daruko national chairman won
1: aba google re oruko
0: je google amo ifala mo fi waruko chairman okiri se to ma ni daruko chairman apc ni sin
1: e ba ti pa won ti du awon po kan du awon
0: ko wo ko ni kan du po nkan ti oruju ni
1: honorable sunday
0: wa le waruko chairman ka kiri egbe ti o ni logo le mbaga
1: honorable sunday babalola te ba wo bi eto dibo se lo lorilede wa nigeria ati igbaradi eto idibo papa julo fun wa ni ile ti Nigeria won soro asiwaju Bola Tinubu se ro wi pe yo rorun pelu bawo yan se nkun yani ise atose kun gboro jije mimu nkan orogbo lorilede yi Peter Obi na se n pariwo ke e wa o emi ohun o tun de o nibi ti nkan de duro bayi
0: emi re o de fun kini kini kini
1: se lo je ni gbogbo nkan ta ba fe se bayi eh je o rogbo
0: awon wo
1: Atiku Abubakar egbe won le tin mu lori lorun yi
0: se gbogbo nkan ti are doju ko yen soraye ati mo mu egbe kan lori mu lorun bo se wa pitu eja sododo ododo ni borilede leke nigbati Asiwaju Bola Ahmed gba ijoba ni odun 2023 gbogbo alamo pe eto oro aje Nigeria ti na le tan akude nla deba a se bese ni jade ninu ahoro ti eto oro aje wa to jasi ni won de bese ni to bo oda lati bi odun keta nisin eyin eka ise wo le gbo pe won dasele no ba binu dasele ijo wo le ti gbo pe eyin awon oluko university won ti lo won dasele fun bi osu meta odun kan awon doctor wa awon to ma saba dasele niyan awon to ma fara niju niyan ijo wo le ti gbo pe won fara won ni won ijo wo le ti gbo pe a to si le ipo rere ta bere si ni nara ti le ipo to ngbina turu pe lo ti po nbe anyoju ebo leyoko kan gba nkan to e ka ti se lati bi odun 24 seyin ni Arebola Ahmed lo ja to doju ko nisin to nse lati bi odun 24 seyin mo le ti gbo pomo lewe ngbowo school ofe lori de Nigeria state woni nsan so lati fomo be ni
1: e ja roju oja ka padade hanbo e ko kale

0: Nenu iroyin miran bayi, ile ise olopa to je ti agbofinro ti ile Ghana ina ni won ti fi kele ofin gbe awon omo orilede Nigeria meji kan ti won je Daniel Victor Eze ati David Okohewa leni ti won ni asopo omo bi won ti soku pa enikan ti o ko ti e na nje Nkemujeka Uzo Chuku Eze to je omo odun 16 to si je omo ile Nigeria to fi agbegbe Tamale sebugbe ni ile ti Ghana na ara Eze ohun ni won ba ni agbegbe re ni ile re ti nbe ni agbegbe Sanzigri ni ile ohun ni ojo Saturday tin se ojo kankan la ninu osu kejo odun 2026 nigbati awon agbofiro ohun ti won fi oro lede ninu atejade kan ti won fi lede tele awon itopepe won ina ni won wi pe oku arakunrin na ni won ba ni ile kan to je oni yara meta eyi ti o nsamulo pelu aya re Peace Uzo Chuku leni to je wi pe won ba awon apa orisi ati egbo lara re ti won fi se lese ni agbari re ti won si fi aso di lenu nigbati won si tu ba ninu agbara eje ninu yara re kese iroyin mo lori oro wipe eka to nboju to oro bi oju ojo tin ri pe won ti fi oro lede NIMET wipe o sese ki isele ekun omi ko waye lawon ipinle bi 37 lorilede Nigeria latari bi ati wa ni atiko ti ojo nro nigbati eni ti o je akoroyin ile ise radio 32 fm Emmanuel Adebanjo to lo re se abewo si awon agbegbe kan ti ko yo oke ado mo le tesile laarin ilu Ibadan lati wo bi oro ohun se ri ina ni awon kan na ti ba soro Adewale Olade pupo to je olugbe agbegbe oke ado simole ti ohun ina lo soro lori bi o ti je wi pe ekun omi ni mo nso se lasiko ti ojo baro to si mo di awon oju opo ti omi mo ngba koja to mo di gaga Olade pupo ina lo wi pe bi awon kan na ti mo nda idoti si awon oju popo abi awon oju san agbara ohun elo mo nfa ekun omi lawon agbegbe na to si ro ijoba lati gbe igbese to le dandan bi eyin afogun lori awon ti won ba sin ko ti won gbo ti won sin ju idoti si awon oju na to ye ki omi o mo gba koja lawon agbegbe na e ja ka gboro lenu awon ti won je olugbe ohun
1: anytime tojo ba ti nro bayi eru ma nba wa mbayi ni because omi e ki lo mo pon tojo ba fe dasi ki lo volume omi to kwa mbayi o poju o ti heavy ju drainage yen lo ko si bo se ni ya city to drainage to si bayi kere drainage yen kere ju volume omi to ma ya wa ti ojo ba ti ro lo so mo pon tojo ba le ba dasi bi kan ba fe drainage yen ni de kon se ko jin lo sale die na so that a le ma gba omi e to ba n koja lo bo se se yon really affect business ojo ba ti bere bayi oni kaloku bi ko pa le money because ko ja oni ya mo sima odo se wa ma tori bo se se bonu ero fo lati ba raja so my le affect we are going back to joba tin ro so ki joba kan jo ko ba wa fe drainage yen ko ba wa tun se ko ba wa fe then kon se coach no sale die so that omi to nja wa lati oke yen le ma re vision lo because awon mi on re bi lo lo tin lo fin ya city ti ko ta ti immediate to joba tin bere bayi ah mo so awon no ilo mi na ma da dot sinu gota ko ma nda I dot sinu gota so o le affect omi lati san lo so am go to joba le ba da si
0: Roya gbaye lekun rele sin gbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala ire daraya to fi ma bala muludun e mo yikuro nbe adwa pe aso nbe ti en te ti gbo wa ka ma lo si ile okere bayi tori abo ijo igbe nu sa ni ile okere ile kan to je ile oti ni ilu ti Bangkok ina lo je wi pe isele ina omo rara waye nbe to si se kopa eniyan 37 nigbati eniyan 22 farapa yanayana eni ti oro ohun soju re kan nigba to nsoro lori isele ohun e lo wi pe ile oti ohun lo je gbajugbaja ni agbegbe Chantuchak leyi to je wi pe won sa dede ri ti efi to bo ile na bole opo awon ti won wa se faji nibi ti isele ohun ti waye eni won beres ni sa sala fun emi won lasiko ti awon ti won je osise ile ise panapana ti won yo fi de ibi ti isele na ti waye eni won ri oku awon eyan kan ni yara ti won ti seyo ni ile oti na ni bi awon eyan ti gbiyanju lati le do lara won ni bi isele na iroyin labala ere idaraya iko agbabolu ti

0: awon ajo ndelia mo mo gboro se mo pe nu ndelia awon ajo tin de na gbigbi ati egbegbe oloro awon na mo pe ni ndelia ngboro owo awon ti te omo benin atoko wa ba leje kan to wa project ajab ni nigeria omo sauti ni won lo gbe egbogi rohin
1: mo lomo
0: won si ni olokada kan na ti owo te won lo na sududun idi to lo bi 100 ni ye metafetamine
1: wow
0: ile te mo won
1: ni ko bo so mi lojo si
0: o se fari
1: won ni ko bo so mi lojo si
0: o se fari
1: all right o sun dundun
0: wan wan
1: o sun opon
0: o sun opon
1: o sun dundun
0: o tun wa so lo mi so roro
1: yin to suno eh biro yin se kayefi na lawa no tun ka
0: o ye ti fi
1: lapa ti ya yin won ni oluko agba kan le eko iga fafiti ti won mo pe ni lecturer won ni awon gbadun pe feyin lele ko gba mark o feyin lele o gba mark ni won ni ngbo si je pe anything under skirt na loju daddy mo ta won iwon yin si won rewele dodo yawo le to je akeko
0: oh oh ya yes won mo je oribuku ya
1: eh ma
0: mo fi olodun to da mi se le to pe mi yawo okunrin ma ko lo ni
1: oh kolo awon ti ko eh awon omo na nko
0: iya yen ti esin lo se
1: awon
0: mo fi buyan
1: wa o mo ko ti wa nu apoti kada re elomi ipo won sesin to ba wa de
0: be o crista to ba
1: to sori to ba tun wa ri awon yi o to ba ri yawo won wa so pe
0: mama soro lo beun ko se ko se ti man je rice food je oni tore
1: ara nta so na nu ina le yi ti ya yin ba ku nkan na e je
0: mi crista ba fi ko ko ji yo njo ma ti mari mo ti mona kan
1: e gbe ri o ti

0: Leogo
1: area.
0: Shako riku lara yin me.
1: Okay, won ko bo.
0: Eh je ki sare mu eleyin na ngba na. Oko iyawo kan re, won ni won ti fi opa won e won fun won. Kara won lo sire lori kini. Won ni yara palo iyawo won. That Abuna. Won ni afi abefele won e fa. Won lo sipo ti won fa.
1: E so pe
0: won mu abefele won e fa yara palo iyawo won.
1: Sa kola di se ngbo gender yin.
0: Kila defender.
1: Se ngbo gender yin sa. Se ngbo. Is she all right? Mo nto mo goji odun tori. Won lo ti bathroom bo. Lo ba ba iya re ati fe won. Nibi ti won gbe ngba mi ti won gbe ngba
0: Won gba ro me.
1: Won gba ro me. Mommy ti gba ro me dorun o.
0: Wayo.
1: Mommy ti gba ro me lo sorun. Toro ti boju ye je. Eyin ye gan ti ba je. Iloju o pada bo sinu royin to ka ye fi. Omo lokun

0: mami be
1: mo mo lambo
0: awon eko yi kunu oyin loyin han
1: e mo dale
0: to nile odo yin kan ladugo odo yin kan
1: ladugo ti yin kan na
0: won ni soccer way eh soccer way ni
1: soccer way
0: eh won ni oju bi omi ma ngba lo lo ba di po digadigadi si okan lara awon leti nbe ni ayika ohun ni e ba ni ki awon onise council wa yewo nigba ti mo yo n to di oju soccer way ti o je ko pa
1: ogbe kinu
0: guess
1: ye kini ti bi
0: guess ma jiwo
1: kini ti bi
0: ewo titi ti bi
1: ti a mo bi o ba je pe gbo mo nbe a je kini isuku
0: ye
1: namo toto ka bi esi re
0: robi olohun wash ka bi esi re robi olohun oba ti olorogun ti o leni ke ya Come at your good, your Lenny Kitchen. Rumbi is here, Rumbi.
1: When it's young woman, or Lotu Mario, with your
0: mammy, just so
1: Gidinio,
0: Ami yala.
1: Ejo won ko.
0: Ma bi pe ro ro re gba nu omo o.
1: E ta ti gba ko lo mo je oba je.
0: Ami ko lo tu salekun fun yin.
1: Olo salekun omo tutun fun lamboroki.
0: Olorun je work.
1: O ba je work.
0: Olorun je work.
1: Mo ba sin, Olorun je ogbo mo. Bi lamboroki, mo ba joko, Olorun ba gbo mo le lo.
0: Mo ti jagbon ba se de ko to ka to gun okada
1: soccer we o di soccer we
0: mo ti gun agbon ba ti

0: Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jeta kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings eh. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so onibara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Pe je asiwaju laarin awon akegbe.

0: Let's go.
1: O se wa idea.
0: Let's go. O se.
1: O se wa idea alawa mo ya.
0: Kari baba wa yi.
1: Wa idea.
0: Baba wa yi.
1: So can we begin to count?
0: Let's count.
1: To. Are you come on Nigeria? Inu royin gan lawo lo ni san san futi ka ye fi to so
0: odi. Se normal.
1: Royin te kokko gbo yi. O na ni akorita fi side ni ekan nigbati ya fi wole asi mo fun lekun rere. Abi nkokko ka ti awon araja digbolugiri ni. Ki kaluku wa le keko. Elomi a so pe ohun ti ba Rottweiler de ohun ati bu Abuja sun ni. Omo ori awon yen peju awon digbolugiri lo ka wa lo. To ba je ka ja to ni rabies bu oje. Wa mo me me me me me me me atachi ori toju.

0: awon ja adugbo
1: pele
0: to yi ko mo Nigeria iroyin on re ni ba se kowe re o ni apa bi kan lori ere Nigeria boya ka kuku tuso loju e gangan ko le ye wa ni bi ti won wi pe awon eyan kan na ti farakasa o won si dara lewo san marun ni won ni ipile Yobe awon olugbe agbe tan pe ni malamantari ni eyin kule damaturu ti so lulu ipile Yobe niyan ni won tin gba itoju bayi lẹyin ti aja kan ti o fi di e mule pe digbologi ni to han won won ni eyi lo tun wa fa alekun ipe te ti pe tele lori ajakale arun e ti yo won lenu ni ipile Yobe ni Yobe won ni bakan na ni aisan ti aja ikoran won okan awon to je eran osin na e to fa ti ijoba ipile Yobe labe oro to ni se pelu kan osin ti fi pe gbese kan mo nkobo lati daju pe awon do la kini na ko to di ti omo tan kaakiri gbogbo en to je oga leka ajo ti won ni o moju to kini ohun ni o fi di e mule pe awon ti oro kan awon marun won ti gba iteju won si ni awon ti fun won ni ibo yi o prophylaxis
1: vaccination
0: exposure prophylaxis vaccination ni en gba lowo bayi ini mo je kara o tete ya ta ja ba buyan je orun jo ni
1: ajaje
0: aja moju mi tan tolohun olohun la isu
1: o mo kan ta ja
0: nje so odi bayi na wọ́n ní gbogbo kan ti ń bẹ lábẹ́ àmójútó àwọn báyìí o kódà wọ́n ní àwọn ẹran ọ̀sìn gan tó jẹ́ pé àwọn ajá ìdí eyín mọ́ níbi tí ọlá pẹrẹ wọ́n ní kàkà kí wọ́n gbé àwọn fún ìtọ́jú wọ́n ní lọ́ọ́ pa wọ́n kọ́mọ̀bà tó máa ran àwọn aráàlú kù ni. But ladies and gentlemen, fún ìmọ̀ tiyín àti òye lóyè tẹ máa ń sọ pé ajá lẹ́yìn ọ̀hún á sá fún tọ́ba ìbùyàn jẹ́ bí ó lẹ́ran ẹni tá ìsàn kékeré ṣe gan wọ́n ní ṣe ná tọ́ba jájá. Emi ibi aja le mi go fence.
1: Awa le duro.
0: Odo yan ni ma so pe ma rin tin le mi.
1: Ah!
0: Mo nge bi jogging, mo nge bi jogging wa duro pe ere ele ife serious. Mo fence no le gba mi. No ti mo na mo. Ye na pe ni inama. Ah!
1: Ala!
0: Mo no mo fence.
1: O be ka jo di o.
0: Ko se ja lo jeyan to si da je labo ki ma ma ran ti apapo ijo aja ibu mi je.
1: Ko se ti pe gba wa nle. Na la wo bi wa te fi mo bu aja ni o je nu re.
0: Ke se adura to da o.
1: Ah. Eyin o safa jani. Ke mo se bi oro si rai rai.
0: Oro ti footballer kan ta wa aja meji pa ni South Africa.
1: Chai.
0: Ami Olorun lo mo boya ko fun won lo nje ni. Meta ni won. Won je tan ni.
1: Pata.
0: Ah.
1: Won mo lowo je.
0: Won gbe wulule awon da to nja ja lokili.
1: Ah. Olorun ero. Krista.
0: Anakun.
1: Eh, mo ba lore ofe lati wo. Omo ti gbe.
0: Ara bi pa ni e.
1: Mo to pa nu. Obituary.
0: The state of Benue.
1: Mo kekeke.
0: Okunrin. Ero to momo ke to mu yawo keji o. Ko sin to buru nbe ero to momo bi yawon ba lo. Ti yawo se be mo tori Olomoje ka ka ha bo en to gbe mi yan na. A kuru obirin nbe an ti mo ti rin na nje meta.
1: Awon gba kan.
0: Eh wa lomo 30 years lohun o mari se ko lo gbe jombo ni.
1: Ah ewa kilo te blocker mi. Abo ti eri abi bo ni o wa ni. Lataro.
0: Agan pa ni.
1: Iro wa agan o.
0: Eh.
1: Iroyin to ka ye fi. Bi eleyi temi o kokko fi side lodo temi bi won ti ko royin so na ni ma ka. Ipile Benue o na ni royin eleyin lo ti bo sita o. Bi won ti ko na lati ka o. Wọ́n ní àwọn mọ̀lẹ́bí ẹni ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní náà ni wọ́n ti ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwòrán àwọn ọmọdé méjì léńjeléńje tí wọ́n sì ti pa ọkọ wọn dà tí wọ́n ti sọ wọ́n di òbítúárì. Wọ́n ní àwọn ọmọ méjèèjì ọ̀wọ́ náà ni wọ́n gbèkuru jẹ lọ́wọ́ ẹbọra gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ wípé àgbákan obìnrin wọ́n ní náà lọ da iná sí àwọn ọmọ ọ̀hún lára gẹ́gẹ́ bí olólùfẹ́ bàbá rẹ̀. Wọ́n nílé agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Zakimbiamu Adupe níjọba ìbílẹ̀ Nkomo èyàn nípínlẹ̀ Benue ni wọ́n ti ń kọ́ náà láǹkà. Wọ́n ní afurasí ọ̀hún ó náà ni wọ́n porúkọ rẹ̀ ní báyẹn tí wọ́n sì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó dáná sun àwọn ọmọ méjì ọ̀hún. Orúkọ àkọ́kọ́ náà ni Precious tí kejì tí sì ń jẹ́ Simba. Wọ́n ní èdè àìyedè belenjabai náà ló ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti bàbá rẹ̀ kó tó di wípé ó lọ rèé dáná sí ọmọ lára. Ìyún lọ́jọ́ kẹfà oṣù keje ọdún ta wà nù rẹ̀ ìlàkò ta dáko ni. Wọ́n wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn ni ó ṣojú mi kò rọ́kàn eléyìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣojú rẹ̀ lágbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ti wáyé. Wọ́n ní ìyá ọmọ ni ò sí ń lé. Ṣé ò ń gbọ́ báyìí o? iyo omo osin le olo sibo mi ko to wa lo re di bi pe abileko ohun iyun oyin ore bi ore kunrin baba awon omo yi won ni lo basare wo pe ni papa papo won sare gba sawe le mo pe abi
0: oro oro won lati fi di ni
1: ah ki ode o gege bi ijoba to ni asiku lati so pe ohun fe lo feed hun ni at any time won ni eleyi na o ninu to fi bi iyawo iyun ale e to wa gbaro me lodo orekunrin re won ni ka to bi ka to fo won ni na lo si di bi pe oko won ni ohun bota won ni gba ti o si fi pada de won ni lo ti di bi pe o ti sona sinu yara bi ti awon omo won ti won wa iyon nik saraba bi won ti ko onanu won ni koda iyo omo ohun gan won ni ibi to lo ni pe o na lo soriko lati lo ri esisi oko farm activities bi won ti ko nu won ni sugbon ehin ale oko in lo ti lekun ma awon omo ninu ile to si di bi pe wa lo ohun o keju sita won ni awon omo ohun jona koja didamo ni bonds beyond recognition bi won ti ko lede gesi ona on la waka donative yi omo n ba wa de nko krista gender re ni bo le ti so oke oke lo kuri abi
0: oke o leyin ki o je battery the best ni yen leyin ko je battery tori mo bi pe
1: mo
0: eni to ba ri aya rere ko to bere wo lowo olohun ko mo dupe tori to ba lowo to ba si obirin fe omo pe lo o se olore
1: orun apadi lori ile alaye ni
0: mo fe kede fun association awon single mothers accidentally tell me impossible sugbon ta awon to pick form unexpectedly membership yin a to kun lenu jo meta mo n go video kan lana mo bi pe and on Sunday definitely Saturday ni wedding yen lady yen ni kan ma tu gbogbo nkan ton to mo lara
1: to se mo
0: ask me why
1: idi
0: oni bawo no se ma ma nawo loju agbo to pe family oko lo ma
1: ko wo
0: olohun o se mo
1: olohun o se mo
0: e wa ladura gba pastor adura gba lori oke yin o omo to wa ke be lohun fun lo ti gbe pe o
1: olohun o se mo
0: eh se wa fajiri ala won yen to ti e ku lo ojo to je pe o gbe mi mi gbona
1: de ni jo wedi
0: eh o ko lo fi re sesin won e ka fa kun
1: e wa ke we
0: mo ran emi o ran o ti fi re sesin nu won ka fun after we o ti se my ex won be yen won be le pe so ni wedding ri mo bi pe kolon ko la wa nbe waste material po wm wm waste material wife material waste material ti wa di 90% ba wa ku bi ta ti return to gidi eh okay kan ni ohun eh yawo ohun ni 400,000 lowo omo awon siki ohun lati lo ya 40,000 ta yawo ohun lo fe fo ra phone
1: bi yen to kan na nu
0: olohun o
1: ko pe to ba kan loro ka ni na ni omo oju to
0: ke se ti enu ba ye po ri oke na ti pe mi yo dele won yasin
1: Yasin.
0: Ah.
1: Oya, feel e mo won ka ro yin lo nti e mo down.
0: Asira o ja gbogbo.
1: Lo
0: mo je sirin.
1: Down. Eh, ire wo leti e tun fe si mo.
0: E si abi aya. Mo dupe lo Olorun o. Ah. Eyin ko mo Nigeria.
1: Awani, awani.
0: Olorun ale di medication. I don't have education.
1: Don't worry. Doctor Mbong Wednesday.
0: And you are right, logo.
1: Logo.
0: You know, you're a little dad, you're a little bit of a friend. You're a little bit of a baby. And you're a little bit of a baby. You're a little headmaster. You're a little bit of a baby. You're a little bit of a baby. You're a little bit of a baby. You're a little bit of a baby. You're o ko eni ajigbe asimo je ko la wole Matthew Owade won lawon eyan mo pe ni ona ye en ta won ajinigbe si nbere bayi o na ni 1,000,000 naira iwadi ti je odi bi mo
1: 1,000,000 naira
0: million 1,000,000 naira olomo je osi o bayan mule mo pe I count thousands often
1: de le wa ka million ni
0: se be mi a mi jesu iwadi e je odi bi mo wi pe ni ojo kokanla osu ta nbe nu re laarin ago marun si mefa eyin ojo Saturday ni e wi pe okunrin lo de ni anu o omo re ti e pe ni Abiola Wade lo soro bode oni sele iwaye lasiko ti baba awun dari bo lati ori oko re ti nbe ni budu are ni joba abile itesiwaju won ni leyin ti an ji gbe tan o na ni awon ajinigbe awun ni elu ero bani soro re lati kan si awon ti an si nbere owo ton lo bi million lona ogbon owo naira kan to le yonda re bayi na won nigba ti o fi di owo ago meji kojo ogun iseju lana ojo aiku won ni awon oko ti ndode kan ti an degbo won ti kan lugbo lati lo ma wa bi baba awun sese ko wa emiga ipe lenu lolo yin ni sansan ojo e ti jo koja e ni won kede pe awon ti an ko ni agbegbe orire yawota won ni awon ri itu sile gba ti gbo yan si fo fire ṣugbọn oni se laabi won to ti sise won o owo ade abiola to je omo baba eni ogoto odun lo ti wa keoke ile ise ologun ile ise olopa eyin otele muye siburu defense eyin amotekon eyin ode eyin oju lalakan fi sori ateye leto abo to ku edakun be ti se ti fi boju e wa ran on lowo lori baba won won ni awon te je akegbe kisa ohun ti a je oluko ni agbegbe ohun won ni an na tu kaba mo won ko bonu peru ki leleyi si awon na tan se bonu kan ngba kan si an na eni ti se alukoro le ise olopa ni ipinle oyo olayinka ayanlade won fi di oro na mule loni o won ni true ni oro na waye won na le so fun pe looto ni okunrin oluko kan to tun ji agbe Matthew Owade won na ti ji go gbe ni budu are to won si ni awon ti o mo sise wiwa awon won na ti ba lenu ise bayi kolorun kolorun la wa nbe
1: ami olorun eh bo se kayefi o na re won pe ko si bi ti won ye gbe kadi ale eje jonirin ajo lo sorilede Zambia
0: e so ma le ni
1: won ni pe akoyin kan to je omo orilede ohun won ni na ni aworan won ni tin lo kiri lori itakun ayelujara o se se ko ti dodo yi o won ni tori pe obirin kan to je ipe te ni o ba ti kan won ni yo mo so pe ah ya beje si o tele layo o won ni dugbedugbe bayi ini nfi bi oku won na won sa nu wa won ni pelu bi mommy se wan fi doje pe en ba riyan yo so pe ah bobirin o ba bi mo loni yo bi mo lola won ni oko won na lo dagbere wi pe ohun fe jade lo simi kan sugbon oko pada sile lojiji won ni bi an ti ri gbendu gbendu o na ni won ba awon ati pasito ne bi ti won ti bere si ni won gbe mommy oloyun lo sori do
0: oye
1: won wa nkuran
0: oro
1: gbogbo awon bi ki eran won ni won yo le
0: gbogbo
1: awon pa ti ri so won yo le awon pin to ti ya ki won yo pon mo won ni won yo le ifun oronro won ni gbogbo e ni won yo le nitori pe iwo wo goloto won ni na ni won duro ne bi ti won ti bere si ni sambalidate yi mommy ta won atoyun ninu won ni sugbon logan ni won kan daddy pastor ni anya sare wakini se ti awuran won
0: no omo ton ni
1: san won ni nigba ti owo pada te won ti akara yo pada ti sepo won ni saaji tale won na ni daddy pastor won ni won ti package ise won won ni ta won abela kan gege bi awure ta wa na ri won ta abela kale pelu awon ogun bi abenu gongo ore won ni won gbogbo e won to kale pe ai ba mo be ni keni ba wole a le so bi pe ise ara pada ton ti tu sile na la won se fun iye
0: olohun
1: ni oho lori ibedi won ni bi oko iyawo bo ti de o to ba pastor nibi ti won ti yutonu ti won yutonu ti won yutonu in gbadọ salaye ipo ti mama oloyun wa krista
0: e
1: ti boruko ta npe e wo mommy boya tori ki won mo ba gado gado so ya
0: if you kill me why you allow me really
1: like
0: that
1: like if you back saru site wala
0: okay no you bandit la mami pe
1: wala Christy someone that you did what
0: hey man
1: wani lokan ona ni oko yawo lo si fa ero alagbe ka re to fa yo to gbe si camera ero ti mu ni maworan lori phone woni na lo si bere si ni ka o daddy wa ka wo gbera won la fi bi adie e to janu omi ona ni obi ti ka wo gbera ah krisa
0: so sad to ga ko to ke yen mo like
1: ware ni ba jale to ke o se lawi ega bi won ti sala yoro won ni iye oloyun na lo gbianju won ni lati move closer mo oko re pe bo ti e sanu o ti e wo toyun ko wo ti condition won ni na lo ko yawo so pe to ba sumo ohun bo ba sumo ohun bo n ba fun won ni pa oju ese ina lo mo ro bi bi won ti wa sala yoro won ni be na ni pastor gbianju to so pe dakun won fowo bojo pe ah mo record awon mo ja won bo saye o won ni sugbon oko yawo ni so pe don't move fo I will kill you. Baba lori e move closer. Mo o bi ti sala yoro. Won ni oko lo won soro pe ah iwa arabirin yi lori bed ya won nibi ta won ti Johnson o si beru Olorun. What is this? Ki leleyi bi won ti ko onanu. Won ni sugbon daddy pastor. Won ni awon saka wa gbara bayi ni won wa da bi adie e to bo si o me. Ya ko ye ko no ri so je fi ya ko se video. Ya ko se video. Eh?
0: Baba mi, Olorun mo di emu.
1: Area.
0: Ireti mi mama joja sofo. Ojo mo ti gbo ede ko so ma le nbadan to bin so waju oko re. Pe ko so ma le nbadan oko e joko. Ko so ma le ba mo ti gba pe to.
1: Eh.
0: Odin la kai kan ti so pe e to ba ti san wo school re to n pe on daddy mo dupe lowo Olorun gba po wa adopt omo ni. Towo ba kai le se pastor lo lo ma bo hun.
1: Ah. Sa mo yeyan to lo mo gan ba.
0: Oro.
1: Yes. Heavily pregnant.
0: Heavily pregnant. Ebi no.
1: What about you? Well, that's right.
0: You can't see my machine. You can't hear radio. That's not what I'm going to do. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. Crystal, I'm going to do it. All of my gentle yigi. I'm going to do it. I'm going to do it. All of my gentle go. She fe nu re lo fi kokan lanu bi beli wi akopodo ri omu un ni omo jade gba ti pastor ti won ka pastor won ni awon se surprise visit ni
1: be baba gba ope wa lori surprise visitation
0: ah ana kum o da ke ma ladan le o e ma fi se ka o tori jo ti dagiri bawa ni o
1: adupe
0: ninu yi ti won mu ina ipinle nasarawa ni royin ohun ti nbo o ni se pelu okunrin kan musbau amadu ni won ni ogbon odun ni ojo ori re wallahi o ti na mami pa eni ogun odun iyawo won lesun pe won ko lati dana nibi ti an pe ni agiaragu ijoba bile obi ni ipinle nasarawa nbe yalukoro le se olopa ni abe lo si so loju oro na lana won ni afurasi ni owo te latari pe o lu iyawo re toni ton si pada ku latari ifarapa ogbe ile itori nibi ya ti an fi je na alukoro ti an so siwaju won ni awon ti gba okunrin na si akata won foro wa lenu wo lori ntobi to fi kolu iyawo re o ninu lo bi ohun nigba to ko lati dana fun ohun o ni lohun si bere si inu to bi ohun lo je ko ohun bere si ni ko ibo mbobo pe kolori dana fun won ni bi awon ti se eleyi lo dabi pe awon wodi mu iwodi mu sa di ah mo bi pe
1: mo
0: ke oke to ba gbo iwadi fi di e mule pe oko iyawo ati iyawo re won ti fera won to bi odun mefa.
1: Okay.
0: Won si lomo meji okunrin kan obinrin kan.
1: Okay.
0: Oko 30 years. Iyawo 20 years. O tumo si pe 14 years ngba won fe.
1: Early marriage ni. Abo mo ntan pelu e.
0: Chai da bi su affect yen ni.
1: Ah, ni lu wo ipinle wo.
0: Ah, ofin Nigeria ko ni.
1: Emi o mo.
0: Ah, ta lo so pe bi o weli. Ah.
1: Seyan ka so ba.
0: Danje ebi gan mo pe nkan se mi solution won ku wa soro ara mi. Ba mi wa solution si oro aye mi. Mami wa solution si oro aye mi o ma se je ko peju ma se je ko jina ke mi le wa sope mi gan ah jai popo jaki fofo factor ladi
1: won ni laarin wakati melo ki won so toko ti yawo po oni igbeyawo lodaru be won ti koroyin laka won ni igbeyawo alaririn kan na lo ti bere ti won si ngbaradi ni kuku keke pipe oda ngba na o laipe laijina laarin wakati perete ki won so toko ti yawo papo won ni sugbon opolopo na ni o pada dagbere funra won to fi di pe kaluku e na lo gba bi to ti wa lo gaga bi won ti ko iroyin won ni tori bi pe gamboro ina loko yawo in lo ba iyawo re to fe fa lo sori pepe laarin iseju perete nigbati ex boyfriend die ti won sam validate re lowo won ni oko iyawo na si se meni se meji won ni o na si rora mu akale aworan to nta won eri ma germany so lori pe bi on ba bi ohun lere won ni oka ale leyin igba na won ni o si ku o debi bi pe won ni oyo o si fi iyawo pe se iwo to won o mu lo sori pepe laipe laijina re o ti de o si ti bere won so pe kohun o wa yoju wo iyawo ohun ni ibi to wa ni oni kohun o mo wi pe eni ti won ti jo fera won ri tele tele o na ni won tun jo ngba ro me o won ni koda eyi oko eyi ta le pe ni sa le la pe ni aboko tele ri won ni koda o gboju agan si eyi oko tutun bi pe kini si o
0: mo si airi
1: won ni koda
0: abun
1: e gboloko oku
0: mo si wa fun oni eh
1: hotspot
0: se money me true me yes mo to wifi fun eni ki lo se
1: okay
0: bole mejo
1: won ni eleyi na lo si dija laarin awon mejeji nigba ti won jo bere si ni kanra won ni ese won ni leyi to di wi pe awon ore oko ati gbogbo awon eyan ti won wa nibe won ni na ni won ma pada la won ni ja leyi ti won si bere si ni toka si bi pe o mo je nti o layo ko pada bayo re je iyawo ona wa gbo fun oke bi eni ti npo sodi ti onjuwe ele o won ni ni pe a tohun ba nkoda aso gbeyawo nbe lorun re krista tori won lo ti mura in lo sori pepe lati lo re so ohun ati oko re papo o na ni ohun ati orekunrin re mo ro kan ni o da won sare ra dakinkin won fe dakinkin o na ni owo pada le
0: mo bi pe
1: mo
0: at least bo le fo gbaya pe lati around 2005 mo tin se mc batch chief mo de si lo batch chief dada bo da ko na ti yi pada sin wi pe awon ore iyawo kan iruro nborun wi pe a night to wedding sin won so fun obirin pe ko dagbere fun street she with another man for the last time
1: awon ore iyawo
0: yeah won no to so the number bayo
1: eh aja ti ni mi ti e no tele
0: yes
1: ko to je mi
0: o se won ojo pre money
1: eh bi o ba wa ri be sawon won o bo gbe le oko ah ah
0: se baba to the street
1: eh mi ti e no kuro be tele tele na ni ki se pe ojo yen ni won ti kule ti jo nsoro na won soro lo titi ti jojo yen na lo jo so pe ka won jo se last day
0: ba lo na gedede ba lo na gedede ba lo na gedede oye ba lo na gedede ina oye ina dedede temi gebi ina dedede eh
1: ti
0: e se
1: bi lo
0: olo ti mo pe nu mi bo le o je ki lo je ko ma fa won asiri kan mi je nta laba nu meje se ki ma dide ni abi ki nkan yo kan si
1: mo dide
0: ah okunrin eleyi ti won lo de fabu yawo re inu lo bi won lo kayawo re tin si agbere ni o si stawo ori
1: mi kilo de pelu sina sina lo ni ibai
0: sina da
1: sina fa re fa
0: emi o sime emi o sime o o si domo olorun o
1: sina gege krista gege
0: e sime le de kan won lo satan yawo re wole won lo si ba bun bi o leran
1: ah ada ko ni si yonu Oluwa Krista
0: baby
1: 0705
0: 50949
2: okay
0: baby me pe ah
2: orofe oh eh gba ba je ni
0: adu ti mi ami
2: bo nse cause ki abasu
1: si
2: mera le bi mi na se wa
1: alafia
2: ni as you put it awon mori re
1: ni ah ori re ni o
2: e da kun awon to won pera won ni ojisan lo ye ni ma ko lo jisi olohun ni gbo didi o python to ra gboro pe pastor python iyawo ile to loyun nu lori matrimonial bed jo ko e
1: ala la da bo na da re
2: eh ata la bo
0: anaku
2: gbogbo àwọn tí wọ́n lọ ṣe rescue mission yìí military man dss nǹkan kan la gbọ́ àgbọ̀ kò jíjẹ́ náà lọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀nu wọn o.
0: ẹ àkàyọ̀ mọ́ ròyìn.
1: ìyá ò sí lára deliverance.
2: ọ̀dọ́ òní ẹ̀ ṣe lọ sí àlọ́ ọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe.
1: ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣeun. hello.
3: hello.
1: ẹ
0: kà sẹ́n.
1: ẹ kà sẹ́n.
3: ẹ kà sọ́n.
0: ẹ kà sọ́n. ẹ kà sọ́n.
3: Ẹ
1: kú ètò.
0: Mami Elizabeth ni. Mami Elizabeth ni.
1: Is your love more down?
0: My baby, my baby.
3: Ẹ kú ètò.
0: Oh, yes, ahin.
3: I think we're down.
1: Ma ah.
3: Ẹyin lẹ lọkọ yin.
1: Ẹ sá down, ẹyin sá mọ down.
3: Ẹyin lẹ lọkọ yin.
0: Ẹjọ mo ẹjọ ni mi ni.
1: Ah.
0: Mo kari ile.
1: Infrared.
3: Ẹni sí ìròyìn kan
0: ni. Ami Jesu.
3: Amen.
0: to ba ti lo court wa je ko bi lo ba lori aga ti en gbe wigo yo fe dajo re ta pe ti e ti tan
1: eh gbe ju e so o
0: o ti ho bo
1: e gbe du ona igbo lo danu mejeji o gbo na wo birin yen na ni isin o no wo ni yo bi to ni tola abun pa ma so pe yen ti heavy
0: oloyin wa top e ni
1: eh
0: e ona na ni
1: ilo jo se bayi to da wa de le bi gbo fe ta mo tele ah ah yes ma
4: e pe to uruko mi ni abide ni sile na
0: iya mi yes sir. Yes sir.
4: Well, it's on a barrel. It is the moon, it's pastor to Balabu.
1: Gagan,
4: what is most the pastor? You can tell me you know it's about any country.
1: Wow,
4: I'm not saying any Cavalo Mona Pelo. Pastor, you
1: know,
4: Pastor, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
4: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: ninu o gbogbo tan lodun ma re da sile aye
5: awon eniyan la soro
1: chim eh lo yin ori royin kayefi
0: yes
1: kaki okan lara won daddy wa
0: daddy wa
1: awon lolufe wa
0: ojise olodun to to awon ikiti le commission
1: rara o rara
0: pa le kun office de
1: eh daddy pastor idowu daniels
0: oloruko mi
1: ah krista
0: wa like combination ni
1: eh pastor
0: mi o ti pastor ni o si be yoku correct
1: amo o ba won je idowu
0: yes
1: o tun je daniel mo
0: si tan
1: ah ka loruko yin ba papo bawo ni account yin bara won mo
0: account temi la foju di ma ru ni
1: daddy pastor eh pastor idowu daniel e sopolopo
0: ami jesun
1: ayo ati ala
0: ami jesun
1: ile oni ja se mo
0: ami jesun
1: lagbara
0: won ami jesun
1: ko ti baba
0: ami ami ami bi o tola te ko se meni sibe josi mari aye ani pekun ami ami
1: oko mama ade omo mi ade hun mi
0: ma emi na ki ma mi ya laide o
1: ah
0: mo ki ma mi o ma mi ti o flush mi ti o fi oyin mi kan fi block si weji ti o ju mi sori akito
1: Mommy,
0: you got it. You got it. You got it. You got it. You got it. You got it.
1: You
0: got it. You got it. You
1: got
0: it. You got it.
1: You
0: got it. You got it. You got it. You got
1: it.
0: You
1: eh grandma e shop bodu
0: ami jesun ami jesun
1: o ti ke pe laye to e ni foju sunkun
0: ami jesun
1: atomo omo atoju lowo omo
0: amen
1: e dagba e dogo
0: ami jesun
1: so ma jina
0: fun ami
1: e se te ba mi bilamboro kiri
0: ah e se te dile mi sohun o
1: emi mi
0: eh
1: besi aye
0: baby
1: future mi
0: ah
1: one and only apari
0: igunrogun niyan ah omo ki en wa lo seyin ru mi in budodo eda ni
1: nlo
0: mo dupe mo mi mo dupe mo dupe on behalf of gbogbo wa patapata e je won mo pe pe pe pe we love you compulsively omo ti o lagbaja balai mo tun je aro leyin ti mo ma ri won ni mo di lo ni
1: ele wa seun
0: beni a fi return 70 years no be wa sir nigba temi lo ba se 80 bayi
1: ah
0: e
1: mo be ti ri
0: mo je je
1: elu be ti ri ti gbogbo oju ti hun jo
0: en to mo mi mi to mo mi to fi fine be en 70 emi olora mi lo mi ojo emi elo ko ma si a mo yo lo ni
1: eh mo bi se nsi
0: to ba wa leni
1: eh bode
0: to ba wa loni mo tun le joju next 2 weeks
1: si mo gerege si mo be
0: ma ko bo mo lomo
1: eh jare eh yin alejo mi eh te wa n ha yin eh esun mo bi alaji mufta oguri de mari doti e chem chem bi oju oni awa kun kiyin kiyin kiyin eh bo ni e pele bodo du ladi of our time e ka so bo ni
6: e ka so lotu
1: e ka so
6: e ka so yan ale
1: e ka so o eh mo ri yi o bi mo ti ma ri yin
6: awa na ni bi ti mo wa be ni mo wo awa ni le ise soft sounds property le ise to n ba ni wale to n de n ba ni wale te pe eyan ma ra lona ti o ni ra rara te ko de fini lokan bale
1: okay
6: awa shin le ise wa ni
1: eh mommy wa keji e daruko yin
7: oruko mi ni Esther Falade mo soju fun ile se substance property
1: ati
8: oruko temi ni Adeola lati le se substance property sa se se ma gba yin la le ju lori eto yi kini nkan ti eto mo wa fun wa
6: lo life akoko yin sofo be se mo pe ni se wa ani awon ile atile ti an ta lowo lakoko ani mango estate iyen to wa ni akufo ni ilu ibadan ti yin lo fun 2 million naira per plot ade ni orange estate yen wa ni oloje ologun eru ti yin lo fun 3 million naira per plot ade tun ni apple estate yen wa ni olojoro ni ona ayegun olomi yen ni academy yen lo fun 4 million naira per plot.
8: Okay, se awon le iso si wa lowo lowo ba bo ti tan kala ba lowo ta fe ra nisin
7: o wa
8: lowo lowo ba
7: yen awon ile wa to wa lowo lowo ba nla pe
8: ti awon ilana ti e so pe ba se le sanwo ka ni pe agbara wa o ba ti e gbe lati sanwo ikisi
7: eyarale ti agbara o ba to lati san owo ta nso ile kan na kishi e lanfani ati ko san 40% ti e de san 60% to ku laarin osu mefa
8: ti a ba fe iru 4 million naira yen bayi emi o ma silu eloni
7: ile wa to je 4 million naira to wa ni ayegun e le ko san 1.6 million naira ti e de san 2.4 million naira to ku laarin osu mefa ni yun 400,000 naira
8: laarin
7: lo osu ti o fi pe osu mefa ile wa to je 2 million naira yen e lanfani ati ko san 800,000 naira ti e de san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa leyun to je 200,000 naira lo osu ti o fi pe osu mefa ile wa to de je 3 million to wa ni oloje ni ologun eru yen e lanfani ati ko san 1.2 million naira to je 40% ti e de san 1.8 million to ku laarin osu mefa ni yun 300,000 naira lo osu ti o fi pe osu mefa.
8: Okay, nipa pe oro o se le abi ile ben to ba ni dukia bi e se nbayan manage e to ba je pe nkan ta wa na ba fe gbale abi bawo se ori ofa e so si tun wa pelu ile ise substance properties tori wi pe telomi ba gbo wi pe o n fe gbale bayi owo agent lasan eyan kokko fe lo re mo so ko bi akoko won lo wa nte yin fi so ni duro bawo ni ilana yi lodo titi yin bawo lo se re.
9: Okay, so ati n se iroyin lati jo e pe fun awon ti o ba ni ile ti won ba fe gbe sile ti won ba de fe go through awon agent be ko reach out si wa. So bi e se ma se lele ti e ba ni any apartment ti e fe gbe sile pe okay fe fi sile fun rent house e le reach out to substance property a ma ba yin moju to ni ona to to ati ni ona to ye and now ati ni loss of demands fun awon ti o fe gba ile.
8: Okay,
9: so ti e ba ni ile ti o ba wa okay ti owo o ba po ju to ba de joju ni ona to to ati to ye ni awon ma ba yin gbe fun awon onibara titi wa
8: bawo le yin o se wa mo wi pe dukia ti won wa gbe kale fun yin o ona to to ati ona to ye ni
6: ko le rara te ba ti ba soro e ma se videos ile yen.
8: Okay,
6: so ba se video ile yen ton a je ma do not draw okay proper documents olori property yo ilo le fe gbe sile o den o ma je oro ajo so ma wa laarin awa.
8: Okay,
6: ati pe iye bayi ni so nkan ta na gbe ro ni pe ki ati nile ko le rorun fun onikaluko elomi o ti la agbara ati ra le bayi sugbon to ba fe ya le gbe na ko ma nera because orisirisi nkan la n gbo lo nipa awon agent odi oni bo o wa je nkan to je pe awawo pe we ki la le se lati mu ati gbele rorun fun awon eniyan so idi niyan ta fi se kini ti a tun pe oke o ile aya gbe na ka tun mu mo ki a le se kini ka le je ki o rorun fun awon eniyan wa nita.
8: Ile substance properties kini nka ri daju te le fi da awon olugbo wa loju wi pe ile te bara pelu wa abi ti won bara pelu yin o okan awa ta ra o bale pelu yin.
6: Ora bi nkan ta ma so fun won bi pe ti e ba ri ile to wu yin ke le ba ri raju e wa fun inspection e wa wule e wa ri nkan te fa ile o se pe nkan te ma order online to ma deliver fun ile e moju yin debe fun ra yin gangan e le ri pe ori radio la nlo 32 fm ibi to loruko ni adejo ni ibasepo pelu ileise 32 fm ni omo ya kan na ni wa so integrity ti 32 fm ni o na ni se kini o na ni soft sand ni so ni wala te ba ti se nkan te ke se lori leyin te ti se inspection yin ta le ti fun yin document yin e fo kan bale ko si pe won gba lowo yin
8: awon nu gbokijikiji tawon onile o so pe ka wa won ko so pe te ba ti ni guse guse iseju kan abi bi meji o le fi dori ile to ye pe ngba ba dori ile bi igi ope on loluwa ri o mo wu ese lo mo wu taya ti eni mo kan na ka si wa bayi na ni pe lati bi yo so kan bayi ile wa nanu igbo la mo ri nbe
7: o na ni a se nje ka won ara le mo wi pe awon ile ti wa o ko si ninu agiju ni tere so lekan 2 minutes e ti de titi lati titi de ibe 2 minutes ni to wa pe ju bi yan wa luyan abi ara o fe se dada 4 minutes onu laye so yi pe a ni awon social media handles wa to je pe gbo awon ile yi won wa ni be e le mojuko lori awon social media handles wa
8: iya social media handles o ya kini awon oju opo ta to de bi social media handles yiyen to je pe ta ba tin te na ni eyan ara le te n gbo wa lowo lowo bayi edakun bo tin pe won e je a lo re ma ja won bye bye bye bye bye ma je ara pe o ma yara pe rara rara to ya to ni ti ma ti gba o ni bi ti mo ba gba o aya krista o ni kunkun yen lamboro ki be ni o ti dun o ya
10: awon social media platforms wa te ba lo sori Instagram TikTok ati Facebook e ko te at soft sands property
8: ton pe ma sare pe o
10: at soft sands property te ba ti te sori Instagram Facebook ati TikTok o ma gbe page awa fun yin gbogbo gbogbo nkan te ba fe ri pa ile o ile gbogbo e patapata lo wa lori page wa so te ba ti wa fe ni for more inquiries e le check website wa is at is www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com awon number si e tun wa le pe
8: wa pe number Mr. Adekunle fun awon ti won ni gbagbo ninu yin dada njo se se wi pe ton ba ti rawon properties yin ni online nja le se booking online pe okay o ti ma awon kan ti mo fe re mo n ba wa sile owo iki ma ba na nja ni bi nkan teyan ti le ri yin ba soro online teyan le se booking ta pe ti mo ba de pada de awa seal agreement finally
6: e mo pe aye tin laju nisin
7: okay
6: te ba si ri le to wuyin e wonu jemo street
7: e
6: power so a juma do no dura so aye ti laju so e kon le se transaction online te ti ri nkan te fe o e kon wonu jemo e power so
8: online yen na la le ba yin soro be ti o si je wi pe asiri laarin awa ati yin ti je ko biya pe ile ti ma fe ra ti christo mo ri pe mo n ba soft sand property soro
6: o wa laarin awa
8: kini awon number ta le pe yin si ke tete tori te be kojo owo yin esan owo mi o
6: so awon number ti le pe le se soft sand property e le pe wa le send text wa ni WhatsApp
7: okay
6: 091
7: yes
6: 15
7: okay
6: 55
7: all right
6: 00
7: okay
6: 55
7: Mm-hmm.
6: Let's see 091 15 55 0055 Tabi 091 64 61 61 50 50 00 00 Let's see 091 64 64 61 61 50 50 00 00
8: Oda e seun o e je ma wa yonda yin ke daruko yin le ko sa ti le se te soje fun
6: oruko temi ni Adekunle lati le se soft sands property
8: okay oda
10: oruko temi ni Adeola lati le se soft sands property
7: oruko mi ni Esther Folade lati le se soft sands property e de le kan si wa ni le se wa to wa ni Laughter House ni Premier Hill ni Mokola ni Ilu Ibadan
8: e seun o be tin gbo wa bo ba ti di lago meje lasale ja pade lori eto ara adugbo bo ba ti di lago mejo Yoruba don tesiwaju pelu saworode olubi npe Fatoye lo ko mi ire lo de wa

0: Ọlọ́run ogo gwasi ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Lofty House la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi in fact lati Friday lati gbora wa last mo ni bawo ni weekend te lo koja iseri sa ba ni de na penu mo pe weekend ti gbogbo wa lo koja yi trials inu wa dun ayo wa kun abere si ni jo fire abere si ni fo fire abere si ni kira wa pe aku oriire to sele si wa yi e wo mi ko se ni sinu e odun si eni kan ba jade to ba se pe inu un odun boya won se tu sile ni ya ba sale ko ye yin ya ba left hand bo ko se to le se pe inu un odun inu gbogbo wa dun mo nje un lowo ni boya bi nkan bi 6:30 omo mi kan lo kokko so fun mi oni mommy o ma se pe awon omo wa awon grandchildren wa awon ore wa awon colleagues wa ona ma ti rescue won mo ni like seriously ba lo wo phone mi se mo eyan akoko fe confirm understand the first person si ma confirm bayi oni na true mo de gbe onje yen sile mo ba bere si ni yira ni mo nki baba yen pelu mi loju ni mesan mewa pe you said it be se ma release awon omo yen dramatically ni exactly dramatically they were rescued oluwa ose oluwa ose inu mi dun ni kaluku bo sori platform to be long si abere si ni pin kaakiri be ninu wa ndun e gbo mi dada onu ara ni olorun gba sise awa mari dide ni oni awon ijo kan fi so wi pe ona t'olorun gba soro lati se ise re ona re nikan ko mo awa mari dini ala igbagbo won yo sina ton ba ko se olorun sugba won to gbolu wa gbo won ki opofo laye in fact gbogbo the rescue team everybody to wa involve bi awon mo won se je gbigba jade mo kiyin mo ki in fact ka ni pe mo le ri soja kan lara won ni nkan ni token na ni mo ni o ya bi owo card eni kan lo le ka o ba kan rara card fun ru en na ko kan ma fi make ko sugbon mo le ri won mo ki gbogbo yin latori oga patapata to fi dori gbogbo bi to ga ba de ese gan ni ese e ku fo mo niyan se ni mo boye se fe gba yan sise mo fe sise yin e je ki ran so to mi ba ni mo fe sise yin sin awon ile lawon na ni interest emi se ma ri uniform to ma size mi a try inu mi de du si yin e try gan ni so jake jado ni bi ti owoja orire ide aku orire tawon mo orire ade kale olorun asibe ati boso ba wa dawo sele bayi duro ba tun je ko kan ba je ko iru sele bayi kangun ti saka ni state kokon jesu oluwa wa ami bo ni kin si bere o ya bara mo fe lo ki daddy mi daddy mi ti ilu ipele ton gbe ni ipele street tin ba pe won ni pastor beni tin ba pe won ni chief beni tin ba pe won ni grandpa beni daddy olupisan saturday no se birthday o eni ko kile yi ma mo mo won and see me la nsi karo yawo won nsa mi la nsi karo e wa mo nkan ta nti mi se yin ara ile mi oriru eri oko sta mi se birthday wa la won gbagbe lati so fun mi o da ki facebook wa nu ori phone e o mi konso mo wa ri mo ni iro ni ko jeje be mo binu si won o sugbon gba ton de pe mi ton be mi ton ni ki ma binu de lo badaji mo ki daji ni pe ki ma binu bi bawo le n gbo se mama na won mama se nkan won lawon si gbagbe o de loga mo ti lo ki won sile kile de to n bere nkan ti mo mu bo kile kan mo ma la fi abo daji mo ki yin sa congratulations happy birthday to you buluwa sin betemi embelayi e si ma ko wa je pe igbodun bayi ojo kan lo ma je tori bibeli pe egboran odun ni waju oluwa oni bi iseju kan ni bude se ma ri fun yin niyan e dagba e tagbada gbugba wa ma sa ajo omo yin gbugba wa sa aje omo omo yin gbugba wa ta je yawo omo oko omo loruko ti Jesu Kristi ti Nazareti e ni sin oku eni kankan ninu wa ti Kristi afide congrats sister mi mo mo pe orun weekend yen agba ti mo ri sister san re rin ise mu ni be ni tale oni aya to sister mi e ba ma gbe mi ro babu wa ya e se e ba mi ki sister agba na e ku orire o eyin na best day ti yin is at the corner ah a ma fe ibadan de ko ni kilo nje kini ana e se sa mo de ma ndupe gbogbo igba o ma ba mi da si program sister mi e se ma eyin ara ile kini kin fi le da losan yin sharing ti mo fe fi later awon okunrin la ma be mo ko ibere ni o e wa ma da mi lo mo de si bere ri sugba awon eyan o si da mi lohun to bi mo se fe mo tun wa fe tu ibere yen bere te ba like obirin te fe fe te de me pe isowo ti mo se nwo obirin o le ma fe fe mi ki lo de te ba nfi ro fe obirin mo ti se oju opo sile ki lo to je pe eyin okunrin e prefer ke pa iro tori pe fe fe obirin tori pe fe gba nkan kan lowo e n se fe gba lowo eyen me pe oni she has it yeah ani mo fe gba kini lowo obabirin se ti o ba de je pe boya jo se wole wode o likely ki kini yen lo nle die e wa gbe sori iso kilo de so ye pe eyin okunrin ko se gbogbo yin o eyin kan wa na you call a spade a spade united we stand divided we fall be yin ni be ko de ko yin ni mo gbe fun ru eyin okunrin te ki paro sugba won okunrin kan awon yan ma nturo tabi elubo ni kilo to je pe e ma npa iro te ba fe fe obirin especially obirin se ba mo pe e need nkan kan yen wa ni saka ni e lai ma je pe e fe ko le fun ni emi ti si oju opo sile o o de yan ko si ma se peren e de si pe wole o da na 09062949490 62,949 Hey, ele ti wole lowo kan. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: E ka
0: san sir. Eh ka san na ni. E se sir. Yes sir. Oruko yin
1: aku weekend.
0: E se. E se. E se mommy nko sir.
1: Ah, alafia.
0: Okay, mbe se e woni ha ni like e woni ah alafia. Mo tun fe tu bere yen be le kan si. Mommy nko sir. Eh, what's on your heart if you see me like him? Oh, yeah, Bami, that's it. Eshi, sir.
1: Welcome to the Daddy Vaya Latin.
0: Eshi, Bami, that's it.
1: Eddie, ah, and to start for. Say it as a clock, not about Gina. So you want to leave, want to see by booting her in the beach. But so going to go apart of going for a part of food.
0: Okay, powerful mommy, but if I say one.
1: Ah, I don't know so do it.
0: A paro, a job, a chess room, Mr. Elijah. You know, we'll let you see mommy. Some of you false in lower.
1: It is everything, is it? Okay, because we who feed you, because you're a little because any Catholic could drink.
0: I feed you one jar, one bender.
1: In that, I want to know what Oh, little ba, one of us,
0: very good.
1: Okay, only consent to the Pujuko, consent to the money, go to Jukuli, Ugly Master. Was one of Bani, very old Lodaini, Jokina, Sita, a Jamaican, a chore, not our enemy. I did Joseph in the Joya, there was a picture, walk about the picture. So we said, you never make room to Wally Silla and me. Oh, I lay rockers up there. He put it in Layaki.
0: Se pati le ti pade won ni
1: pati ko jo na ni o
0: won lo
1: ni
0: e wa lo dabu won
1: wa lo dabu e
0: okunrin
1: mo ma gba mi le ti mo le to ma gba mi le ti gan ni
0: ka se no gba yin le tin jo yen ki le ba se
1: ma fo ra ni ma tu pada lo ba
0: igbin tenu ma gi ogun
1: ma tu pada lo ba
0: Hmm. God bless you. Eshisa, bye. Hello. Ekaro, I mean, sorry, Ekason, maybe Canada ni mo jisi ni.
2: O
0: better be ye.
2: I dupe. Awolowo, idowo gbo eketo mo.
0: Eshisa.
2: Don so lo sabe ko kun lo gawo ni lo
0: ba. Ibadan, eshi.
2: Oh, that's why I don't got the family.
0: My brother, agbaripo, number yen gbogbe fun yin. Eyin ara le ma binu si mi. E ji ka wa doju de lohun, ikete sin ba pada wa. Ah, iropo. Te ba ngbo iropo. Iropo kenke, iropo. Mo pada bo, eku kale.

pe kini o le lo ma se ni 32 fm eyan ara ile e ma gbo o daddy n sise ni lalupon soro mi ye yin ile wa ni eji oku e wo lalupon ati eji oku son jina pupo sira won keni ko wa lo n pade oko mi ni 32 fm mo wa wo distance yen excuse me o pe boya awon ara bi ise won abi nkan ko se mo anything could happen boya ni kan gbara bi ise won gbe lona obe yen mi ti e ya kole sagboju mi bere o ba tun di leyin osu meta mo lo momo mi in school bi mo se ni kin jade ti mo nduro the bus by mo kan rore mi kan ni ah mommy mireku mo ni oju ere ki lo wa se nbi oni aunt mi mo aunt mi be mi pe kin jo kin sare wa ba won mu omo awon e pe awon sare se shift pelu ore awon kon bi ise pe if not awon no ma wa mu omo mo fe so be pe o lo omo ladugo yi na ah mo ma ri daddy miracle in last week Wednesday ni 32 fm ah mo de bere en fa bi mo se pe won gan won wo mi pe se mo ma mo ni ah emi lo re mommy miracle now e kan le ma mo wa igba christine ni gbogbo wa la wa nbe den igba tomo yin pe birthday odun meji gbogbo wa na la wa nbe ibe yin mi ti le hold peace mi mo ah e n sise ni lalupon ile wa wa ni eji oku o ti de yan meji ton report pa won ri yin ni 32 fm laughter house ki le lo se ni council flat to wa nbe excuse me bi da di se julamba le ni kini kan lo se gbe kini kan lo ko lura won ni keke wa ja ni spoke keke wa nsa lo lawon eyan wa nle won mi de soro niwe you have your life to live but take care oton ore mi kon wa invite omo mi si birthday omo ore e ma gbo o ore ti mi ore n se birthday omo ore to nse birthday yin o si ni same school pelu awon omo mi o but ore mi yen ati omo mi jo lo same school ni wa ni a se mi mind ore nkan gbe ni side iwo road yen ipe omo e fe pe 5 bo de ni ko ba invite awon eyan pe se mo de mo ilu yi eyan na lo ma en to ba mo lo ma ni wahala but card o koruko omo mi se ri ton se ma npin birthday gift nbe oruko na fi npe ko n se le ta wa nbi to mo omo kan soso lo mu wa ngba to ba fe gba gift omo wa ma gba mejo olodun je koju kokoro o pa yin won se lohun o won ma pe yin pelu oruko won ma gbe gift ni omo mi den je miracle olodun lo lo omo soro mi ye yin adele party so ngba to wa ha gift fun wa won ba pe miracle olodun lo lo omo ba mo mi jade o gba gift mo kan ni tobirin kan sokiji ko ye yin omo ti e na nje precious olodun lo lo omo ah no e pe oruko yi this name is not common awon ton je ni kan bi to ti common ton ti ma nje gan boya bi adu ekiti but ni side ti mama to je ti omo e je precious olodun lo lo omo yen awon ton je ni lu yen won ju bi meta lo so wa ni ah omo yin o kilo de to je pa jo njo se ni kan na ni ah omadu emi o wa so lu ba be se mo omadu ekisi ah no asa bi mi atobirin yen se gba number niyan awa man kira wa se mo bo mo mi atomo won jo njo mi ko ti e ni tumo si mi mi o mi ri ti ero lo ba di jokan omo mi de man fi phone daddy e ah se gbogbo sa omo ti yin o ki se sa especially awon omo yin bi 9 year old yen phone yin ni sa e je lo wa pala sagbele won lo wa kon ma ba phone je fun yin o ma n gba game lori phone daddy e wa wa ni bedroom won sora lo ba gbe phone mommy phone daddy phone is ringing mo ni wo ma yo mi lenu mo wa ngba ti ma fi gba o ti ku mo gbe sile phone yen tun ring lele keji mo wa wo who is the caller mo wa ri nkan ton de fi store oruko eniyan ni pe pastor's wife

0: kọ mba tẹ ya ta leleyi ma mura o e lo bi kankan leni ta leleyi permanent night ni won se afẹ kankan tin ba ki bole fun won e ni lo bi se leni se o ye ke anytime for family now en se pe ka se omo somo ni se in go anytime fun mi o wa se permanent money lodo yawo e bo se nse mi o mo aso won ati yawo e oja eyin okunrin olodun lo mo number leyin aso won mejeji jo agree wi pe koni kaluku fon si gboro aye ka won ki daddy yen lo wa iyawo fe ton ma fi to iwe pe to ba wa to we ton iwo lo mo bo se ma baja boya leta ti wa wa join mi no wa fi change ile ton wa ngbe ni lara won council flat ti 132 fm se me pe gba ton ti kuro ile yen ati to biju fun baba yen to ba ti la won lo bi se o ma nko lodo temi boya bi 330 se mo ala won mi sani ni ko ma sise ase odo yawo lo nlo boya ko sise lodo yawo ni o boya o sise aro lodo yawo ni but nkan ton so fe mi ni pe permanent night oni awon wa won wa jide lodo temi kin le ri won igba mi won le de losan fun se sun awon la won se nbo nle mba bere si ni mba para fun won mba pariwo mo mo mba gbo won jigijigi mo kon fi di won donle ni lori couch pe apayan ni yin mi o mari ri laye mi mi o bi mo ri oro wa ti wo 5 years going to 7 years ati jo wa ti pe mo ti ba yin sewe e ti gbawe mewa won ti so fun yawo won to wa nile pa won ti ni iwe sugbon won se po birin la won fi to iwe asesamo enyo elomi ma ni lock o le kawo soke ko se sola sola ko lo nbe se o le ma je sola sola okan le kawo soke lasan o de le ni lock lock ototo ni o de le o le fobirin mi nse gan ko e ma fera yin o kan wo e se laanu emi ti ri eri ti nkan kan pa won po to de wo baba yen to wo demand se laanu o kan se laanu ni bo ba se yi si won lori ni mi o ma riri mi o bi mo ri mo ti gba pe mo loko mo ti se we fun won won ti ni we gbelu asa won ati yawo won oja aso ni kaluku o se mo won pathway ni be ewe n tete ti ma fi to we o ki yawo yin na wa bo se ma se later la shiri yen se wa tun wa sese ngba ti mo lo fa igi yo wa jewo fun mi boro se je eyin ara ile se ri lowo ti mo wa mo n bo erin odo mo ti ni ko pakeru won ko jo nitori olohun se omo kan ti mo bi olohun a ba mi so kon ko eru won kon lo joko ti yawo won mi o ni mind lati dale oni leru mi de gbadura keyan dale mi ru sugbon eyin ara ile mo so fun mo ni daddy e gbo mi daada ma make sure pe mo bawe yin je iwe ti mo to fun yin ya mama di o mogun pe lefo iye ni mo ni ki won so fe yin ara ile sheri nkan to kan ma ndu mi loro yin ara ile ni nsin iru ti o sele si mi ni re ni kankan to ba ta support mi pe se mo le ra ticket fun ki wa ba un ko wa ba mi ka jo lo oja ka jo lo e ma ni ki ndariji emi o ni ndariji yan o laye ma bawe yin je ni eyin ara ile abore mo ti si oju opo sile ta lo wa loju di lo n pelu mi. Hello.
1: Olu
0: e ma fi bibeli campaign fe mi o. Ma ba wi eje. Ejo. Mo ti ni. Mo ni.
1: Idu gbogbo kan ti. Idu kan ta da agba iye laburu ju.
0: Definitely.
1: We are very dangerous.
0: Ki do paro fun mi fun.
1: Yeah, you should be grateful.
0: Pe
1: tori owo te se short.
0: Mi short.
1: At least short baba bi. At least e sha di kan to ka si ere mi re. So, Olorun si di je ki te pe yo te te di ke jo for towo yi baje. Alafia fun yi.
0: E se. Oni wasu. Alafia fun. E sora yin o. Damu so ye. Fun baba, o se mi bi orin leni. Awa ma ri diji la ka bi esi. Jiova mi ma jowo ma sele mi lodo re ni pa ore ofe re mi nebe ta lo wa loju de lohun. Hello. Esi wole ma mo ngbo yin ma
2: oseto esi wole daro
0: adupe
2: opelu eru ni nato.
0: Yes, yes.
2: Tẹ́rí gbogbo wa sẹ́yìn ọba hù láyé sẹ́yìn ọrọ̀ lọ wájú fún olú ẹ̀.
0: Irọ́ ń parọ́ fún mi fún.
2: Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ń parọ́ fún.
0: eko eleko legba elegba ti ba fe fe ma o ni lati paro fun mi o n dun mi o
2: ni di keyan paro fun obirin
0: o n dun mi ma ko wa ba wu eje ah e se ma ma ba wu eje to ba fe help eyan help e ya emi ti last year emi ni mo se girl yen boy yen o wa lohun o kan wa le wa se o de lo like lady o de suffer and parenting ohun o fe omo yin bo emi ohun ran omo yen lowo nto ron ti wa lu eyinbo nti wa ni uk ti pe gbogbo ona ton ba ma fi gbaran lowo ohun a gbaran lowo to ba fe fe ohun ohun mind bo ohun o ko se pe tori fife o de ran lowo won de lo won de se you know de je last year won de tun wa won de o de fe but ko so fun pe tori fife lo n se fe mu lo if you want to help somebody jerry emi ti mo nkokan laye ti olorun tolorun ti fi won mi ti pe tolorun ba setan to ba fe ran e lowo ti gbogbo eyan ba ko yin si e njo to ba lo nde bayi dramatically ni in baba oko mi e se o eh tele wa lojude lohun pelu mi jare eh ya o ya mo ngbo yin e se sister e kaso ma amulo gbogbo amulo ko nko losan yi
2: awo dada o
0: oluwa se
2: bawo lo je fun
0: oluwa se o
2: sheri ti olorun ko sanu mi
0: ami
2: ko wo po ninu okunrin ti ke fi ro bere
0: ah
2: iro nu won na lo ma ji dododo
0: o ko buru sero ile wa dododo sero ile dododo ani kon ye paro ododo azi
2: o dupe fun lord
0: pe se le gbaru e ah anti nkan te yan ba le gba ni ke je ka jo bara je ka ma bara wa so toro lori program yi se ti ma yen se da
2: o ti won se le bo mi ju be o ti yen lo
0: okay so nkan ti in terms of mi ni pe nti ma yen se da ma en ti o ma ri ri hello
1: o ba mi re ka
0: so ma pelu yin sai ka san sa
1: be sa de na ni ni ti gbo wa
0: e se
1: ori ri lo
0: akoriri awon
1: gbogbo wa gbe loruko Jesu
0: ami akoriri awon oriri
1: nkan to ti sele ye ti sele
0: ani ko sele sa
1: ilu mi do e ti mo e sa ti mora ati ya mi ko e ti mora e ti so re ti pe ti pe nba e ti pade bi party
0: beni
1: so ore ti degbe ni
0: ore
1: lola ni ke ba oko ja
0: okay
1: se ya mi ko na ya pejo na lori mi ye e gba pe bolohun se fe niyan
0: okay
1: o ke ma ja yi lo
0: all right
1: thank you ma
0: e si sa emi o bayan kokan ja sugbon kokan to da mi loju e je kin gbe eni kin to ma lo last caller na ni oh hello
3: hello
0: ore mi o foro
3: o
0: da mo ore wele
3: lewa
0: e se ilu ni ese iya mi ese eko te la todo yin lo e yara le se ri nti mo gbianju ati so ni wipe e je ka mu iro ku o loro wa nto lady yen ni nto dun ohun ni wipe aba ohun oku si mari to ba wu ohun lati fe married man lati je number 2 oju ohun te ye fo lai san funra wa na se bi lu eyinbo la won jo wa but kino pa iro kino fi ro bere irin ajo aye nfun o le kan yen lo dun un be kino be ti o si be ko ti se we fun ti se we fun won ah mo like help bi irin ajo mi se riri oni fine man ni edunwo e se ba jade e se mu lode o de so fun iyawo ti le ko je ki iyawo ti le mo wi pe obirin lo n fi to iwe I mean e je ka park welo e je ka se dada o oto koro beni but eje ka so oto lo ma gbe orilede lo ma gbe leke oto da o call the spade a spade united we stand divided we fall excuse me kiran be ti o ti be kuro e le ro lo oto ko lore e di eyo kan yen mu se den tore e ba po ton se yan yan yan won pa iro fun ra won bo en to ba stand out so duro lori ese e lo find imo a e lo find the out o to wa lowo e omo yan re yin oluwa emc obo birin ori afefe le kan si mo pada ki gbogbo wa wi pe a ku oriire oriire awon omo won yi a kale 08166 75 6685 ewo mi o daro

0: Eno wa dupe ati lo pin ose wa pelu ere idaraya adegbadara wa debi to na apere latinu bo lola fese gba to fi denu DJ ti ara fajogba lori koruko ele to tenubodo ni orile England idije Wimbledon ni mo so nipa re nibi ti awon akoni tan ti se bi oba ani bi ti Noskova to ti Nomuchova to je omo bibi ilu kan na pelu re nibi ti Yannick Sinner to ti foju agbagbole ninu fagabaga to waye laarun ati akegbe re e to je pe o so bi ti kini ohun lo lorile de Italo ko be nikan kan lojijin tori gbogbo ohun na lo tin lo be e to je to ba ni lejafu o na ni ti Noskova to lo ki egbe mole to si gba mi lara re to fi gba mi aye akoko iyan ni ati be yen ko duro be na ka so pa karakata atawon kan mi to tun jeyo oro Messi loro tan so lasiko tan le so tan oro Argentina loro tan so lasiko ti o si ni lope koda afaimo ko roma munu studio le ni papa julo ngalu ko se wa le ti aga nigba ta ba ko gbo to nje jade lagbon bola la fese gba lori dije fe agbaye to nlo lowo ile to so bi Switzerland bi se ja party ti Belgium ti se ja ko ni dije na ati bi orede Argentina bo se pe lasiko yi wi pe aso alaro won ni ki won je ki awon lo nigba ta ba nkoju iko ti England ni ipele to kagbo si asekagba iyen to ba di ni otun la atawon royin karakata mi gbogbo e na la so fun yin nipa re bakan na je ko di mimo wi pe siwaju dije fe ye ladulawo tawon obini to nbo ni orede Morocco orede Zambia lati gbo pe won ti bale si orilede Algeria ni isin lati ma se igbaradi siwaju ifese won se ile ti o de awon atiko ti anjo pin won papo ni sori ti won igba kejo oluko ni won Charles Alubono da n gbo yi pe oloko won sodi to si nko won rora lowo lowo bayi ni orilede Algeria won gba ifese won se olore meji ko to di pe won o bere dije na inu sori ti an si wa lorede wa Nigeria na wa ngbe lati ri alamulegbe Malawi ati orilede Egypt ni ipele ti awon obinrin tan re ti lorede Morocco e ka ba tara be na ka gbenu ko nbe ka so ka so la yan ni wipe ipago to rede wa Nigeria ilekun ti siloni na a si ngbo pe awon agbabolu ti wa ni ipago lara awon ta le kapian bembe asatu suala Rashidat Ajibade Asolechi Amakanaduze ati bakan na won ni nibi ipago won ni ibuba won ni orilede ti Morocco ni Casablanca ina ni won dosi bayi na ti awon iku ti won ti ma dara mo won awon ti to ta tu gbe pe to n bembe pelu won ni Glory Ogbona agbabolu lowo yin bakan na ni Oluwa Tosin Demeyin to fi mo Fiat Imran ati Shukurat Oladi pupo ati agbabolu la yin gungun iyen Christy Che to fi mo Fatima Oloko lara awon to je iko super igun ti an ti denu won le ti awon iku na lati wa darapo mo iko ti Austin Madugu to ko sodi fun idije ile ta n reti lona yi mo so fun ale kan pe iko ti Zambia Egypt ati Malawi lajo ma atakagbon ni isori un tori awon ko to ti wa le ni isin ni pere na ni mo ti ka fun yin awon iku o sese kan ti ma darapo mo won niru akoko ta n soro lowo yi o to leyin ta gbo iku jedina mo rede South Africa eh leyin to ti dije fe agbaye wa e to imi tun ti jade lati rede South Africa ni o mi ni na awon agbabolu sejo le so dije afaya gba yi ohun iyen Life Foster lati nu Cornwallin lati gbo pe o na won lori re tin gba piripiri bayo won ti fi ha si ibi kan amo iko bonli so yi pe awon to fe ri won ti di sugbo niye nkan ti awon gboro fun olaye lati ma mo nipa re ohun ta won le so fun won ni pe Life Foster o ti n bo sipo pada sugbo ta ba ni tanyin won ni gbogbo to ba je mo eto lera re won o ni be ni kankan so mo igba ti o fi bo sipo yi wa di David e mole bi pe ke se igba kokko lele ti omokunrin na ti o mo se aroye lori pori ohun gba piripiri ati awon adiku eru kan ti n je ki ohun ma ni isinmi gege bo se so pe iroyin ohun wa iyen ni agbon ti iko ti bonli eje n de to mi ki tun pada de won wa fun yin die nu awon karakata atawon oro to n je jade lati inu ajo to n dari bola fese gba ile adulawo eku kale.
1: Just

0: ebuku ni feni to fo bo lo ye gbe lani feni to gba be lo ro seri fun ajo to ndari bola fesegba lati ori de Egypt pelu be ye kesi ajo to ndari bola fesegba le adulawo wi pe kan fun awon ni anfani gege bo se je pe awon se daada ninu awon idije ile to je ti le adulawo Champions League ati Confederations Cup wi pe aye nri ori awon ta wi pe ki ajo to ndari bola ohun ki o fun ala anfani lati fi kun awon egbe agbabolu to njade lati ya todo won papa bo je pe league awon o je yi to gbe won to si npese awon agbabolu to daada ni adulawo sugbon ajo CAF won ti da oro nu pe ni ru asiko ta wa ina siwaju sa ta fe mu yi pe ko si ti o fara peru re bo ba dojo mi ojo re oro mi le ma waye leyin re e je pada sinu dije fe yagbaye pelu re to je jade leyin ti eli alad to da bebe ninu dije fe yagbaye pelu kan to re norway ti won si gba bolu de ipele ti quarter final fun gba kokon ninu to gbe si aye won to lori rede peru won ni o ti disu peru bayo oruko alad ni kaluku to bi mo ru asiko yi ni en so omo won koda ninu nkan ta ri gogan won ni omo ti an bi lasiko yi meji o din ni adorun o le ni egbeta a lo le ni iriwo o na ni awon ti won so loruko alan ba kan se so ti won ni oruko baba re ba la kan so ni eli alan lo didi won je 468 eyan ti won bi mo sasiko lori ede peru bo ti je pe ke so mo rile ede won ti won so mo won ni alan gege bi ron se fi die mule bayi gbogbo awon budo ti won ti so pe won foruko awon mo ti sese bi sile patana ti seri kini wi pe alan ati eli alan lawon eyan so mo won o je ka dori ede america ni bi ti o si je jade na to de fi die mule pe ah mo sala kokuta leyin to dagbere fun iko ti egbe agbabolu ti Liverpool lopin sa ta lo tan to si je pe awon oroyin gbe jade ni pe lati orede Saudi Arabia gege bi oro ti agbenuso re to je ko di mimo iyen Rami Abbas fun araalu wi pe ipe bo lori ranran lati orede Saudi Arabia lati je ki agbabolu ko wa da po mo won e mo pe bi sa meji na tele ni e tin kesi lati orede ati Saudi Arabia ko ba won agbabolu ni ati be sugbon ni bayi won ni ona kankan loran tun gba mo bayi o tori pe won ni Sporting Casas lati orede America inu rije MLS won se tan ati ko wo jade ki yen o duro ba na lori irin ajo ti Salah ka gba bi na wo inu ko Senegal ile to ipan na ti kede pe oluko ni won Papetio pe ko ma dagbere fun iko na pe ko ni sinbe mo a je pe oro ti agbabolu laarin gugun won yen Papetio na so o ti di mimo se bayi pe o di gba to ba to lo ko n to pada sinu ko ti egbe agbabolu ti agboje Senegal yen Terenga Lions pelu bi ron se nje jade bayi ni won ti na ka sibi kan ti oluko ni nla wa ti o mo gba isakoso pada ninu ko ti Senegal ibi tan si won loju na ni odo oluko ni ko genu alowo bayi mo so nipa Patrick Vieira to ti gba kan senu ko ti Crystal Palace daada ati lori ede France e je ki ma so fun pa kabo lekan si sinu yara gbosa fefe ti 32 FM 94.9 Laughter House Okitete Premier Mokola ni lu bada bi mbalala mi loruko mi the Sporting Crystal gbogbo iko ige atuwa nu ku leni atutu bo awon yen wa foro je wo daada
1: akin komi dola pon kin kabo so eto ge ma babo
2: rafe wan bale loko ti mo je emi na kin kabo
0: Usman Harun la moju ero mi tajo ma se role toni won a fi awon fọnran kan si oju opo aye lukara wa rina wo ko de ani jo dija ni o ba kan na la fe ko je pe awon to ba ni oye bo la fese gba to ni agbe kale ni ko ba da si eto leni ke se dada ko je gbogbo ti en ba dele ejo eni to payan agbejo ro a tu defend e pelu to n ba ni pe en ti e lo pa e ke se po n logun en to gun o fi koko ni ko adajo ti o so po rire o pe o si nbe en ti kaluku ba gbe kale lo fi se idajo bege l'olorun se ma ri ni eni ya won ka awon kankan si leti tori tin ba ni ki sole ni fonran ebo lo leti jura won lo ebo ti arabadan so yo clear ju ebo ti aran ebo ti tankoko te pe ti pa le fi gbo pe yan fu hein lo tori edi eyi won fi awon fonran kan meji kan be ni ibi ati ko be e ba mi gbe won jade ka awon yan ma wo na te ba tin wo lo ara e to ba ti mi se niyan o ko si ka pada eyan emi ni keyan kankan wole ko ma buwa o but let your contribution ko gbe won lati enu si eti ati si ori oro mi o lopin to bi won ti mu lele e ba gbe si kan ma wo opon be mo ko yo meji ni ka won le wo daada ka wa mu oro to jade lati enu okunrin ke se African bo mi o mo breed ta ba pe sugbon ke se ara wa o so oko kale ni yes oni gbogbo alale gba lo to wi pe Lionel Messi pe ogbon tagi agbabolu ni oni sugbon mi o so fun o pe jibi ti gba ni tan pe ni Lionel Messi e n ba gbo ile ni ko ba da seto apapa julo awon to wa ni eka eto lera pe jibi ti gba ni tan pe ni Messi fun araalu oni ti mo siri ti mo fi so be n o so o tan benu tan ni so lo to sugbon baba tun gbe yo lati ya bikan yo to so pe oni osun tan ba fi won sita ni won fi won fun won pada emi ki da si oro bola la fese gba sugbon bi to de ti oro de duro o ye ka soro nipa nkan to nlo ninu tan pe ni bola fesegba lagba laye ati awon to ndari re o je ko di bimo o ni human growth hormone oloye lo leye fun to ba legbo agbo science a to die gland kan be ni agbari to man secret awon kramba man pe e fluid kan eleyi to man head growth fun awon to ba gba line be yen koja o ni won so pe won ran mercy lowo I need the voice nko ma lo ben to oro re lenu en to so yi o oni e ja jo gbo dada ke le bo pe en ti an pe ni mercy jibiti gba ni baba mercy gege bi akole ese bata marun o le meje 5 feet 7 iya re to wa la kole ni pe 5 feet 2 oni mo ije ko di bi mo pe ti an ba fe bi omo ki mercy ko wa kere ju be lo o ko gbo wa laarin 5 feet 2 si 5 feet 3 abi ko fi be sumo ti baba re sugbon ti we n gbe jade fun ale ni pe mercy to is 5 feet 7 gege bi akole owoyo yi o oni ki wa ni idita to wa fi fun ni human growth hormone lati tun aid e daada gege bi alakale ti eni yi so mo fe ka gbo daada a si tu perepere mo se pa awon oloye n benule ti won ba wa lo oni mercy nikan ni e fun lanfani lati lo HGH human growth hormone ma pe loruko mi ton pe scientifically fun yin oni ti ele soruko enikan ti an ti fun niru anfani be ri amaka pe ni urije olympic to lo ni Tokyo omo Nigeria kan ran fori gba nigba na bakan na da gbo ti UFC enikan na ti won ni o lo ni rufe awon eroja bayi o fori gba oni definitely oja ta fe ki o di witi witi ko se ra fugbaye ni nkan ta n pe ni Lionel Messi ati human growth hormone ti won inject e yi e gboro pari pari o boya ka doja na okay o ti wa nbe to awon phone won ti wa loju Facebook wa 32FM949 feyin e 32FM949 feyin e to ba sese kikan ma lo kikeje to de ko ba le tobi so sese be yen okay e je ka ba gbadun e be yen na awon phone ti wa nbe e wo daada to ra tu oro ni role toni e boro se lo order o ti dunwo be yen na boro se lo won a je ni role ni yen o jiju ko si wala kaluku lo ba defend e bo so pe ti o so ko po o wa mu awon instances kan jade o mu awon instances kan jade lo ni ranran to ti so nipa igba ti a ti gbe mercy pon si eyin emi wa be lewo yin ti o ni oye ni o lowo eyin ti o ni oye ni o oni ka pe FBI kan wa soro lori isowo ti won fi toju mercy yato si agba bolu to ku ati be be lo won tu wa mu omi fun yin enikan lo tun so leyo lara awon owoye na ni oni ti enikeni ba tun ro laye oto re wi pe owo FIFA o si ninu bi DJ se lo ati bi tan fe ko pari si oni ma fun yin lawon apere oni mo gbo ifese won se laarin Spain ati Belgium oni lo oto ni ifese won se e kira omo ri ede Spain ni mi mo se ngbe ni Spain igba ti omo Lamine Yamal gege bi agbabolu to da julo ninu DJ ohun ninu ifese won se mo wo ni wo wi pe o da pe bolu ototo lemi ati awon to nse isakoso bolu alafese gba lagba laye la jo

0: Yeah, I come out to Georgia 32 FM 94.9 Konya Deni po shonu. Ah, bi toro de duro inisi. Eh soro soro ko lati en to mo gbo ni. En to soro yen loju opolopo yen o ni nkan lokan si Lionel Messi. Bo awon kan ni awon ti gba wi pe to eh Olorun gan to dara gan o feran omo kan ju kan lo. Ninu esi ti eni na tun form bi by inisi. O ni se eyin ireti ki Argentina ko padanu so African team ni. Ta ni o wa won to ku. Ta ni o wa Argentina gan. Owo ni Messi, Messi ni owo, Messi ni FIFA. FIFA ni owo. Oni ni won gba ti Messi ba si wa nu dije, owo n wole sunu dije ohun ni. Iru ami ti a fi Messi se niyan. Messi da fun are ni dije fe ya agbaye. Sugbon tori pe oja nbe lori e lati ri ile ise to pese bata ati aso kan. Ti an tu wa lara awon ti an ko wole idije fe ya agbaye lori. Ta le tu fe wo ni Argentina mo ti o ba si Messi ta lo loruko to gboro bi ti e. Ti ba ti se Messi. Àwọn tó fowó sí ìdíje ọ̀hún wọ́n sọwọ́ nù nìyẹn ogun tó ẹni fs jù bẹ́ẹ̀ lọ́bọ̀ omi ò ní lọ́bẹ̀ ẹ̀ délápọ̀ yá ibi láti wá múnu.
1: Atokun.
0: Múbọ̀ now from ti ẹni yìí sọ kalẹ̀ ní ìsìn studio manager ẹ bá wo kíní wọn ló ń clip. Nínú nǹkan tí ẹni yẹn sọ sí ti ẹ tó sọ̀rọ̀ yẹn òyìnbó tó sọ̀rọ̀ yẹn nínú nǹkan tó dà sílẹ̀ yẹn àti adjust nínú nǹkan tó dà sílẹ̀ yẹn sìn àti tí ẹyin tó fi defend ẹ wípé ọjà ní Messi kí ò bá sí ń bẹ̀ kò lè dùn àti tọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn sọ pé ọlọ́run gan máa ń favour ọmọ kan jù kan lọ ó ti mọ̀ sí pé ní ìròrí kálukú ti mọ ibi tí kinní fi sí nìyẹn láti angle ti ọ̀dọ̀ rẹ nísìn lórí gbogbo tó wá ká tí ọkùnrin yìí kà kalẹ̀ lénílẹ́jì lórí pé irúfẹ́ abẹ́rẹ́ kan ni wọ́n ń gún ẹnìkan tí wọ́n ò dẹ̀ fún ẹlòmíì láyè Caster Semenya ṣé olóòtú Caster Semenya yes high level of his particular substance náà ló wà lára rẹ̀ tí wọ́n fi ní kò lè bá ráyè kù kò lè bá wọn dọ́gba mọ́ likewise àwọn tó ń dictate tí wá dà ń dictate pé wọ́n ní ilé lára tó fi dí ọ̀rọ̀ àwọn oníboxing gbá yẹn tí wọ́n fi yẹ wọ́n dànù bí wádà bí FIFA bí wádà ò bá superior sí FIFA FIFA wà lára àwọn tó signatory òfin wádà èmi ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló dé tí òfin tí wádà dà sílẹ̀ pé any athlete gbọ́dọ̀ lo substance yìí adẹ̀ lórí òfin àti fún ẹnìkan.
1: Well àkọ́kọ́ náà inú mi dùn fún irúfẹ́ ìbéèrè tẹ bèrè yìí èmi gbà nígbà wípé pẹ̀lú ìtàn tó wà nílẹ̀ fún Lionel Messi tó dẹ̀ wà well articulated ìgbà tó ti wà ní ọmọ ọdún mọ́kànlá ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ni wọ́n ti mọ̀ wípé ó nílò láti gba abẹ́rẹ́ torí wípé kò dàgbà tó bí àwọn ẹgbẹ́ ṣe ń dàgbà tó lẹ́ni ọdún mọ́kànlá láti kó tó dórílẹ̀-èdè spain rárá ìgbà tó dénú kọ barcelona lẹ́ni ọdún mẹ́tàlá 13 year old nígbà tó dénú kọ barcelona ni barça bẹ̀rẹ̀ sí ní treat fún kínní tí wọ́n dẹ̀ fún ní abẹ́rẹ́ yẹn nígbà tó ti wà ní ẹni ọdún mẹ́rìnlá àdéjọ 14 ni ó ti gba abẹ́rẹ́ ìkan yìí nígbà yẹn ni ó ti gba abẹ́rẹ́ yẹn tán láti ìgbà tó ti wà ní ẹyin ọdún mẹ́rìnlá kò tí ì gba bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ àgbọ̀jẹ́ ikọ̀ barcelona rárá ní gbogbo àsìkò tá à ń sọ̀rọ̀ nípẹ̀ yìí nígbà tó fi gba abẹ́rẹ́ ìkan yìí àdéjọ 14 kò tí ì di agbábọ́ọ̀lù ní ikọ̀ barcelona rárá in tó fi fún lábẹ́rẹ́ intime yẹn dẹ̀ ni wípé ẹ̀ ń sọ ìgbà kẹ́ni yẹn kọ gbogbo nǹkan tó kọ kalẹ̀ ó kọ́ nìkan wípé Messi gba abẹ́rẹ́ yẹn dẹ̀ wà lára nǹkan tó fà tí Messi fi ń ṣe dáadáa di èní àti wípé bàbá ẹ̀ ga níwọ̀n bàtà ẹsẹ̀ bàtà márùn sí àbí ẹsẹ̀ ìwọ̀n bàtà méje àbí márùn pé Messi náà dẹ̀ ga tó bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìgbà yẹn Messi kéré púpọ̀ sí àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ ẹgbẹ́ ó ní bí ọmọ ọdún mọ́kànlá ṣe máa tóbi tó ó ní bọ́mọ ọdún mọ́kànlá ṣe máa lè ga tó nígbà yẹn kò kúrú kò ga bó ṣe rí nígbà yẹn ló jẹ́ kí wọ́n tọ́jú ẹ̀ ìyẹn ò dẹ̀ nílò kò ní ṣe rárá nípa bí bàbá ẹ̀ bá ṣe ga sí torí pé a ti rí ngbà míì lọ́pọ̀ ọ̀gbà tó ṣe wípé ẹ máa rí tẹni tó ga púpọ̀ tó máa padà bí ẹ máa rí ẹni tí wọ́n jẹ́ pé nínú fámìlì wọn kò sẹ́nì kankan tó ní àrùn ojú àbí nǹkan kan ṣe nìkankan lójú nínú fámìlì wọn wọ́n dẹ̀ bá bímọ tó jẹ́ pàtí kékeré lójú ti máa dà láàmú so ìyẹn ò wá míì pé torí pé bàbá ẹ̀ wá ga ó wá míì pọ́ ọmọ máa kúrò àbí nǹkan báyìí so èmi ò gbà ní gbogbo nǹkan tẹ́ni sọ with all due respect irú ẹni fẹ́ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ibi tẹ̀mí wà yìí mo wà ń bí láti wá sọ fáàtì ni mi ì sìn bí fàjẹ́ndà kankan pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó yé mi nínú bọ́ọ̀lù láfẹsẹ̀gbà pátápátá
0: sí ẹlòmíì bá ní fáàtì ẹ tó ń sọ as taking side nǹkan
1: kì í ṣọ̀rọ̀ take inside every ṣe gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí pátápátá anybody lè lọ sí online láti lọ kà tí ó ṣe dá kéèyàn máa kàwé nìyẹn kẹ ẹ bá ka gbogbo nǹkan tẹ́ni yìí sọ yìí kẹ ẹ bá ka gbogbo nǹkan tẹ́ni yìí sọ dáadáa ẹ máa rí níbi wípé kó bá jẹ́ wípé ó ṣe ìwádìí ẹ̀ jinlẹ̀ ko le so rufe nkan bayi wi pe in ti enikan ti lo lati eni odun 14 o si n ba sise ni isin to ti 39 abere 14 year old
0: awa sile kun le fa awon to je professional ni line yi olorun to ti no wonder kakawe otoni ki an kawe otoni ko han laye yan o
1: beni
0: olorun wa je ke mi lo kaabo mo kaabo die so adupe pa agba psychology koja this particular substance won ni won inject won
1: yeah
0: somatropin other components to one be peptide hormones growth factors at the related substances not low age won dey je ko di bimo alawon to lo polo la ni ka gbo program ro le o to loye won je ko di bimo pe all these substances o aid recovery to ba ti exhaust are to ba ti wa o aid recovery to ba ni injury o aid recovery
1: okay
0: nkan ti wada se so pe ki athlete kankan mo lo niyan if FIFA is now a signatory to the rules of WADA.
1: Krista.
0: Ma gba o.
1: Okay.
0: Pari pari en to le ri ni o. Ati never kawe ni o. So the effect of this thing now is that the standard treatment is daily. Babito, the standard treatment is daily. Self-administered wagure under the skin. Injections of somatropin. The dosage is meticulously calibrated by an endocrinologist to bring the patient's IGF-1 levels back into normal. Eddie adult rage reversing many of physical and metabolic symptoms over time.
1: Crystal.
0: Yeah.
1: Mo je so lekan. Messi gba bere nigba to wa ni 13 year old.
0: What about this aspect of it saying that me o so pe long
1: this is it. Now this is it. Ko ba je wi pe o shin lo abere yen de sin emi o mo mi ba gbe. Bo pelu nkan to wa nle to wa ni kiko pelu e ni wi pe gba to ti wa ni 14 years. That's 25 years ago. Ni o ti gba bere yen tan and igba ti won fun ni abere yen ko ti di professional footballer ko ti bere si ni gba ball or anything so now ko ba je ko wa ninu kini wi pe o si gba bere yi lo ko le gba bere yi mo because o ti ga tan like igba tan fun la bere yen ko ga to awon egbe ko bi pe ma lo oju again bi pe ni to ye pe ngba to wa ni boya bi 6-4 years old ko kin fi be ri ran dada won wa ma won fun la bere yen time yen oju e ti ri ran this yin o mi o de ti ri ran dada lati gba to ti wa boya bi 10 years old ko mi nko shima ma gba bere pe ko ri ran gba to wa 4 years old mo so in bi temi so yen ko si nkan kan to fi die mule wi pe Messi shin gba bere yen do ni
0: emi o so ke bo fi die mule o this is from the professionals
1: no the truth of the matter is from the professional no say en to ba je kon ti treat fun nkan kan ri ngba to wa kekere ko mi nko shin gba treatment e mo 25 years ago la so ni pe yi that's far before I was
0: okay.
1: born
0: okay eja ko me yen Yaki boss of the typewriter. Gbogbo yin na le type. E so mic mara. Now, e je ka wo aspect yi. Bo embrolo yen. E brile embolo.
2: Yeah.
0: E ri pe bobo yen takiti. Se second.
2: O dive ni.
0: O dive ni. Kini the word e?
2: O fun ni second yen. O ti ni yellow card tele.
0: Okay.
2: O je fun yellow card.
0: Yes. E ti enzo te wa wo ni isin. Kini different?
2: Enzo no o dive osubu nbe yen
0: osubu
2: ben
0: o dive osubu se penalty towards penalty ni embolo nlo lo fi dive center wo se position wo ni enzo wa
2: e ti enzo yen ohun na nge ball on i feed lohun si wa to
0: dive e mi so opinion me I don't mind anybody's opinion mi so opinion me anti kan ti mo ri ngba ti mi se pe mi o riran in ti a jo nwo what makes the difference ninu eleyi
2: atokun ti embolo yin to fi fun ni second yellow card won mu ko dive ni araje ti ma son bi na ni gbogbo gba pe kini awon referee kin se gbogbo lo ma wa accurate kin se gbogbo nkan to ba mu neni o le jo nkan no ma mu lola and awon to je se kini o fe yato si ra won so a le so pe boya iyen na gba fever like am I okay se janivatilo no ma ni gboko ma fun ni second yellow ko ma fun ni yellow card abi se janivatilo na ma so pe o ni ko lo fun embolo ni yellow card no nkan to fi so niyan and won je munity bi won munity ala oko yin won je ti pada mu le kiti and ati ma so kini ti pe pe nkan to ba mu fun ohun na le ko ma mu fun bi ti nkan to ba mu penalty kan fun lajojen poke eni bayi o se bayi nunu nu box ti ala taku won fun penalty o le to the match mi je pe won ma tu se nkan be je pe won le ma fun penalty iru nkan be won ma se la je le fe weku to bi pe emi ma bi pe mi kan ti ma fo pe iwo ta fi ma wo nkan sise e ma refi emi nkan ko ma sele won ma ni ko lo wo dvr o ma ni ara pe won lo kipo ohun ti make decision pe and final decision won niyan and nkan to clear si gangan ohun ni o je ko yi wa pe ohun je ti make final decision so ko mi pe boya oro wa nbi beyen sugbon pe boya nkan drive abi nkan drive pe won fun ni yellow card emi ri pe eto adaye ayo ni lati le gbegbe se to ba ton and kini nkan to je won to won je se ni mo ni gbogbo ni pe ohun favor Argentina ni aspect beyen ni ko possible ki aya re nkan lo go ki won so pe kon lo yo pada ton ba score won ko se won okay ti eya ka wo ti Switzerland won sha drag boy lo extra time
0: take him be create pe gbogbo accusation towards the same part na ni
2: towards the same part in point to je pe Argentina no go Argentina lo favor emi o ri ki gbogbo fese won se en to ba ti won fese won se yi dada e ma yin pe awon penalty do mo ri start kon to so pe lati World Cup 2022 season pe Argentina no ti award penalty funju to je 19 penalties okay ka lo gbo won penalties yan wo so o justify bi ko justify question ta ma ko bi awon nation o justify penalty abi ko justify she bi ti awon double ba wa le ti papa to ma ti wa ni box 18 o ma n determine pelu ti iwoye ati opolo to ba ni psychology lati le fi so pe ke bi ba won fe gbe sense ti atago ti alatago to fi foul to fi fun penalty iru nkan be eniyan ma wo so ani bi ti o mo ti awon agbabo to ba jo waju to ba tin gbe na le awon agbabo lowo yi ati se le sele ibe ni penalty le ti so pe bi o fe waye and ki je saje tina nikan ni kini iru fe nkan ba yin sele si okay sha ma pe won o se gbe na leyin France won o se gbe leyin bi orilede England so ah ko le so pe boya to yin po force odo Argentina nikan and to kini e favor won okay ka wo ti Egypt to sele en sin pe won ni pe foul ti o ko wa ni build up kini nkan ti o fin so ka wa wo ti Thierry Henry ni ijeta Thierry Henry nigbati o ye first goal orilede Norway won ti Thierry Henry ti subu sele and refi je to po won ti mu won ti mu niyan so ma so pe okay boya Gianni Infantino no lo ma bo ko mu fun Norway ni no ah ko le judge be nkan ti o ye refi ba ti pe iwoye to ohun ri kini o je
0: ki reply ni njo ti Argentina na Egypt en bo to mo how much lawon love Messi but the fact that any can like Messi ko ni ki ma so nkan ti ma mo pa football part ni le so dive anywhere is a bookable offense eh wo screen o da pe ni le ball mo nbo do lapo jara yuku soro ni le ball o da bi pe ejo pro awon eyan lo run ju kan focus ori television lo ka ma debate okay now ja pari esi bi bai man ti ya gbogbo o ya man ti o ni won so pe ko won present award yen before match lo ni kan so pe won wa present the award odi oni ko won present award ni ola for man of the match Messi odi he was surprised pe Messi lo ma gba man of the match ni and people awon ire question decision lo je pe lo se je pe Messi na lo gba whether Messi deserve it or not is what the question now question be ni pe iwo lo gbe award for Messi lola se ti gba ball le ni
3: awon o ti gba ball awon o ti gba ball to pe bi iru nkan bayi e mo pe de ise si tawon atajo fifa ba n bi to ba n se o na lawon yen fun ba po ke o de pon fe take side their side awon le loto ife se won se ti won pada gba ken Julian Alvarez lo gba man of the match sugba ke ti wa ma so kale I pe boye ti mo pe yes le loto ni jo ere le Messi o se assist e yokan to de pe kini ngba tan ma pada lo jawe olubori ko ni go ko assist ni towards the any extra time bo bo se aye pe e fe gba ball e tin decide man of the match
0: se
3: iye o ku
0: o wa ko
3: na o be lot ta ba so ko ju to pa o ninu ko orilede Argentina Messi na la si ma so sugbon pe kan to gba ball ke wa so pe Lionel Messi oyin ko na fe lo lo bi igba pe e ti be script e won ti ko sile boy an ka wa fe play lori papa o le mi fe ri kini e si sugbon nkan ti won ti e mo in temi wa wa lele pe to ko ju awon ato orilede England lo won ti se bo te pe ba won nipa won na fe commit foul ju to de pe how many yellow card won gba major bi meta iyen tun mo si pe bi mi nkan ta won yen so lo to na ni ka jo FIFA be lo to teyan ba ri nkan pa edigun kan ma so ti e igun kan ma so ti e sugbon wa de pe o tin wa obvious pe lo to la jo FIFA won favor iko orilede Argentina sugbon winning won abi pe kini o wa Joseph e no normal pe tan ba se nkan boya won gba won nkan tun mo kan bi pe won wa di pe ni Messi to ba ti fe se nkan ba pe ibi ta won e gbo o gba o se taku kan te ko gba reka ti won fun reka ati be mo ti ri pe awon eyan ti mu FIFA so wo pe iru nkan ba so ye ka gba ball yi se en to ye ke fun gangan reka elomi de se e fun reka lo to te pon ti pada tun bo hun suspend e sugbon bi run kan bayi tan tan ti be lo ko ni ye mi lenu to ile de Argentina ba pada sugbe mi o pelu idije temi wo lo mi re pe mi re ba pa Argentina lo ba gba idije yi
0: mo mo jo la ko fe so e ma ja pe lori kini
1: kale mo nkan ti mo fe so ni
0: o e ko defend ti awodi abi ti e to
1: put sin bi lati defend anybody nkan ti mo ko fe so lori oro dive te so wi pe Enzo Fernandez dive Embolo subu o de n bere fun wi pe won gba ohun pe card 1 be ni won se pada lo yewo ti won fi phone card now e lo wo incident Enzo Fernandez o subu ko den se pon bere wi pe nkan kan subu o subu bo de lo en to ba wo fe se won se dada ninu je fi agbaye odun yi e ma ranti Miguel Amiron Paraguay
0: to fo benu
1: sentin to se no ko fo benu ko to ri pe fo benu to dive leti box ki se penalty rara to dive legbe box ti adare o de lo wo vi awo to fun ni yellow card to je second yellow card fun so nkan ti embolo se nbe yen yato gide ngbe si nkan ti Enzo Fernandez sele now lori owo en te so won pe wi ti won so won pe to bota lati wa so won pa ikon so fun wi pe Messi ma gba player of the match inu person say against Egypt now in to so mo wa video yen kan in to de so ninu fan yen ni wi pe nigba si won so fun lana wi pe o ma gba mi eye fun Messi o de so pe abi anyone to ba ma gba do da to so kini yen e mo o ti gba word fun Messi tan won a beere lowo e wi pe ki bawo lo se feel lati gbegun fi ami e bayi o wa nigba to so fun ko ma gba mi eye fun Messi abi any body to ma gba like bi pe won gba to so pe ma gba mi eye fun yen o mo wa so bayi inu mi dun inu mi de pada so wa dun pe Messi mo gbe fun now e wa lo wo fe se won se yen so wa justifiable pe won ni man of the match or not in that same game Argentina lose 2-0 lowo Messi lo gba shot to poju ninu match yen ohun lo create assist tan pada ohun lo score goal to fi di 2-2 ko to ri pon pada lo score winning goal 3-2 so o deserve now the second one to ni se pelu Lamine Yamal eni yen so pe doku the best player lori field lojo yen ko lo tun bo yen o Belgium at Spain everybody lo tun o
0: so the beauty of controversy argument na ni ki lati ma so o fẹsọ kan
2: yeah nipa ti omo bibi orile Spain to so pe en to se interview yen to je be celebrity Argentina ti won fun ni to pe ko gbe award yen fun awon award ti won pin ni World Cup yi ajo FIFA gan so pe leyin eleyi o ma bibi se vote no fi ma pin awon to ba ma gba man of the match vote no fi ma pin en to ba je justify ni igba bi awon du de se igba to na di o to fi gba Ballon d'Or eni kan so gbangba o ni pe to ya ku yin ma le mi loye papa no won se dibo fun a ni ko a le so pe to ni pe o ma se eyan ma se oro son am je pe o le je slip of tongue o le sele be so ki arakun yi ko wa fi die mu le npe igba to fi pin ohun o won so pe Messi gogo lo ma gbe award yen fun ka ni ko ti sele lo ti so iyen ja to fi won ti sele so slip of tongue le wa me inside anybody o because slip of tongue o le wa ni apa be yen
0: olo ibi te fe bale aye de elomi abaye eyan lori yawe ani ai ni yes lori igba to ba ba yen lori yawe ani ai ni ibi te bale aye lo so that is that ka pada wa sile odo ta lo kan iya bi yeah ngba ti bori news ki da ti pe loru Stanley wa bale loru bo wa shocked but I time na ni mo sare post e I think that should be around 2 or be 1 bo wa shocked pe ah mutually lo dagbere pelu club pe mi se mo lati January o de tun affected e bi pe o ri call up national team tori pe o ni club side egba mi ki lo tun wa fa an pada si bi ta so po ti daro to wa waste time are ejo ti keeper ta nlo lowo ni super eagle to ba cement aye yen se a ma kan pa si awon oluko ni super eagle pe aye mi ni tele abi to ba de chipas united e to wa nbe se kan le ku nbe fun ni e wo rudi si yan le mi ka fi opolo wo ogbo kuku ojo oloda mi nu agbadanu saudi o se lo awon bi to nwo oni won league won o da to south africa iru decision wo lo make agent lo advice ni ko ye mi eyi te tun lo polo ja wa lo pe kin bere
3: mo ri royin ba mo oko re rin na pe o da bi gba pe eyan fi ise kan le ohun wa se mi o ti o ti ko ti wa so po ri ise kan o wa fi ton ton fun e lo nje wa fi sile ti e ba yen po kan pe chipa united yen gan lele pe boya to pe won ni fe re gun na ohun na tu fi gba pada to ye pe keyan fi nu iko sile da pe o kan o willingly se pe boya iko kan lo fe lo gbe transfer wa o pe abi nkan kan so ma like that boy be temi be mi bi da pe boya o na roju le o ri ta o ri gbogbo pe akoko si kankan to e to ba wa nibi kan to wa ni nkan kan to n se dada o do ma pe oke e ja wo se dada e pe o agba bolu o so le se nkan fun wa eni o so le se nkan ba tun to na to ti asubi le ri nkan se baba se wa o fi re o fi nu kan le for like 6 months o da nkan ti mo kan fe pe bi la ibo na ri gboro wo o ri wo to pe o si ninu iko bawo se be ki national team kan pe ko si mo ye fe pe e now iwa o wa o tun nkan temi kan fe pe in to ti atun fa pada lo si chipa iyen tun si pe kini atohun atagent e ojo mo ntan se to pe kini o ti ri club mi o ri club mi lo o ibi to wa na lele o kan kowe o so pe o finu ko yen sile be mi se bi pe mo ko pe boyo kan wo de tu pe national team yen wo te mo pa nkan na lo ma pada advice but chipa united ni o ngagale mi ki abi kin ti e tu mo tu e mi won se le gbe na atelu nkan pe po ye ki won gba to be wo to fi nu ko sile a jemi gba na to ngba bo la bi pe ele ka won kan wa gbe ni boya saudi ni o ni kini kan ni o bi won wa ba li se wa je ta wa mo so pe number 1 wa na wa won fun fun iko super eagles ko wa ri iko kankan wa gbe igba to wa fi nu ko lo to ade to ele pe boya boya o gba won family issue to go through nigba yen lo wa fun to ye pe yes o fi fi nu ko sile ngba a ni so nkan to sele laarin be yen sugbo to fi wa pada sinu iko chipa united yen o n le mi o fe le so pe kini lari ja to fi pa to ti e gbo ku ninu iko na to o da pe boya enu pada gbe te indo eyan gba wo o n gbo wo lowo te po wa lo si la pe o e lo na lo wo ngba to le ta to ti na gbogbo e ngba ah nkan temi fe inu o te pe ti e ba se be ni o se ipinu ko to ti kuro to so pe kini o dabo iwan ni mi te ba gbe gbo ra eyan tun ki won kan ka le ba ma be ba awon yen se awon iko yen gangan le mi ki pe won to pe ti e ba se be ni to en to si wa be to ti si metiering si bayi abi to ba pe oluko ni to ba wa nbe to ba ni fe re loku to pe ko si bi ti won ki tin take side oke agba ball mo tin lo tele pa wa aso le lo le lo le se nkan fun lo ye pe o ma pada si first leun ngbo to ba pe to wa nbe tele ni to ye pe on lo se dada to ye pe oluko ni ti o mo pe iwo mi ni bomo ise bi won lo tele tele yo ma continue lo ni boya yen to wa pa boya ni national team mo ma ri ko pe ye kan ti wa be pe kini kan ti o ba ti tete ri first leun ko ko gbagbe o ko ma ma bo na ni ko si nkan
0: kan Ferrari abodo Raf ni dem boss of Raf Raf
2: atoko
0: o le sese ni super eagle ki won abali reyan gbe lese ko jomo nu ogba ko gba shirt para e pe kankan lo mu awon to wa nbe binu lo tele maduka ngba to n go ni won abali lo gba aye yen to ba possible pe kan tu je ki iru debate yen sele ni super eagle ni South Africa yen kan loro ko je pe omo South Africa ni en to je keeper awon lowo lowo nbe yen kin bali wa pada de se second keeper lo lo fe ma play nbe yen ni abi you want to collect ajab
2: atokun se yo ba ma so pe bi te ba ti se o da reyan to kin se kale nbe kin se bi ile to tin ta fufu obe bi le fa yan anytime kin so pun fe lo ra fufu fun won to ba je bachelor won ma le relate dada sugbon bu gbe se ta kun ile ngba ti mo fi oko venus ni jana ngba to oko so pe won ti kuro ni chipas united oko mi ba le npe boya o ti ri offer ni bo mi sugbon wa joko sile won wa pe mo fun super eagles o wa pada so pe chipas ni lo tu fe pada si so emi o ri pe boya awon agent sugbon to ba fun yan ni mo yan gba mi wa gbe imo e wa gbe yewu wa tu fo tu lo yan pe okay se kini so mu opolo wa ka te wa ka wo psychologically pe so mu opolo wa o je gbegbe se wa yiwo mo e lowo pada o wa to awon chipas united ni ma kino sugbon ma tun ma so wi pe isegun o yi awon gan da bi alara fun agba bolu to le fin ile ni oso ko kan ti season o ti pari
0: won le ma obi back up won le ma tori mi ni bo fe gba igbadun ka so pe mo South Africa ngo keeper
2: ko possible any touch any okay
1: o le start mo second keeper ni bayi
2: any to dedicate
1: to lo gan no ti di second keeper
2: en to dedicate time fun to tin keep fun dada so elomi wa de ko possible se ma gbele lori and ti super eagles gan ba tun pe gan pada gan emi ma so pe won mo nkan so won se won mo nkan to won se to ma tun pe pada emi si fi en pa won goalkeeper gan si wa nu league wa gan te pon si ma wa head te ko ma se better ju Sterling won bale en to keep fun bi osu mefa o as wa ni osu keje bayi so ba lo se what is best so emi je pa ku yin pe afcon bo ni odun to nbo so ko won ete lo ma prepare ko ma pe o ma o tun yo ohun lo e won ma yo ohun le pada so ko temi re se ni
0: e baba Ferrari
1: o tokun
0: si je ka pada lona be ka bo sibo mi ni shoki na ni ka se gbogbo e tori akoko wa ojo ja wa anakun la ila ila la to alo jo ja pada de into fi le wa lawa na ni yupe Senegal igbese won lati yo papetion ni se wa ma ronu Patrick Vieira sha riro Ambo, eku kale.
4: Aseju ni ka gbe si radio mi. 32 FM ti wa oke.
5: Life. The key to having a great one is in the doing. It's in the getting up every day to begin again and again and again. Even when things don't go as planned. But you can't stop now. Because every step you take counts. Even the fun ones when you have the right companion. Because doing gets easier with the FCMB mobile app that is built to do a life with you. The living, the moments, the everyday wins, handled. As for the banking part, that is just the icing on the cake. Do today with the FCMB mobile app, built to do a life with you. And banking too. Download the FCMB mobile app today to open an account in 8 simple steps, make instant transfers, pay bills, and enjoy seamless banking. FCMB, my bank and I.
6: O Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land o.
7: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
6: Yes, so. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
6: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
8: Gode chance no to lanta, nigba kuga tabaje.
9: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
10: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ti asotele nbe o
9: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.

0: 32FM, 94.9.
1: Akabo lati Georgia 32FM 94.9 kan ade rin po sonu ya o le bi kuku du mo fi nkan kan le typewriter lowo le kan ko te pin ko ya
2: o se ri igbese ti ball of se gba orile de Senegal ona bi tan fe lo yen mi o wo ni wo bi wi pe won fe lo na bi to da rara lati ma wo do Patrick Vieira gbe bi olukoni ti won fe gba isi mo so be ni wi pe Patrick Vieira fun re ninu iko Crystal Palace ise ball away ni nbe do no sise dada nbe yen lawon gba kan ko to di pe won pada gba se lo yen gba ti se bere si ni fi gba to fi se letan nibe olukoni to pada gba se Oliver Glasner ri nkan to so iko yi da even to ti tabu gba ball gan iko yen tun se drive london o lo sinu ko genua ninu league orile de ta lo four season yen na o perform da ko to di pon pada gbase lowe last season dan gbese fun olukoni de rosi gba ti di rosi pada gbase ninu ko genua sa to ko janu nkan pada yi don nkan pada yi pada fun iko genua o le je olukoni gidi bo fun iko iko agboje orile de Senegal ti nkan ti awon olukoni labele ti se fun won ko ye ko ja won na ma ma wo odo Patrick Vieira mo mo pe dudu ni
1: se papa ti o se ni
2: no papa ti o se ati gba afcon ni papa ti o ti ni ju pelu won ati gba to ti pe awon
1: agbo se won sanwo re
2: mi o mo sanwo otoma according to nkan to jade won na je lowo but ati gba to si pe awon agbabolu jade e ni mo pe pupo na agbabolu na won ni issue pelu e sado mani pada ni issue pelu e nigba ti jife agbaye bere ikan na agbabolu won sa na but awi pe kawon olukoni ye ba si wa ni disakoso ohun osise mo gege bi olukoni o ni issue pelu team but lati ma wodo Patrick Vieira igbese ti o le help won rara ohun niyan
1: o ti gba kan fe run bo nu team yen niyan ta ma so fa won eyan no to

0: gbadun wa nbe to po gan e se
1: e ku oja o
2: e ka bo
1: iya bi tin sibo nikan
2: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
1: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
2: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi re di bere lowo mi papa
1: kini to de o polo oja re ni
2: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
1: awon bo ni wo tin polo oja re iya bi tin sin
2: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se dele loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
1: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
2: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
3: FM 94.9
4: Tiri Bosa
5: Bosa, Bosa, Bosa
6: Tori mode, mode Uni tewe ade
7: Soni ya de weta mu ota Okona mo hoda bakia
8: Ano lo go fachi
9: Mode kwa elo du mi Mode kwa elo du mi Timo fin da ino
10: Ama de un fe wa
11: mai kuro aye ni e
10: akun ni un fe wa o bi

ibo la wa nlo leni jare emo be yo gbadi jo aje bayi every Mondays awon nkan to je mo itesiwaju ise wa la ma nsagbeyewo jo Tuesday lola la ma nsere opolo lati ju awonrin da efe si eh but that Ismail la toju abere e pe mi lati last week o Ismail la toju abere e pe mi o eni mo adugbo ye pe mo ti gbe beri mo sa si kan be ni bi oju abere e bayi ile awon ore mi nbe leyin re wo mi eyan lara wa itesiwaju lenu se eyan ba lo mo ipo owo eyan gangan lo wa an fi adu agbe ni one wa koko te pamo se gidi gan na ele keji wa mo value nto gbe lowo o kan ni fenu kan kan pe anyhow toro mo be se to ba ti gba

kò lójú ẹni ọmọ ìyá mi ojú dandan ni kó wọ́n jẹ fún ni jẹ́ Eskisa Eskisma níbo lẹ ti ń ṣiṣẹ́ o Some people are not proud of it. They cannot be proud of where they work, where they earn their livings. Ngba to je pe legit te lomi nse o popo. Nti o legit lo na ri mu. E de npolo oja. Nba ti polo oja ti nba ti de. Ma wa lanfani ati wa wonu e lo bu bu bu bu. Oro gbe mi ni ko leni lele akinbode dele le mo fe tupe pe oro die le e le nbe won yen lara wa e ku kale

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: bileleyi o
2: eja osan
3: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kanamagbo ipodun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala

gbe epo kana o tin gbe epo kana na won ti dasu si se po yen ati su yen won jo jina papo wa soke awon e dundun kan ata pe yo ti mepo e wo to ba fe raru yen oni tanju oni rush wa mi mo da to ba de ti jina bo won mo won omi si yo mo du omi yen lo nje ki suro le mi o ewa yo de ti fo legbe mo won tan pe yin ewa leki ni se ewo mo wule je on ti e to le mi o fe run je ise agbe ile wa eni ko sise a ma jale dandan ni e won o de mu won lo

0: poetry. Hejan belodo, oge dem beni beu. Agbado beni beu.
1: Olorun sha nu eda.
0: Don beni beu.
1: A gbeyanju.
0: Isalari bafil.
1: Olorun ba wa yanju gbogbo e. Gbogbo eda to nsise.
0: Se nu se run se wa fe.
1: To sin reti nkan kan lenu ise yen. Olorun ba mi wo la akoko yi.
0: Se wa fe mi.
1: Gbogbo nkan yen jade elomi din ise lo ti wo Olorun je le ra moto lenu ise wo Olorun sanu
0: mi.
1: Temi nu ogun moto lenu ise yi.
0: Beni poetry.
1: Olorun ba mi yo nde fun yin.
0: Jambe lodo. Agbado gbo mo fo.
1: Elomi o mo se iwo Olorun ko ti e sile fun mi. Ko ba ti sile nikan o ti to. O need the lane nikan.
0: Ba ti so salary
1: ba ti kole to da ogbodo ra oko gidi si.
0: Aya.
1: O na le gbadun aye ra.
0: Mi lo fole alagbamu.
1: Hello sir.
0: Fire.
1: Ara gbadun aye pe ise pe eyan ni.
0: Fire fire fire.
1: Ba ti ba ise de pe eyan kole oni moto. O si awon kankan pelu rorun. Yoku kere. Ese pe o tun fe ku mi se o tun mo ronu. Ah, mo tun lo do baba la lo du sonu yi.
0: Oja
1: iya la le di wa si buru bi iwere.
0: Je ko ro dagba.
1: Odun mi tun mo ronu mi se abi nsun le ise gangi mo wule lo lele ni. Wahala ti bi se oto, wahala ti le wahala. O wa di wahala raise to

0: Egabo bada. Aji toju oja de.
1: Emi babara ka to. Opolo yo.
0: Emi ta ti lo polu oja feyin ololufe wa.
1: Gbogbo radio presenter and my music play.
0: Na so na.
1: Television producer and my video then they use.
0: Ah, we use them.
1: But journalists love papa on my story then they write.
0: Okay now.
1: Gbogbo eyan to n benita. Jo mi lenjo.
0: Hello, ekuro le o.
2: Hello.
0: Oh, ekuro le o.
2: Ekuro le o ma tan so tan so tan.
0: Iya mi o ti diamond ju. Diamond ju wo lo.
2: Se ki n gbo radio ni.
0: Abi e n gbo radio na. Ah
2: ah. Ti mi. Ije le.
0: Si aye ma mu yin gan, o ma mu yin mole nu ile.
2: Ekuro
0: to. O gaju. Hello.
2: Hello, yeah.
0: Yeah, Elizabeth. Oh, Lord Jones. Yo, see what I love. I call Lord Jones. I love you. I love you. Hello. What is going on? You can watch it by the yeah, Elizabeth. Hello. Hello, ma.
3: And you, my dear, my
0: mother. Oh, ma. Ah. Yeah, I love you. Why, ni?
3: On
0: la ide ade bayo
3: yala
0: ah, ah,
3: re
0: do
3: awon temi lele
0: iwon tun wa mi
3: debi oh my god gbo awon ri awon se wele wele
0: abi igba ti nda kan mo mi o bi mo ise ti mo mo na
3: o tutu nko la abi
0: eh o tutu bo tutu
3: o ni dam
0: ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami
3: yala
0: re
3: do
0: nda drama o yala re do ba ba hello somebody e kuro le nbe yen o hello
2: hello e kuro le
0: iro le ni ma
2: e ma ku eto
0: eto ma kede ni
2: e ri le wo lagbara olohun
0: ami o ope lo yeru re latoyo
2: ben
0: se da da le wo ise ni o
2: lati ala wa o
0: ele o o
2: a ku orire tawon mo o
0: ah e wo o lagbara ayo e
2: la sin lo lo
0: ami o ami o
2: won wa pelu wa o
0: ami o
2: yo ko ja rorun lagbara olohun
0: ami ami ami ami
2: e kun se
0: e se o
2: o pelu e o
4: ati ni o anira o baba fun omo ko ni
0: sana
4: to ba le je gbese o ti da ju
0: e je n gbe kan yin to ma lo le hello
2: Ebure.
0: Irole ni o. Lati.
2: Adi Oyo.
0: Adi Oyo kan na.
2: Bẹri, e ku tawon mo yi
0: o. O ese o.
2: E ku eso.
0: O ga.
4: O dono me ti. E ku mu ra si jo.
0: E ku be pa o ni.
4: Baba igbe lona me ti, o mu ra sokori ro.
0: Iwo na ti mu dada.
4: Baba wa se lona me ti lo se mura sori iko
0: Bese re gege gbe laruge bi saka manje die si Defisi bo
4: igbo kwenu
0: lo pe muyan si yen
4: e wa wo bi basuma bo se ki bo si ki
0: e ka yo mo pe n to n se lele yi o
4: oyin po erun ba
0: sai tutu mai
4: bo se ki bo si ki
0: Ise temi na ni mo mu lo kokundun yin mi ki fin sere o mi e ba yan fi sere ra ra ra
4: ko ni je fun
0: to ba ti to akoko

0: won tun bere fun o le sala e ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse san ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
2: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oki okay.

0: Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: Oko mi.
1: Iyawo alalu yawo rere lo dede oko.
0: E dakun oko mi.
1: Sori un mo fe fi ye yin ara dugbo.
0: Oko mi je ko mo.
1: Ejo ntori Olorun. Adua mi ti gba.
0: Temi gan ti gba o.
1: Olorun ti ke mi. Nitori ni atete ko se Olorun da okunrin atobirin. Olorun yo egun iya re. Ilu gbe Olorun yan fun on ni aye akoko iran misuse re. Olorun wa ni o da agbe o. E ma lonu aye. Oni ba ti ri aye arere fe. O ti boju rere Olorun pade.
0: Be na lori oko mi.
1: Iyawo mi o wa lara yin oju rere. Aye okunrin tu gbodo da ju iyawo mi lo. Okunrin o ba ti riru iyawo mi fe, aimoye igba mi. Iyen elemi afa mi jade ninu church. Ayin kimi mo sise bi mo se wa, ma la luyo. Nitori kini, Olorun ti gbe iyawo pade mi.
0: O se oko mi.
1: Adugbo aimoye okunrin omi sana ni ladugbo awa.
0: Awon ota ni.
1: Nitori pe an boju rere Olorun pade de bi an ri yawo bi ite.
0: Bawo lo se fe ri?
1: Ibo na ti fe ri.
0: Se ori oko mi, se ori oro adugbo yi. Ko de si nkan ton ma se yin le ma kokuro fun wa. So ba tekini si o ti kokuro ladugbo o ti sa lo.
1: A ri mo.
0: Igba to sa lo.
1: Lugbo ti gbe owo aimoye gbogbo ileyan alufa ile babalawo so ba teki mi lo nitori oro odele. Iwaju lo mi bayi mi ati iyawo.
0: So gbagbe ni oko mi.
1: O gbagbe pe akanda omo ni mi.
0: Mo padi ohun ohun ati tunji abioye.
1: So tan an mi saka lori oro odele.
0: Lori oro wa. Sori lana nigbati mo di office toba.
1: Be ni iyawo
0: mi. Oko mi.
1: Oro ori ana mi so.
0: Kenny o bu eyin meta si waju. Eyin meta bi mo si seri to gbe eyin meta si waju be ni emi yen so mi pe ti tori iwa na bi so wi pe ko lo je eyin meta
1: oyin ke la rubo eyin tori ala mo la mo mo pe eyan niyan mi le
0: pa ara la awa lo wa fe rubo eyin si
1: owo toba
0: toba
1: toba
0: toba Olorun toba Yusufu
1: toba Yusufu
0: iwo
1: mo mo ruko yeye re
0: laduro
1: amina tu loruko yeye re toba owo
0: be ni Joseph si loruko baba
1: Joseph loruko baba re toba
0: toba
1: Yusuf
0: iwo
1: iwo adoko si ladugbo ni
0: laduro re ta se
1: lo bere lo wa ki tan ladugbo lugbe a fi adugbo osun e o mi ko lo site
0: o sa lo patapata ni
1: sawe
0: o sa lo ni
1: iwo wa mi se kanran kanran memi ati yawo mi ladugbo
0: lo bere
1: Olorun ke mi ati yawo mi
0: Shari
1: aye okunrin gbodo tu da bi aye mi se da lode de yawo
0: e je ki n so asiri kan fun yin
1: o se yawo mi
0: e je ki n so asiri kan fun
1: so si ori ran je ko ri ran pe
0: se ri okunrin to ba n lo ata fun yawo agbara aye kankan o le ka
1: be yawo mi ti tu asiri oro mi fe so lati jo
0: ko le je yin okunrin to ba n ku
1: aso
0: yawo e to
1: ade crown ade crown
0: who is ade crown
1: o ku aseyinde yeye re o
0: won ti fe ku
1: yeye re ti ku o ti pa yeye re at 100 o pa se nge yeye re o
0: oko mi
1: agbara olorun afefe rere olorun a tesi
0: ami oko mi
1: iyawo mi o
0: wa je kon damo oko mi
1: iyawo mi o
0: e lo gbalẹ yara
1: ye iyawo mi ti fun mi ni go ahead
0: e lo gbalẹ yara e lo gbalẹ yara
1: o ti fun mi ni go ahead
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: Won tun bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

ninu re ni ke ba n feti si tori pala ye ninu re ni se loda bi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria o le se to se gerard roofing system to just stone coated lati orilede new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si

0: won tun bere won le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo

0: ọkọ mi ṣe fori gba edun kilo de se won fi re ni
1: egbeni so da mo a fi ose sin ladugo lo mi o
0: adi we egbeni so tori bi e tin soro lenu yin bu lenu yin bu ti
1: se yawo iyawo gidi lo mi boko re so
0: well ọkọ mi seri
1: mo ti mo ru obirin o je obi mo ti mo ru oni o je
0: be ni bo se nsoro ni isiyi
1: se gboro
0: mi o le love ru e laye kini mo fe furu e se
1: o de ti se rare loni
0: mo se dudu owo
1: o ti se rare loni
0: o mo se nu yan manya mo
1: ko mi gbe oni
0: ọkọ mi e se nu yan manya ma o si e so pe ajora ibo le mi ati didirin ti
1: fe ibo le mi ati oni ni la kaye gan ti fe jora
0: iwo ati tani
1: who are you
0: so ro pori e pe tori ito
1: ba abi ma gboro ya lenu re
0: tori ito ba ni ọkọ mi
1: se gboro
0: ọkọ mi to je
1: ko bobo je ko bobo je ko
0: ọkọ mi to je pe ọpọ le si le wa lo
1: alabo ba je oyibo alaba to ba mi so lo mi gun o oyibo fake oyibo pe po le ran lewon
0: oyibo yen ni
1: alaba
0: oyibo yen ni mo
1: se gboro se gboro bobo je ko
0: mo fo fo
1: soro lo mi so
0: ọkọ mi e ranju
1: okay
0: e ponu
1: asiri re ma de tu lada ladugo
0: eni ti o ni la kai
1: to ran gboro emi ni me ni la kai loju re
0: ọkọ mi e kuku jọbọ e jọbọ na
1: te iwo ka jọla gido
0: obo ni yin
1: iwo ka jọla gido
0: obo ni yin
1: nonsense
0: se ponu o
1: se yawo gidi re
0: se di we ponu o
1: se yawo gidi re abi tori pe mo mi wo lati jọ
0: ife mi e ponu
1: wa gbo fere si waju mo taka ife danu
0: ife aye mi e ponu
1: mo taka ife ya danu
0: daddy wa opolo yin ti doju de
1: sa o wa daddy re si waju
0: eyin o ponu yi
1: abi ma gboro o de bi ba so de mi se nu pete eni je o wi kini buruku
0: ke tori da darada aya
1: abi ma gboro
0: oko mi wo nkan sori yin
1: o ni la kaye o ba je mo ni la kaye ni o ni ma ba mi soro be ni
0: e ponu ju
1: mo mi ba soro ba ye se ada
0: soro niyan
1: omi gun mi gara gara
0: aro siwo le nso lenu aro siwo le nso lenu sagidi ni won fi nko le ni
1: se gboro
0: be ni oye ni landlord en to ba wo lodi mare
1: ni ka se gboro ya shopping gidi re
0: oponu
1: abateni je obirin ni obirin mo gbe ule abateni je obirin
0: mr kolade my love
1: kolade alabawo o je sori ara re
0: o je soja mo ni
1: so okay soja sile ara re
0: jo general
1: soja sile ara re why him
0: e wa da oko mi lapa
1: why him kuri me san lo mi wo
0: iwo
1: beri
0: ke ni nkan
1: mo je fi aye o ninu ile
0: pe kini
1: nonsense woman bi ma gboro ya
0: o je ma lo be
1: eh ama gun mi gara ninu ile who are you by the way
0: sori to sa fe so to ba se to fe wonu gbo e lo ma lo nu gbo daddy we jobo
1: se gboro
0: sore mi ni temi o
1: se gboro egbe uya omi ko se gboro se gboro ile omi wo ni gboro o ti fi gba kan je nu gbo ni
0: o si danu
1: ai ni ni rara o ni kiri buruku mi babo
0: se wo mi bi mo se ri se mo jero nu
1: gbo se gboro
0: wo mi na
1: se gboro
0: wo mi
1: ah sori
0: eju e ko kuku mo
1: yi o dabi pe ba baye o ti foko lo o ti fi gbale
0: e ma gbo eyin ara adugbo
1: nonsense
0: e ma gbo
1: ro ke fun ara re soro ki ba mi kun le pe o di afori gbe pe lale ladugbo
0: suka bi omi ru yi
1: nonsense woman
0: enu yin bu suka
1: ka de ma gun mi garagara oko ni mo
0: demo se ori o opo ni mi
1: pe demo si mi o ma fun le ma ko ise bo lori o
0: demo lo dona
1: tori me raye radarada omi bakani
0: retire soldier
1: o retire sule baba re olorun ti ke mi me se olori buruku ke la bere mi ni ile
0: sa lale je sa bi o ti mo na
1: na nonsense
0: e ma gbo obo
1: fenu ara re tu asiri ara re
0: e je soro e ma gbo lo to ni ajoda owo asi gba jonta iso na ni wipe ka wa na o ti e fi lo rale ati gbo se e mo wipe ngba ti paro nto toni kani so lori ile hey mi o ri iru re ri okan mi go ti e turu wipe ile yen pe eyan kankan lo ni tori se ri ke yan mo rin fun bi odidi kilometer 25 ladugbo kan ke yan mo ri ile eyo kan bayi
1: e ma gbo o pe se ti bale
0: o ni pe emi so fun o wipe awa le ni akoko ta akoko lo ra le sinu ogbo e wa gba mi mo si so fun o to we o ba ti pe di akuku fe kan ko wo jo di a lo fi ra le e 32 fm awon kan ma wa sibe awon south sand properties o se di a lo be ka kuku lo ra le ti okan wa
1: ba ile mo ti a di this street belongs to paronto ibe ni mo mi wa mo de fe privacy ara mi ibi o ti kọle si rara a tun le ma da ko sinu gbohun kiri buruku yi kimi ma lo si
0: sinu gbohun
1: kimi ma lo sinu igboro
0: bo ti wa iko le pa yan o okan ri bo ti ri yi o okan ri bantu bantu bayi ni te roko bi bi o ti dadara do si yi o
1: se yawo re
0: egbe so dadi wa be ti ri mo
1: a kun o le pe lale ladugo
0: egbe ni yadanu sagidi wa ni le kiko to wo wo ba ti pe ji adawo jo si bi on ti eju le marun mefa tawon eyan ba tin de be lo ati em okan mi ko oturu si oko ma je wi pe ile ngan iwo gan okan ya be ni o wa ni pe e ka wa ni ka je ni akoko me se tin gbo o lo fe ni this way to iru le agba ko wo
1: se ri pe obirin buruku e fe mi fun rere
0: ah so na
1: se ri pe o fe kimi asana ni o fe kimi asana ni ka ni
0: Adewale
1: Ogunisi. Asiri re die ti tu. Odonun. Iwa lo mi dena ore mi lati jo asiri re o de ti tu.
0: Ijoba Italy. Sobatek eyin da.
1: Sobatek wo won ni mo ti won ni nkan danu.
0: 0705500949. Tabi 0809700949. Edakun sagidi ni won fi mo rale. Se bo wo wo ba ti pe asini suru. Abi ta lo lo ko oponu. Elo e ka le o. Hello.
1: Ipe na gbe ose ladugo.
0: Ah, wa all right sir.
1: Abi ma gbo oro oya.
0: Kiyan kan mo mo ponu. Dele.
1: Mo tun sa fun o. Ma okada ri a le de ibi le ni. Mo ni o ba pe ijoba ba da si.
0: Lenu so won soro. Enikan.
1: Abi o gbagba mi o.
0: Eje e ma tele lo mo bun yin. Ah rara mo bun yin bo ti je pe yan kan ni okoko ko debe eyin ati ejo ma lo ah e ma lo mi sister tedo
1: se gboro
0: ejo ma lo abi kotan mo yonda te ba gbo pe mo yoda yin o e ma lo
1: pe
0: hello
2: Ele kala.
0: E kale ma o.
1: Abi raye mi.
0: Ki bo a ngbo yin o.
1: Iwo omo birin fe baye mi je ni.
2: O gbadan ni eni su la je po esi. E ja gbere le fe ni agba la da gu mi ti e ma e ti si le ta ta ti le ma lo.
0: Mhm.
2: E ma je da ti do adura ni a tu kon si.
0: Se mo se mo so pe nu gbo la ti ngbadua. Iye elejo odakuda. Se mo so fun pe nu gbo la ti ngbadua. Ori oke la ti lo gbadu. Oh, no, network yin ko oni ko cassette yi deun e ti jo mo nkan kan hello ipe yen ti sa lo nti e elo e ka le o hello an gbo yen e ka le o oruko yin ati bi te ti pe oruko yin o
1: in ba mi fun ni epe lale
0: n ba mi fun ni epe yaye yi me nti o me nti o gboro re
1: abi ma gboro
0: be soro to nko ke set je
1: ati rile afera
0: hello jare hello 4120 ni o ti eku oni 419 o le ni
1: abi ma gboro
0: obirin
1: e fe ki mi se rere nile aye ni
0: se wa atojo
1: olorun mo ji agbe egun elegun
0: se wa atojo la o lejo fe lo mo se rere nu go
1: iyi ri ani abaji eni akoko wonu igbo ni la kole
0: se wo na gbo n to so iwo na
1: iyi ri ani titi line ma so pe iyan ni sese ko dabi gbo re
0: e ka le o yes I ma ba yin radio yin le ko ma ba ja
3: ah boroto
1: abora ye mi
0: mo lo
3: Ma lo le sa
1: mi sun mi
3: ba lo le sa
0: ala
3: o
0: ti da e pele Mr. brother and brother nu gbo e tete ko ja lo nu gbo te jo fe mo
1: oro re ti sun mi
0: o ti ra mo te jo jora yin
1: oro re o ti sun mi
0: iwa to bo e jora yin na oko mi
1: se gboro
0: oko mi e jo bo o
1: soro lo mi so lenu
0: ah daddy we jo bo
1: lo gbe mo wa isimi fun o je pe se ni a ma disturb re e so ni a ma bo fa wahala o ba ti wole re e so ni a mo
0: daddy wa ka
1: bo bere buruku wa iki ni awo wo ka ka da da le si gboro owo a fi ara le si gboro ni sha ni fi se foundation
0: hello e ka le o
2: hello e ka le o toto
0: yes ma oruko yin ati bi te ti pe
2: oruko mi abayo ni adeyin lati mu sin
0: an gbo yin ma
2: ah eba ma tele baba pa ru to me pe ma lo si loke ere oke de ni ti se
0: eyin na le tele e tele
2: e tele won
0: e tele
2: ko won ni se olon daja ko ta si ri
0: e tele
2: won su jo ejo su wo jo ejo
0: se mo so fun yin ko nikan lo lowo se mo tente se mo tente
2: ojo ko yin so wa le ni
0: eyin ota eyin ota eyin ota muslim ẹyin ọta
2: muslim
0: ẹyin
2: ọta muslim
0: ẹyin ọta
2: muslim
0: ẹyin ọta láti muslim ẹyin ọta láti muslim ẹyin ọta láti muslim ẹ pa ẹyin ìjà
1: kí n bá mi pè kí n bá mi fún lépè
0: ẹ dẹnu oṣì dẹnu ẹ ló jàre ẹ kalẹ o ẹ gbogbo àwọn àlè rẹ ní ń pè yìí gbogbo àwọn àlè rẹ ní ń pè yìí ìwọ náà wọn tẹlẹ ẹjọkọra yín lọ nù gbo ni èmi o
1: ọmọ
0: gbòòrò lèmi kí ni mo sọ ọmọ
1: gbòòrò ìyára àdúgbò ìbá mi bá sọ̀rọ̀ ó jẹ́ òtọ́ ọ̀rọ̀
0: ẹni oríire gbégboro
1: owó àfi ara lẹ̀ sínú ìgboro ni ṣáàni fi kọ́lé nìtàn
0: ẹ ló sọ́rọ́wọ́ tẹ ìrapòrò ejò
1: ẹ ló jẹ́ àríyá
0: ẹ mà ká lẹ́sà
3: oye owó mi àti sẹ́mi látàbí ọkọ ẹ̀kẹ́
0: sá má lè kún
3: alo biyadu ni kala won review
0: e tele won
3: ke
0: e farada
3: e ni awo e le gan ni oko de be
0: eyin na le kokko tele e wa gbodo lo
3: e mbara le opo yo wo ko won ni
0: ehe se o ti gba
1: baba o mo kankan ni ti e adokada
0: sọtọ
1: ni tori be gan mo fi gbianju pe okada wa lowo mi o a change engine ni ke le ma gbe alo
0: tani gbe lo
1: abade ti ri pojo osu ade a pada lo si family house yan yawo mi lo sun ijo keje ade tu pada lo tori on yona be da sugbon ani gbagbo pe bo pe boya an se ona ibe
0: se n gboro buruku lenu aye
1: e se ya le gbe moto lo be a gboro gbadua moto tori is ona a fi agbe moto de be ti si
0: ele e kale e ma kale
3: e kale
0: yes sir o jare
3: ya paronto
1: abora ye mi ba mi bayi so ba mi ba o so toro
0: tan pe o
3: paronto
1: mo mi gbo baba mi
3: paronto
1: mo mi gbo
0: on down
3: mo ti ni amọ kan ti ma fun e te je ma lo ni gbo re
0: yun da mo yonda so ti gba won lawon o fun olomo ti kadara re banu gbo mu salaye bi to ra le si
1: baba ibi o wa ni o ti fi gba kan je gbori
0: afa
1: won ko la wa o ti fi gba kan je gbori
0: afa yolohun
1: ibi ami lo ibi afi alokan bale ni esi pe boye enikan mi ranju mo aladugbo iya nikan la kokko kode be e sona moto ni be de bi oni ka wa ranju mo o lele wa wa be tori pe ona moto o de be
0: bi odun melo lo lero pe oju ona yen moto le de be
1: on ti mo ti bayan oloye on ta le hun fun mi aba ri bi 20 years si ya wa a se titi ibe o de je pe iya la janfani ibe
0: hello
2: e wo te ba lo si ru bi be yen si ru
0: iru kini o ti tan o ti ha olorun ti mo npe ni ori oke ni tooto olorun pe temi ati baba la lo ilu ta fin jo lo ke pe ki salabo si ina lo je ki kọlu ti yin lo ji oha oko mi eponu o
1: sori o da ko ni an fe yawo ba ni la kaye ohun lo je yo loni
0: sori
1: tori obirin e sobirin gidi lodo emi
0: yoruba dun le mi fe
1: gbo o ba jo obirin gidi ni wa gboro soko re lenu ya jo ko lo be ni
0: ta lokan
1: ori ire ri a lo je pe ya la koko denu
0: ijo ori ire aboyi ke
1: la fi panu lo le sibe
0: se n gboro
1: bu ti le ni a ko mora ri a ni wa fara bale
0: ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ
1: ẹ sọ ní aranjúmọ́ a o lèlè débẹ̀ torí ìyànìkan la mojú ọ̀nà ó gbà nínú gbó
0: ṣé ń gbọ́ yorùbá dùn lèmi fẹ́ gbọ́ mi ò ráyè tiẹ̀
1: ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ òyà ṣọ̀rọ̀
0: lómi sọ ni ọ̀rọ̀ dánran dán
1: ṣọ̀rọ̀ lómi sọ ni
0: ọ̀rọ̀ játi játi
1: ṣé gbẹ́gbẹ́gun eléegun bẹ́ẹ̀
0: ọkọ mi ṣe lẹ ń sọrọ
1: bí ọlọjade alágbàdo mo ti gbé egun eléegun
0: alájí mufta ogunride márùn ìdọ̀tí ṣé ń wo jẹ́ńdà yín ṣe rí jẹ́ńdà yín bẹ́yẹn ogún ọdún lónìí mọ́tò ò lè dojú ọ̀nà sọ́ràn ni èwo la bùrọ̀kọ̀ onú gbọ́
1: ọ ṣe dandan ni mọ́tò ni àbí máa gbọ́rọ̀ sọ́ni ni mọ́tò ò gbélé ayé ni
0: ọdẹyẹmí ọmọ kúrè
1: àbí máa gbọ́rọ̀ òyà lẹ́nu wọn nípẹ́ra rẹ̀ níyàwó
0: wàá tó máa lọ bẹ̀
1: se gboro uya
0: mo lo emi o tele ope lawon omo temi
1: e fokan bale ni mo mi wa fun o dabi pe o fe fokan bale fun rare
0: ifo bale mo sonu ko nwa ki
1: o dabi pe o fe fokan bale fun rare
0: yoruba dun le mi fe gbo
1: se gboro
0: nwo ra yi osu
1: soro lo mi so
0: nwo ra yi ran
1: de soro lo mi so
0: tolu ogun dare se n gbo adakun e ba n si are je gbogbo aye o resin tin forun to ko fira re se loni radarada sakunrin ni wo yi oponu oko
1: lenu re
0: lenu ponu oko
1: lenu re
0: dadi we ponu
1: e si wa la
0: dadi we ponu
1: lenu re
0: e ponu sa
1: wa mo pe okunrin emi loko ninu le
0: oko si wo
1: ni o di lo nu gbo ni dodo mi
0: emi ati eko
1: o la mi wo
0: oko mi eyin le jobo e ma lo
1: okay
0: emi o lo yo lo nu gbo oko mi ewe lo pon mi tin fi we o
1: lenu re
0: be ni
1: wa mo pe gbogbo wo se fun mi ti baje
0: ah
1: iwo kiri buru
0: e sa lo pon mi ke si gbale e pon mi ke gbale

0: Nikon ni kẹrin le la adọrun ton fa mẹsan e bo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye.
1: Show me your 32.
2: Wetin be this?
3: Lai se rembo. E wo be se ri bi assignment fine art. Eh se painting ni yin, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Se ku gbogbo ara se color. Ka la ma sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
4: Eh?
3: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari? Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
4: Ah.
3: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pon mo kete kete.
4: Ah, o pari o.
3: Mo ba leyin oni sogo mo. En ti ogbogo ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon.
4: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
3: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
5: This piece was performed by Usain.
6: 32 FM 94.9.

o ya o la ku te fi atele wo si da ma wo ma ro duro baba ma wo e ba yara yin lenu rara o emi o ni bura kankan o n o si sin gbere se bi e mo pe onigbagbo lemi emi ki so ni fa gbogbo n te fe ma se fun mi won yi o lodi si esin temi oro lakita yi o ti fe bi amawo maro ninu ha kabiyesi ewe le sese wa wi oni ilawa tin fi onigbagbo joye bi oba to sese gbese onigbagbo ni ti jeta musulumi ni gbogbo won la soro fun won si rure won so re oni kaluku olo si esin ti e o sugbon asa yi nlo pa wapo agbodo ma soro yi foba ni o dandan ni agbodo se foba lapite wa teju ma mawo oni ki se dandan fe mi o emi ti di atunbi ni temi amawo maro ni atunbi atunbi si bo

tun se inu ebi lapite kan na ti a mo ni jogbo yi mo ah baba ari agba o mo je oni jogbo lapite jagbe ma awon mejeji mo le mi o soro awon mejeji pariwo ewo ewo ewo ni o ama wo maro ni ha ha riru e ri o ha gboru e ri o aye galu ni oro ti ma so ni doba gan ma ni yi lapite yari mo le mi o se n o bura n o si sin gbere e ma fokun ti o dara so mi ma sa eru eyin kankan won se o ama wo maro teju mo pe o ma lewu o lewu o lapite binu o na ka sawon agba agba mejeji o jagbe mo won e wa o eni suru fun ayin eyin lo ba abe mi bi won ti se temi oni mo wi won ati pari oro ati setan o ama wo maro gbon ori oni ke le setan ati lapite pa mo lenu oni baba wo ti se kini o rora yo ibon lewo kan jade labi aso moni ati se don kini mo wi awon agba mejeji yara so pe eni ati se ton be ni mo wi o emi lapite awe yi wa dowo yin o obe yi o gbodo mi nikun yin o agba ja ni yin o e ma ba wa je o nitori pe bi aja ba ba awe eran ko je a je pe awo aja lara la olo ko se wi loro temi o wi wo lenu awo wo ki lo kan bayi amawo mi kale o ti daru on ti o ba kan ti o ba sin gbere tan ni pe o ba de ade ide ayan galu iba si lu saworo de iro saworo de o la won ero to wa nita yo fi mo pe oba ti gba ade sugbon bayi emi o wa mo lapite ni e ma la gojina e feti sile ki e si ma se un ti mo ba wi emi o dade ide o ha ama o maro yara fariwo ta rara o ma dowo eni ti o sin gbere bi won ba fi lu saworo de lapite ni fara re bale baba yi momo emi na mo pe n o le di ade de ki won si lu saworo de leti mi ah bi a o ti wa se ni ayan galu yo lu saworo de bayi awon ero to wa nita yo pariwo pe oba ti gbade nigbati ayan galu to ba dekun olu emi o wa dade de won si yo sawon ero nita eyin o si ma lo sile eyin ayan galu yo si ma gbe saworo de lo oya ayan hey ayan galu gbe saworo de o lu titi bi o ti ye ki o lu ariwo ta anita awon ero yo pe oba ti di ade ide ayan galu pa ilu o si gbe saworo de kale lapite gbe ade ide o si fi di ori ara re bi o ti fe jade o tun yi pada o wo awon agba meji o si bere mu ko golu saworo de o ti bo apo sokoto re o woju awon agba mejeji na oni agba dowo yin o agba dowo yin o si jade ama wo maro fi di jale o ka wole ri ayan galu joko ti kaye fi nla nloro na je fun won won wo gbogbo won ro ti won lo nile ama wo maro ko mo gba to so pe oba alu jogbo aye galu si dan pe oba ara re mo leleyi bi lapite ti jade sita en la won joye ati awon emewa re tele won mu wonu yara mi won wo laso nla ode fi la lara nbara won gbe gun ori ese funfun won gbe ade ide saaju o gese la luja o si kori saafin tilu tifan ama wo maro ati ayan galu gbo ariwo orin ati ilu
bi o ba tin jo lo se afin won miri won bere si sa awon ohun oro nile amawo maro ni ha nigba to ti le wa fa bon yo soro pe ibon ohun le ran wa ni ayan galu ni ko mo pe a kan fi ohun se ran wo ni o tun lo o bu kon golu lo o ro pe mo fe lu saworo de li ohun lori ni bi o ba fi ku ba nlo ni awa lara alu oni yo bi lejo be ni ko yara ma ba imo kan re lo o wo ara re ni yo fi sera re ida won ni ini kuku paun amo awa mejeji yi gbodo ma sora bayi o eru wa yo ma ba bo tin beru wa ni yo ma korira wa bi korira bo ba si ti poju erokero o le ma wonu re o bi ama wo maro bo ti soro tan o ne won jade lo

orikerin la wa lochi uwe ke dogbo iwe isaworode lati wo baba wa akiwumi orojide isola eja ni sunle ha oro ati dogbo fe lapite yi o si nko tinu ola layaje o feran lalude afi sona re pupo sugbon ki omo ge kekere bi ohun dede ri anfani ati di olori oni jogbo lai se wahala kankan rara nje ebo olorun ko le yi ifa nla ma ni ko si dabi eni pe olorun funra re o lo fe be bi be ba ko bawo lo se je pe eni kankan ko ti mo bi ohun loyun ta bo ohun o loyun nitori pe boya ohun o ti le loyun gan nitori pe nkan osu ohun a ma le jogbo oro ngba mi ah to bayi sa lapite gan o tun ti wa sumo ohun bayi eh ta lo wa loyun ohun bayi bo ba joyun ni tooto timi ola gba lokan ara re pe olorun funra re o lo ti ohun sodo lapite bi o ba je pe oyun ohun ti yo bo li ni balogun gan ko ni daru aba be to da tinu ola nso ninu okan ara re pe bi ise ohun bo ba lu mo ese ki olorun dariji ohun o amo ohun ni tohun o ndupe lowo olorun ni o ti o fun ohun ni anfani ati da iru ese na lapite o ti ko orisirisi aso ranse si tinu ola tinu ola wa nronu orisirisi ona ara ti yo fi awon aso na da o mu okan otu oro monu o yan ka inu ile ni lalude ba ma silekun to wole oro na ni tinu ola lara pupo ko fe ri lalude lakoko yen rara lalude ko kuku mo nkan kan ni tire ah tinu ola ni bo lo ti raso yin inu ko bere si bi tinu

ti se won o ti so fun pe aise be ewo ni ko ba ti o ba je ewo oloku si lowo lati tana wa tubo tun ewo jije to ati ko se yi na o oba si so pe a ma wo ma ro tenu mo pe aisin gbere lewu ewu wo gan lo wa nbe opalaba te owo osi o si nfi owo otun sa oro to nso ojo si ninu owo ewu meji lo wa ni bi aisin gbere o ikini ni pe esu pe elomi ninu awon ti won jo du oba o le ba pe ade dede o nse ko ye balogun oni lona wo opalaba ko ti le da balogun lohun o kan wo bigba ti oloye to wo omogo o si n boro re lo ewu keji ni pe bi oba ti ko ba sin gbere bi o ba fi di ade ide ti aye galu ba si fi lu saworo de leti re ori ni yo fo ba na pa lesekese balogun diwo mo o yanu o si bere si lagun oni a se looto ni takute lo ba mo ko si yi o a ti wa se bayi o kini ki balogun to pari oro re opalaba ti sumo ti mu ti mu re o rora rogboku o si bere si korin oro le ye ngbo o oro le ye ngbo o eye o dede balole o oro le ye ngbo o balogun dide wuya o si nsare lo bi eni ti o gbo pe ile apa otun ohun jona tinu ola ti kode afin inu ola pe te du popo pe ohun ri olori kan ti o se mu yan gan lawujo loba loba tinu ola di ori ara re o si bo aso to jire sara ojoko ti oko re lo dede faaji kan ni koro inu afin won takuroso wo tinu mo fe ki o tun wa lo ra awon aso odi oni bu ya ya balu nla nitori pe mo fe ma fi o se fori fori kaakiri ni o tinu ola oro tika tika lori ijoko oni mo gba be de ni ke eyin no si gbadun mi to emi tinu ola oni ke pe oma ni biju won mo tun wa fe ki o ma dori siri si orun re e to le da okunrin lori iru iru eyi ti won pe ni owere ati garubanda tinu ola rerin inu re dun o yo lorun bi ako pepe yi oni kabiyesi e da mi da ewu leyin oloba meta ti mu disori yi oko wonu lokan ki n to wa fi papo elede ati keyin sokole ah lapite ni bo oko yi si ni dede ni baba ti sun bi kan na awon mejeje rerin balogun ja wole ko ti le kan lekun idamu won loju re o nlaagun lapise fodidi oni balogun kilode ohun balogun gban kabiyesi oro kan owo sinu ola o da ki oro lapite o fi oju so fun olori pe ki o fa won laaye lati soro tinu ola dide o wonu yara lo balogun gba loju kan na to duro si oni hey kabiyesi wahala ti de wahala paraku ti de o wahala beni woni bi adebomi ti ejo duoye bo ba fi mo n to sele
o le bere wahala to to pe jogbo ti iloba won si tuni dandan o ni ki ede ade ide lakoko ajodo bi enikan ba lo dogbon lu saworo de ni be iku ni o kolorun o gba wa lapise joko

oni emi ti motele o opa asaworo dembe lowo mi balogun mi ori oni won ma le si opa mi sebi egbora lasan oni won fi se won si wewe ina ati esisi mo ni di ki won to fi awogba won le te opa mi ilu sawuru den nikan oni o le lekeji la pete so dide oni he balogun ise lo dele yi bolo n ba ti fota eniyan ni ko le pa ni mo ba ba jafara ni o se bi ati mo n to ye ka se nipa adebomi omo oba oku kan ki sa aduye ah rara o balogun o ka wo gbe aya asi mo n to kan nipa asaworo de ati ayan galu alara be ni ki se o se loku balogun e seto e kesa won mo won yen duro te n gbowo fun o a gbodo roju owo lapite wonu yara lo balogun fowo ho agbon lapite gbe apo apamo wo kan jade o gbe fun balogun oni mo ba won fa o emi lapite akan bi omo arogun dade nigbati balogun lo tan lapite dajoko o bere si ronu ojegbon to nkalekun na o ro pe boyo na ti ohun gbe oro na gba ko da to kilode ti ohun deru ba awon baba won yen nje ohun o ti so won dota ohun bayi o daju pe o feran ilu jogbojo won ba gan lo boya won ti le tun tin tan oro yi kalu jogbo bayi o je ki ohun ti ba won mole pe won o ni so fe nikankan dipo ti ohun fi yobo si won ah sugbon nibi ti oro de duro yi afira kan o gbodo si ki ohun yara pa na te atero kero gbogbo ni bi balogun tin lo seto ise ti o gba o lohun na ro pe se ise buruku o nko ni ohun gba bayi bi gbogbo oro yi ba daru nje oru ohun ko ni won o da gbogbo re le bayi ohun ni ohun lo beere oro lowo opalaba ohun lohun so fun oba o ohun to ye ko se bi opalaba bo ba bere si rojo kiri bayi nko ha eh eh opalaba adebomi amawo maro ayan galu ediyan mi lo la fe pa lenu mo bayi okan balogun baje siwaju nigba ti o to ranti ogbon ti ohun da to je ti tinu ola to fi di afin amo balogun fura re gba pe eyin o se pada si mo bi asiri ase ma se won yi bi yo se bo onloku tinu ola jade ni yara o ba oba to ka wo gbera se ko si kabiyesi lapite ko dahun o kan so jikani tinu joko ti o dogbon o fowo kan oba ko mo pe oro okunrin lodo obirin bi oro ogbin ni ile tutu unu ojo ni bi igbe ba ti ro mi yo bere si tan na wo kaakiri ni sugbon bi kini kan ba gba iwo re nigba kugba kia ini gbe o kari bonu ti yo si se ara re mo sinu kara hun o le pe die ki o to tun fe jade lapite ni wo tinu ola se arora fi mi sile bayi na iwo na rora lo ma simi ni yara ki awon alejo irole to ma de tinu dide o wo yara lo omo ba ilu jogbo nla debomi baba re agba ti je oni jogbori o na si fe je oni jogbo lojo kan o feran ki o ma se bi oba pupo oni sowo ni o si ti ri se daada ilu kan ti won pe ni ilala oni adebomi on lo ti ri to wo se won si ma n pe ni oba lola nitori pe won mo pe oba ilu jogbo ni bi o ba ti wa si ilu jogbo awon onilu atolorin won ma n ki pe adelala se bi oba otajode se bi oba ilala lai pe ojo oba ilala o si doba jogbo nigbati oba ilu jogbo ana waja adebomi gba pe ohun lo ye ki oba jogbo kan
o gbajumo pupo awon ara ilu jogbo si feran re lakute na fe di oni jogbo awon bi meta mi na fe joba gbogbo won sare kiri won si nawo sugbon gbogbo nkan o lo ni mimo se lakute lo dabi eni pe o tete ri ona di odo awon afobaje ko si si eni ti won mu ti won o mu eni ti won ba ti so pe ifamu na ni nitori pe jogbo odi oni o ti kuro ni tatijo bo ti to o si mo bo ti gba loku enu awon agba to n pariwo ka se bi won ti se ko le ri bi ti ri enu won o to le mo nitori na bi o si le je pe oruko adebomi ni gbogbo aye nreti ti lapite ni won kede oro na adu adebomi deegun odun odun opolopo ara ilu debi pe bi awon eniyan tin lo kilapite ku orire o na ni won wo lo sile adebomi lati ba kedun won so pe o ya awon lenu pupo o se n para wa fun adebomi pe ki o fi oran mo olorun o na si da won lohun pe ohun ti gba kamu adedigba iyawo adebomi so fun oko re pe ko je ki awon tete pada si ilala nitori pe awon ero ti o wa ki awon wonyi won ti poju bawo ni gbajumo ti awon se le ma farawe ti oba titun a ko mo nti a fi nse ni o oko re da lohun pe omo ilu jogbo lohun ko si si eni to le li ohun kuro ni le baba ohun nigba ti o ba ya awon yo pada si lala sugun kia kia ko ayan galu oni baba adedigba adedigba be baba re pe ki o ba ohun ba oko ohun soro ki awon le tese pada si lala adebomi ti ju baba ayawo re o se le pe awon oni pe lo ni ale ojo kan laipe nigba ti gbogbo awon alejo to wa ki won ti won lo tan won ti le kun enu ona ita won je ko ataka adebomi o lo joko sori aga alaso re o fowo le ran o ronu bi o ti ma nse adedigba rora fi egbe oju yo wo o miri arese jabata omo won kekere okunrin joko ti iya re lori aga onitimutimu gbo oro kan arese ni iya mi e dakun e pa lo ori fun mi mo ti gbagbe alo ori ewo la alo ori ti won ma nkorin pe

0: tiyan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara kosi fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: iwo ni foni wa sile ka munu araye dun ka derin posunu ikanni 32 fm 94.9 loni laughter house ori oke tente premier makola ibadan

mo gbọ kọ lọwọ ẹni roko mo gbagbe lọwọ ẹni rodo mo wa gbara lọwọ alaramu n ba won da onile mo bode ki n to wole o agu ala ẹni ba sun laji eni ke je n to pe roro o tun ti ya o lale tuni lori eto iye sunga ni kan ni 32 fm 94.9 Hey, asiko ti joba n ye yin onilu oni gbelu lo o e sha mi iduro si ibere osi fe n to gbodo mi ta ba de bi ise bayi sise la se tori ade bi ise ma se agbo leni kulukulu se oju ti balu se wowo ina gori ile feju toto oju pala mi oka yo laala koye koye o gbodo ko mi n ye lo aran ni o ya ma ba mi gbe gbogbo e wa gbogbo n ti mo nilo lori eto lale tuni

ni orilede Brazil ni odun 2022 arabinrin kan to je omo bibi orilede Brazil o se igbeyawo lodun na pelu en to je ife aye e eni to nife eni to feran si si no fe won de njo giri giri to je wipe o nife ni debege ti yen fi bere lowo e wipe se wa fe mi sile abi se wa je yawo lode mi tohun na de ni be ni ma je yawo lode re awon meje ijijo ni se igbe yawo lodun na lohun koda eyan igba o le la dota 250 ni won wa sibi igbe yawo won lojo na lohun

o da na yato si awon aworan te n wo loju opo Facebook yin yen e je kin fi fonran kan yin nibi to tin ko okan nu awon omo yen ni irin to n ko okan ninu won to n ko ni irin e ma bo loju opo Facebook 32 FM 949 fe yin e e wo loju opo Facebook ikan nu awon omo yen lo n ko bo se rin yen eleyi la ko bi o lo joba be o fe yole lo n wa wo pe ko ma ba yole ko le ma rin eyin na e wo oun le nwo yen omo lo nko bo se rin ma je ki foran yen lo le kan si to ba ti wa lo le kan si ma wa je ke wo foran oun ati oko e ni be ta won mejeje ti won ti jo njo

abe bridge na gbade bi papa ke e ka le o abe bridge le gbade bi mo se nwo yin yen e ti wo foran bi to tin ko omo yen bi won se rin e wa wo foran ibi to won ati oko yen ti won tin jo ohun le nwo loju opo facebook yin yen ibi ta won mejeje atoko ati yawo won ti won ti jonjo ohun le nwo yen Nexus Excellency one it was this kiri emi na o mo be mi na se be yin na se ri le mi na se ri now Simon Sultana one you open na confirm say the woman no get kini kan hospital file sha wo ba won kan te ko emi o le ka o hospital dai lo ti ni file yen iru awon ile to wa nya ba pa osi yen ko le nso yen a were mi lekun won ni abi nkan se omobirin ni emi o mo eyin le so be o awon mejeji ni won iru ojo ti mo so poko ati yawo ma njo to complain lojo kini ana pe ohun o le n to ohun le ba joru ojo yen ti won tori e se bibi fun iru ijo yen la won meje jonjo te nwo ni oju opo facebook yen yen ife awon mejeje le dan dan enikan o le tu won ka kode mi gan gbiyanju pe boya mo le darin won ru se wa ri iwi bi ta awon mejeje ti jonjo yi te nwo yi boya se to lo foran ti mo fi yan yin le kan to nko mo bi won se rin yen a no dey yi lo fi lede loju opo tiktok ibi to ti ko mo bo se rin yen be ni to lo mo yen ti pe omo odun merin ana abi ana be ni ana lo fi soju opo tiktok e se wa ri foran ile te nwo to won ati arakunrin yen tin jo yi ose to lo fi yen si oju opo facebook

Oda lowo lowo bayi bi mo se nwo ni wakati meje seyin lojo opo TikTok o si fi fonran kan lede ni bi ti won tin se irun fun omo ati oko e iyen Marcelo to je oko ati awon omo te ba wa fe wo lojo opo TikTok ko ma ba da bi en gbe boya mu paro Oda boye ko sojo opo Facebook ni wakati meje seyin nigba to fi fonran omo e ati oko e lede nibi ti won tin se irun fun awon mejeji o ko wi pe my love and my baby Marcelinho getting the treatment o ko lori sirisi koda ninu e lo ti ko it's a lot of unconditional love Oni koda awon professional hairdressers ni won ba won se run ni bi wakati meji seyin lo fi yen lede lojo po TikTok. Pastor Fadipe Gbenga ni something must be wrong with that emi o mo o. Esther Akiode won ni she needs help. Emi na gbiyanju boya mo le ran lowo amo ko jo bi pe ni nilo ran lowo o. Eni kan ni the woman and her mother pe won ni opo oda eyin le so be mi ko o e le fe pe ke fe da si eto yi ta n se lowo yi boye ni bere boye ni awile ti eyin fe wile in ta so yi 0705 odometa 949 0705 000949 tabi 08097 odometa 949 08097 odometa 949 koda ele pe 09062 000949 09062 000949 awon number ilu wonu okulu

0: katuraka ka se faaji repete ani katuraka egbon ka dunu ka se faaji katuraka ka yo ninu kristi ka yo ninu anobi katuraka egbon gbogbo awon mo ipinle oyo gbogbo omo orile ede nigeria ka ma yo ka ma ju Iji ton ja lorile ede Nigeria Olorun ti ba wa dawo iji duro Eni kan so pe eni o ti da Olorun ti da iji duro E mo pe aji se bi oyo laarin oyo o se bi anybody Eni o ti problem ipinle oyo ba ti soft problem Nigeria ti soft ori pe nigeria yi eni o oyo lati bere orilede nigeria ta ban soro ni ilu to laju egbon ibadan wa ni ni first television station ibadan ni
1: ibadan lo wa
0: university eni o ti cement ti gbe dunle akoko ibadan na ni awon lowo eni o tun won lami laka lorilede nigeria ibadan ipinle oyo won gba be koja baba wo ba fe mi aluwo lowo eni o ka to ko itan baba de eko a ma koko ko de ipinle oyo ibadan bi oloselu ti o ba ma wole governor bi president ni o ibadan wa ipinle oyo wa nibi to ba ti wole o ti wole gbogbo president ati governor lapapo so ti soro ba de ba ipinle oyo ati ilu ibadan o de borile ni nigeria bi ose bi jo monday to lo sun asidari ko pa iwo olon awon mo ti un wa ninu agiju atawon ti sa won won ma ti lo eye bayi nibe dibe sugbon mo gba oro awon ojise olon gbo awon eyan won bere si nbu baba wa ina kadeboye ngba to so pe ti baba so pe olon so fa won pe ijade awon omo yen o ma dabi igba ti won kan se film lasan ni sugbon olohun o so ojo ti eni o ton ma jade awon elomi ba gba mu baba adeboye lowo won bere si soro si baba oni baba sugbon ojise olohun o lo mo nkan to olohun ba won so emi le jo se mo ni baba ni eni mi o gbadura mo ti wa gbadura sugbon lo so fun wi pe e ma worry o Enoch ma worry awon mo yi ma jade sugbon ijade won o ma were ti o ni si wahala ni ngba ta awon yen wa jade njo jimo to lo pelu awon oluko won ati gbogbo awon to ku sagiju o wa dabi igba to je pe abi abe awon abi film se ko se pe awon film lasan ni eru olorun tun wa ba mi le kan si mo wa da gbogbo ogo pada fun oba awon ba mo tun wa gbe emi awon woli ga ninu aye baba wa ina adeboye mo tun gba ipe baba igbole kan si twale daddy ibi kibi te ba wa eni o be ba gbe to yi e ba de gbo apoya ka awon yan ba mi se eku dodo won e gbadura fa wa na pastor adeboye ki se prophet adeboye o olorun ba fi awon woli sile to lo ba pastor lati soro ipe ijade won were bayi ni emi na yin mu tori pe mi o gbagbo bawo ni won se ma jade were eni o nibi ti wahala ti se won wa ni yibon nbe se won ni se gbogbo nkan se won ni ja nbe ni sugbon bi awon agbe ni sinu gbekun se gbe won lo be na ni olorun se da won pada awon eyan be sin complain awon ti Kwara State Ekiti won won won lérin ah ah
1: je change rien
0: awon ti bi rin
1: omo
0: elle complain be
1: alaje
0: ipinle oyo la wa yi inu igbo ti won wa nbe yen onje po npinle oyo
1: e ki doctor akinra wujo e ki ka doctor oko shola baby mu baro de
0: e ki se nje orin mi nka aye fele o ti nki awon eyan awon to de nki o sanwo advert
2: hello
0: aki gbogbo ara ipinle oyo aki gbogbo omo ibadan aki gbogbo awon oba ni ipinle oyo eyin balẹ aki yin e ku orire aki governor wa governor seyi engineer seyi omo makinde aki won pe won ku orire gbogbo igba ta mo fi wa nbe a pade governor party awa na mi si isa o a ma ma pade party ba isa o
2: eni
0: Waji Express Taiwo temi loluwa koluwa si on temi tokwe ma Mata mi Eni o mini kakone mo wa Lori e tolone o
2: O kan temi ni Oladepo Johnson Ti gbogbo eyan mo si MC wo Mo nbe gbe kini mo nwo Mo ni mo nwo Jesu Ati anabi Awon eyan kan tun mo so pe Seyin la le nje pastor wo Mo ni emi na ni E ka

0: wa saye Jesu lagbara gidi gan idi niyan gba to yin wa saye Jesu bo se lagbara to awon eyan letu nigba ti Jesu n pada lo sorun enu ipada lo sorun Jesu o tun o leke nka ko sele ri ke eyan ku ke eyan jinde mi o riru eri kan si enikan eni o kan lo tun wa jinde o de tun gbona awon eyan tun wa ri oto ni akuda aya o wasaye Kristi lagbara ipada si Kristi na tun o leke nka a je pe awon ire ti aye o le trace awon ire awa maridi gbo yin te ngbo mi ati emi te mi na nsoro yi olohun a fi ta gbo alara ni a fi ta wa lore ni
1: amen amen amen
0: jesus osu kele
1: osu keje
0: FM 949
1: fẹyẹ ba se nu kolo 32 FM ete 32 FFM si e wa te 949 fẹyẹ te ba ti te si be ba se nu kolo
0: o ma gbe wa ni ori Facebook ati
1: lo Facebook lo YouTube gbogbo social media
0: wo kan tin darun gbon si o wa ja won afa
1: o wa pa o wa

0: ah to ba nwo wa le a ma wo ori panu ibadan bo se lo color moto ibadan na de ni brown and
1: yellow brown and ti o ni color moto yan
0: yes color ogbegiri ati ewedo ati amala ta ti ko ngba yen lele ko cos wa lo kai
1: okay ni na won wa ju yen
0: e se o e wa ni pe badan yi ibadan to bi fa won ti odun kan ti egun kan jade gbangbangba won won se odun egun lowo gbangbangba
2: Osi
0: bashe ma se debi odo ayeye niyan o kon fodo ni o je fodo bayi ko n fodo ayeye koja bayi gba afoku igo bi a lo gbesele
2: afojujo ife
0: egun to tin so pe won yin wo won yin wo e wole o baba mi nbo oluwa mi nbo deje tunisia le lese egun egun ni ah wala kamoru wala ti sele o
3: Monique
0: ah amoru wala sele wala olo sele ah o ti fe se gungo ah oluwa mi o ah ah ah eje ko o baba ibi ta se fe ya po emo la fe ya ah gungo ba la la fe rin nkan ti orun mi la so ati nkan ti eni nkan ah ah le ri bugu wa no e ba do fe adunu da eja ma gbe yin lo ma ah imaleke hospital de oyo pa meun Benny came out, give me love. But don't fail.

gbogbo emi no inu aye yin inu aye temi to ni ko ni possible ki a wo inu aye tutun mo toro olohun so ni pe ohun yo fa emi inu ya pere pere sada ba de fi le pe nkan ni to tun won so pe pere pere iyan ni pe won ni ri sha mo

0: to Minister Bayo Adelabu. Aji, iye ni awon eyan po le bi gba ti an dele baba de dubu laye igba yen ni. Be eyan ba da won ni ko lodo e. Aji da awon eyan wa pa lodo e.
1: Ebe ni won ba moju ko.
2: Jowo.
1: Iye selu e.
0: Dele aji, ibo ni biba yi mo lo kenikan bodi ja won ni aji ni e. Ile aji la awon eyan to moto lo ninu estate bodi ja.
1: Ebe ni won ba moju ko.
2: Jowo.
1: Iye selu e.
0: Lagbara Olorun
1: ebe lo wo idagoro lo wa o
0: eh o se lu ti wo na tese bo wa ha ri se nbe o aji iluruko Jesu o ti kese bonu oselu
2: adi ni
1: emi ni ti eko o ma jaja
0: Olorun to gbe awon governor wa dide engineer se Makinde to doke o gbe baba wa president wa dide to ye pe fila won la ma nwo leyin laye igba yen leyin Abiola Olorun a gbe wo na dide ajiboye

0: ti pari World Cup ni.
1: Won ti pari.
0: Jo ro ma pari bayi.
1: Ah, o si inu osu yi na ni.
0: Osu to nbo labi.
1: No, osu yi na ni. Osu yi na ni.
0: Nigeria o lo World Cup, ṣugbọn awọn ọmọ Nigeria to wa World Cup only 15. A je pe Nigeria lo World Cup ni. Awọn ọmọ Nigeria to play for awọn ilu kankan, ilu kankan, ilu orisirisi. Only ni 15. Mọjọmọ Nigeria.
1: Odidi set kan.
0: Ẹni o, mọjọmọ Nigeria. Ẹni kan wa Nigeria lo. Nigeria lo cup. O lo World Cup. Ma fe ni problem laye ore wa gbo mo ba ro ko wa gboro yi o fe ni problem lojo waju abi o fe ki olohun mo pe o to ni ohun da e o si nwa bi ohun olohun ma gbianju lati ma se ori daada gbianju lati se ori daada ogo to yo ba ni ti awon eyan o jeun ni odo e
2: eye lebele
0: ki sogo o logo
2: afoju ju yo da lajajo
0: kon to je ki awon ologo anakun won di oni ohun ni pe won fun awon eyan ni nkan ni ile itolohun fun won nu Dan na kan ni idamewa mi ni e mo dadamewa o. Ṣugbọn bi owo ba wa logbo e ma so pe ni o idamewa ni ma lo ko fun gba to ba re nikan to be bi ba n pa ni egbe.
2: Emi le jo.
0: Sakato yo yen ni o kun se dandan ko da si church abi ko da se mosalasi ni o kọlọn to gbọ ohun ti o to kọlọn to gbọ titi. Gbiyanju lati at least ni aarin ose kan gbiyanju lati mu nu enikan dun lati Monday wo Saturday eni abi wo Sunday gbiyanju lati ma mu nu enikan dun Yesu ni ebi n pa mi fun mi lo nje ohun gbengbe mi fun mi lo mi awon omo eyin Jesu ni Jesu n ba wi be je mo pe ijo ti Jesu n soro yi won sese jeun ton lori table kan ni won jo jeun ni won jo fowo papo ni awon eyin Jesu wa n rerin won ni olugbala ta sese jeun ton igba wo le mi pa yin ta fun yin lo nje igba wo lo ngbengbe yin ta fun yin lo mi won mo pe olugbala fe soro ni oro lenu Olorun ni mo fe ma so nte mi o fe soro emi imo lati nu Ilidumare ni mo fe ma so Jesu da won lohun eyin omo eyin mi ohun ti mo ngbiyanju lati so fun yin ni pe ebi n pa mi fun mi lo nje ohun gbengbe mi be le fun mi lo mi mu ṣugbọn ohun ti mo n so ni pe niwon gba ti awon ti won wa ni egbe yin ti ebi n pa bi e ba ti se fun won e ti n fi bi pa mi niwon gba ti awon to wa legbe yin ti e ba ti fun won ni omi mu e ti n fi ohun gbengbe mi ohun ti mo n gbiyanju lati so fun yin pe ni o bi a se jeun ton bi e je ka ranti awon ti ebi n pa ki a nawo re si won a se ranko leyan fi n gbari lodo Ilidumare ooto to ba sore eni o bo ba sore eni o jo eni o ba sore fun eyan je ki Olorun mo je ki eyan na mo tori ola ri pe odun enikan ninu tori pe lo ma nje ki idangba mi ko bo lowo ewu arabirin kan wa to je pe gbogbo ojo aye e lo fi nsere fun awon eyan o fe ni o ma n gbiyanju lati ma dun awon eyan ninu o ma n gbiyanju lati dun awon eyan ninu won ti wa mo arabirin gege bi eni to je pe o ma n sori fun awon eyan won ti ri gege ni o won ti mo pe te ba di odo e te ba sunkun wole e ma re ni jade ni ṣugbọn odun kan odun kan wa to je pe o wonu isoro nla doctor so fun ipe madam pele bi won se gbe yin wa hospital yi aje mo pe le pada sile yin ni alaafia mo eni o tori pe kidney yin mejeji o ti baje o so be farabirin ni sore sore yi o kidney ti baje so ohun ti ogun a ma fun yin lawon ogun kan to ma le je ke di osu to nbo leyin osu to nbo yen eni o e ma pack sugbon ogun ta fe fun yen e lo fi se gbogbo awon kan yoku te ba fe se boya fe ko will ni o boya fe se nkan kan e lo se boya fe se nkan fa awon mo yin e lo se ṣùgbọ́n tori pe o je sore sore eni o awon oniroyin ba gbe won ni madam lagbaja lagbaja to ma n ṣaanu fun gbogbo awon eyan won ni kidney mejeji e won lo baje won ni doctor ti fun ni ojo to ma ku tabi si alagbara

0: e ma so pe ko si yanu iyanu si nsele o won de gbadura gbadura gbadura gbadura gbadura o si wa nile iwosan ile iwosan la won bank nla nla ti lo nba o nsayin bayi o ni o tutu gbogbo pe to nba te ohun to nba ku eni o ile ni ki awon mo ngba ile ni ki family gba ile ni ka awon aburo ngba ile ni ka awon egbon ngba ile ni ke ku lo le omo line ya awon to nwa baun lojojumo eni o ti fa won le bank kan lowo pe ki bank eni o ko ma fa won eyan ni owo lai gba ile ko ma ya won lowo
1: o ti gba me ya ni
0: mo de gbodo eni ti o ba da pada kan fi sile ṣugbọn awọn enikan wa ti won ko ra won jọ eni o ni gbogbo awọn to ti se lore won be si ngbadura oluwa ko gbodo ku I want to promise na tele awon na so pe
1: lopode ma le korin ta ka se pe korin bojo ki ka pe dia si
0: lojiji ijo ti doctor da fun arabirin yi ijo yen pe o ku ola to ma ku ti doctor da fun yi pe ko le ju ola lo doctor wa ba yi pe madam epele o era edeku pale mo ola ku palemo la o e ti se nkan to ye ke se tori o possible te ba sun ni ale yi ti kile to mo ele maji e mo pa on doctor kan wa to je pe yes won mo ni te ba de ji kile ni ju latna to su ele e ma lo sha ni pelu test ti mo se fun yin
1: awa lo lere o
0: ni oke sa olohun ti se gbogbo nkan to n fe se doctor ni ah ba se e de ti e ti prepare yin ara yin sile fun bi ti e n lo ah oni ohun ti prepare ara won o se orun rerin lori bed ni doctor lo ton doctor run ba de pelu ngba tarabirin sun doctor run de pelu kidney mejeji tutun wari pe won so pressure foam eni o won fi kidney meji sibe ora won malaika ti won koke ora won doctor malaika ko se o te believe pa won awon doctor gan lo se ngba to jinjo keji doctor de eni o yen doctor to lo ma ku mojumo doctor n pa awon nurse pe alpha se madam e ti se ko ti dake won ni ko ti dake won wo nu theater o wa n ki doctor pe e ka bo sa doctor ni ah ki lo sele ohun oju yin yi change ohun yin change se ko ah eni o ah oni ah oni lati change oni ara mo sha ri pe ise yin ise te se in fact o lagbara mo ri pe wa so operation fun mi mojumo doctor ni ohun ke ohun ni mo sha ra won mo yin ko se yin mo ri mo sha ra won mo yin mo ri pe wa so operation fun mi mojumo doctor ni emi oni ro ala won mo sha ri pe no awon doctor kan sha wole awon ba nbi awon eyan pejo ta lo se operation mojumo awon na si be so pe awon o sumo to se operation mojumo oni o ah o doctor ba ni iru bawo ni won se operation oni won la aya hun oni won ko kidney mejeji to ba je yan won ko ku won fi tutu si doctor ni iro doctor ni boya en la la is a dream lo ni but nigba to nji ohun wa ya pe ko si blaster but nkan to sele to ohun ri mojumo ni doctor ni o ya e ba n lo gbe nkan ton fi ya nkan wa won gbe si aye won ba ki dream tutun meji arabirin yi o ku o o pada lo odun to je ko lo ninu aye ko da o lo ju be lo
1: ninu olorin champion ni lyrically o si se di star ni
0: ni eyin duro debi en duro sibi ti ati ma sore ti won ma wa se thank you for yin e gboju o
1: o ti wa si alujo nu legend o ti wa pada debora
0: aje ka mo bo se nsore
1: ọbọrin tó jiná bí mẹ́sì
0: Olorun ran wa lowo o eni o gbogbo nkan to ba ni to yi Olorun ba si eni alaje sheku ma je ko baje sinu le jade sita lati sawon eyan lori
1: eyin
0: te ni moto te bo mole yi e wa won enikan ti won ni ton le fi moto yen ma sise egbe fun won ite kojo yi eni o ile kan wa nibi kan nkan wa nbi kan eni le bi mejo bi mewa e ti pa iro ko wulo
1: ara aje ko ti ba won ni
0: e fa won eyan ni le ninu e kan ma

Ayan Paroni, what in MC Mosiliu? MC Mosiliu. Padimil MC, Shiva, go. Raya time CB, for any party Latin Paddy. Party Latin Paddy. Ore ni won se won ni se ka bi re ba dibi pade ire o te ni dibi itan arabirin ti mo so yen e je mo pe o pada lo ojo to po laye sore sore ti sore sore ba to ba ku laye awon omo e won tun ma gba ori yen lo won ni awon omo lagba awon omo ta ni won lo mo lagba ja ni ah mi se yan be ashi efun ni kan man lawon si yawo ore ti bere lati nu nle sore fun yawo e sore fa won mo e abura ti egbon sore fun won baba ati ya si da

0: Allah man fi jami wa solution sitara. Abo mocha oni wa ni kileri.
1: Kileri e jami tan.
0: Ijami ati tara eni o ijara ni ija won bandit. Olorun si fi temi yanju e. Rila jebe ti o ba se je emi le Olorun fi yanju e je ma sun awon mo tin won ko lo won le wa pe. Ipe ija tara ni ṣugbọn ija emi o lo je ki awon ti won ko lo
1: won
0: de layo atalafia lai farapa ra won re wa ton ma nsa eni ton ma ni egbon iru bayo loko ba ani ran ni jare ani ko si nkan ton je ija emi ani ahoda baba ti adura eni o nla fin jaja emi ija face to face ada ati bon la fin ja oni ja tara ijo ni won ma jo ni banu je ti son eni gan ba mi fa eni ngba ton jaja emi ton jaja lai ti israel ati America ti ran wa ti won ma gbadura ko je pe eni won yinbon fura won won ju bon fura won won ni jaja joko je ki mi ja itan Olorun ni to ba di ikeyin ojo ki la pere pe a fi ma mo paye lo sopin oni omo iya meji won a dide ja sira won oni ilu meji won a koju ja sira won oni o apere opin aye ni wori yen eni o oto ni apere opin aye oto ni ija emi ati tara ba won tun won ba wa ninu emi eni bo ti le kun won ma ja to ni iran kon ma ja to ni sre kon ma ja to ni bi kibi to ba wa olorun ma pa won mo olorun ma pa won mo diniyen to je pe gbogbo aladura laye to ba tun wa nse daada eni o tun saanu fun awon eyan to nso daada fun awon eyan ibi ko le de bounton lai lai